0: gbo ki gbogbo eyan omo Olorun ti o gbo ohun mi jake jado agbaye oruko mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo Seed of Kaigodin Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan gbogbo eni bari mi gbo mo pe agbara Olorun sokale nibi kibi to ba wa o ya gbagbara
1: amen
0: loruko Jesus o ya gbagbara
1: amen
0: agbara meta ni mo fe bere agbara owo agbara ipo ane agbara ti se ti emi mo gbogbo eyin te ba gbagbo loruko Jesus o ya gbagbara
1: amen.
0: Oh my God. Oh yeah, Babara.
1: Amen.
0: Babara.
1: Amen.
0: Babara.
1: Amen.

0: de logo osu fise kesa 2026 gbo anybody mi gbo mo so tele o ya gbagbara
1: amen
0: kayali ha o ya gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: live see memema ofo ni eniyan lo ruko jesu o ya gbagbara
1: amen
0: o ya gbagbara
1: amen
0: gbagbara yes pari le ko iwo ti o ti mona bayo abi clocker ti emi o se gbogbo bi o ba tin gba mi ma bo camp ma bo mo ba to so na loru ko je o ya gbagbara
1: amen
0: wo gbagbara
1: amen
0: gbagbara Kosan toma dafidi lagiju agbara olorun lo gbe jade woli da ororo lori o de bo si ipo oba First Samuel chapter 16 gbogbo ni bari mi gba ipo wo lo wa ni waju e promotion wo lo fe aye wo lo wu e ilu wo lo fe lo ami ese pataki nbi o ya gbagbara gbagbara gbagbara life fila la kun iwe ori kewa ese kejire logo bo ba gbagbo mo gbadura loruko jesus agbara ebuko ron ko wonu aye
1: amen
0: oh my god o ya gbagbara
1: amen
0: ah o de joko o sami awon eyan dide won sami won joko mo gbadura o ya gbagbara
1: amen
0: gbagbara gbagbara woro to ti ahan ti o se ahan eto jade wa mo gbadura gbogbo eni ba ri mi gba agbara ti ni oro o ya gba di taronomi ori kejo ese kejiri logo o so pe yes
2: suba
0: suba
2: ki wa ki o ti oluwa larun re nitori pe

prophet yen o fun ni agbara agbara saju ko to ni oro lai si agbara ku si oro agbara lo ma

agba lo ma de to gwa jade eni kan gbo mi sa loruko Jesus o ya gbagba gbagba gbagba skill Benny Bezalet ko ni ogbon tele Exodus chapter 31 verse 2 to 5 Olorun fun ni ogbon to ma fi ko ile ko ni ogbon yen tele but Olorun fun ni ogbon yen agba kan niyan to ba ni skill kan o le so di ogun agbaye e le kan ri mi gba sa mo duro mi o da duro mo

mo ki gbogbo eyin omo Olorun mo ki gbogbo olugbo mi jake jado kakakiri agbalaye ni gbogbo bi ti e ba tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday oni ni ojo 17 number ti o se pin ojo 17 tumo si 17/09/2026 se ri gbogbo awon ojo ti o ba ti se pin mo ma fe fi gbe testimony eni kan ni woli iyola mo ti kosi be ni a se to nbe ninu e ni aro yi a se bebe oluwa wa ni gbogbo eni to ba se si fe ti gbo e tun pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok la aro yi Pastor Odekunle Epaphras Odekunle Epaphras na le ti ri mi wo ni TikTok YouTube ati Facebook gbogbo Sona Church mo ki yin po rire e n ba gbianju e lati attend the service la aro yi ore ti o ni tan le mo lai lai oluwa lo nfe se nu aye re e ma bo ni bi pepe o ati omode ati agba e ja wa kunle ja wa do bale ka dupe lowo ologu ajobo and e gbo mi isin taro yi iwasu mi lori afefe oniyo ni bo ma change nkan kan fun idi kan tabo mi enikan le change nkan be ni ma change nkan kan fun idi kan tabo mi Pastor Odekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin omo Olorun ki n to bo sori Facebook YouTube ati TikTok daddy edo balen waju e mo mi ekunle e ma bo ni bi pepe enikan ni bo pepe mu bi kanu le yin ibi to n do bale si to nkunle si yen oni won pe ni pepe e ja jo dupe lowo alagbada ina baba mi kiki oye ari ku yeri e ja mo yi ka otun ka mo yi ka osi ka mo gbe Olorun yi ga oba

0: Mash gbogbo le o o se mo ki gbe Jesu ma se mo dupe bi to tin mu mi bo mo da ogo pada fun Olorun titi aye ni mama yin o ogo ogo ogo ogo ogo fun mi Isaiah o gbe yan mo Olorun nje o le dide nibi to wa
1: mi ma boya bo se ngbon mi nbe yen o le ki hallelujah yo kan hallelujah hallelujah yen yo mu itusile lowo gbogbo emi to nbenu e lo vi ke lekan soso o di ti ki je ki awon mo le yan yo si ya are you ready jo mo woju eni to nbe legbe e kokko gbe owo yen sori bayi mi mo boyo le ki hallelujah nla oluwa ni ko mi loju ese awon to nwoju oluwa mesan okun ti won fi de ile omo ti omo fi le duo nibe ninu hallelujah yen ni atitu ninu awon mesan awon meta yo feel owo agbara won le subulu le won o laje angeli lo sise abe ni iseju kan ise abe temi mimo ko gba akoko so e si okan yin paya ninu hallelujah yi oluwa ni wo awon 13 ipele ti won ki de ninu iran oni kan mi bi won ba le ki hallelujah ohun olohun yo si ja yo wo igana yen oni nigba ti o ba fi di September 6 ni 2027 in to ni ki nso niyan bi Jesu ba fa bibo e seyin oni so fun won awon meta la yen won a ti ra moto meji meji

0: gbogbo eyan ara Sunna Church pe pe yo pon mo Sunna Church laare awon eyan bo ni awon Sunna Churches ni gbogbo bi ti awon church wa wa e lo se nti mo ni ki won se ba se mu lana de se mu nbe ani fun ani gba isin ta ba se laarin ago mejo si ago mewa abo o ti to ni aro yi a se bebe oluwa wa ni gbogbo eni to ba se si fe ti gbo e tun pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok laaro yi Pastor Odekunle Epaphras Odekunle Epaphras na let ri mi wo ni TikTok YouTube ati Facebook gbogbo Sunna Church mo ki yin po ire e n ba gbianju e lati attend the service laaro yi ore ti o ni tan le mo lai lai Oluwa lo fe se nu aye re
1: oruko mi ni Oluseyin Olajipo lati Ibadan ni odun to lo baba ni ka jeje bi oro ojo bayin na ni ojo masem ori awon omo mi ni mo jeje le mo wa dupe lowo Olorun alaye ipe ni odun to lo ohun ti mo so fun Olorun ni pe to ba je pe looto looto iyawo re ni mo se ko ba mi to gbo awon omo mi jade kuro ni university ko se fun won to fi di ori last born mi ohun lo si se fun mi gbogbo won na graduate to tun step si waju in fact the last born ohun na se tan pelu flying colors tintin bayi loku CGPA ni last one is 4.98 eto wa ni jade only just one unit just one mark loku ta fi mu first class she came out with a 2-1 strong 2-1 igba to tun wa ji odun yi baba tun wa ni ka jeje nibe yen ni ale yi ipe ki la fe looto looto o po ni mind mi sugbon e to se pataki nbe ni pe o ni owo kan ti mo tin wa lati January lo ti e ko won yen jade fun mi paperwork e jade looto ti won ko fun mi ti mo de ri pe o ye kan ti sanwo fun mi lati April mo wa ranti nkan ti baba mi o ma nso wi pe looto looto o le riran yen won le lo ma di governor o le di president ko je pe go
2: fi fe ti gboran o tumo pe ran ose bo lalapo bare n Canada o tumo si ko debe bo ba fadu ati awon eje kan ti eyan kan mo ba won lala lasan ni
1: nigba ti wa di alehin mo wa ni iwo olo owo ye mi ni mo lowo e o ti ye ko jade fun mi mo did owo e desperately mo wa jeje fun olorun be pe ti owo e ba fi le jade fun mi ni bulk subsequent ones ma ma fun olorun ni ki se da mewa 20% ni ma ma fun olorun ibi ti mo ti wa se ekini ti mo se ekeji mi mo igba ti mama jade mama wa bere si so pe oni dandan ni Jesu ni o soro mi dayo ninu orin mama mi o ti won ko ni ale yi mo tete so pe iwo lohun ko to di osu yi ko to di pari osu owo mi osu yi o gboro gbe lo mo wa ni a je ki dia olorun mo wa so fun olorun olowa ni bi bayi oni mo le ka jade mo ni gba owo company mi fun mi in fullest loni 1408 ki o to di ale mo wa dia olorun mo ni ko to di ale ti n ba koko gba eyan kan ti ma koko gba nbe ma fun eni 20% ibi ti mo tun wa so mo wa ni olorun elo ni 20% 20% owo is 40,000 mo ni ma wori ma fun eni 50,000 je kuku round up ko di figo afi bi a se se 3 o'clock ti 3 o'clock adura 3 o'clock ben ni won pe mi lati company lati headquarters ipe madam go and check your account we have paid you
2: apere to da niyan o Benny kan ba fu oke to si ami won ti sign agreement apere o di meji si meta bayi ta gbo loni apere to da gidi ni
1: the beauty of it ni wa ni pe won ti e wa so yokan fun mi won wa bere lati January yen won so kini won so keji won so keta ibe ni mo tun wa pe oga yen pe this is not my money won ni hold on Mr. Oladipo we are paying you in bits when is on Monday call me I will send the analysis to your email mo dupe lowo olorin alaye won so 2.1 billion fun mi ni alaye
2: bo se rinu gbogbo eyin te reti owo nilu to jina ati ni to sumo emi omo nta le bo lohun yi iwe ma yo to raju are ti down ni gbogbo
0: bi ti eto re ha si ko jade lojiji mama yi gogo owo yi ni o jade imi o ton de loruko baba ti omo

Nice. Oh my God. Gbogbo yen di owo mejeji mo wi yin. Aso tele mi ati gbogbo adua ti mo ngba fun o kan si ami yo ba o lara mu. E wa so ni igba meje Oluwa da se mi na. Olorun da soro mi. Olorun da soro mi. Olorun da soro mi. Olorun da soro mi. Olorun da soro mi. Emi mi mo da soro mi. Mo yonda aye mi fun o da si. Olorun wonu aye mi towo bo bo se wo. Mo wa fe ko da si mi loruko baba ti omo ati temi mi mo. Gbogbo le bo fe bo ko o ni testimony. Bi se nlo niyan o, bi se nsele lojojumo niyan. Ijo wu lo tan radio to ni gbo ere. Ijo wu lo tan radio to ni gbo ka won eyan soro yin ayo. Iwo lo kan. Gbogbo omo Olorun ore to kan san laaro yi. Ida mewa to kan san laaro yi, Olorun da soro temi na. Ngbo ba dola ma to tesi waju. Gbogbo eyan mu ore Oluwa da soro mi. Account number church ni 19 66 36 38 73. Etun pe 19 66 36 38 73. Access Bank Comfort Life Mission International ni ugbeja di account number church ni bi yin o ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47. Comfort Life Mission International ni ugbeja di First Bank ni yen. Gbogbo eyan ara Sona Church pepe yo pon mo Sona Church laaro yi awon eyan bo ni awon Sona Churches ni gbogbo bi ti awon church wa wa e lo se nti mo ni ki won se ba se mu lana de se mu nbe ani fun ani ngba isin ta ba se laarin ago mejo si ago mewa abo o ti to ni aro yi a se bebe Oluwa wa ni gbogbo eni to ba se si fe ti gbo e tun pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok laaro yi. Pastor Odekunle Epaphras. Odekunle Epaphras na le ti ri mi wo ni TikTok, YouTube ati Facebook. And gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni, oni ni won bi o. Oni lo mark wedding anniversary. Eyin te mark birthday yin loni na, oye ekunle. E je ki n so tele. Bayi ni Oluwa wi eyan omo Olorun ti won bi loni. Ilekun to ro pe yo si. Bo ti e je pa arin osu lawa, ose ni o si fun o. Testimony to sori, owo to ri gbari. Anu ti o farahan ninu aye re ri ose ni o jade loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name. Eyin ayan fe njo je mo pe inu Jesu la yo pin si gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 E send the message in, ire atanu ko bayin. E je mo lori Facebook. You are blessed. It is well with you.

Yoruba bo won man so pe ko si eni ti o le da wa laye looto ni ni ile aye awon kan wa ti eniyan meji ni won fi se o le fi owo re ba owo ara re pade o le gba opa idije lowo ara re daju daju o le da kan orin ohun meji funra re awon kan ma sele nigbati awon eniyan ba fowo so wopo idi niye ti Leadway Pension ati Power Pensions fi fowo so wopo ti won si sokan lati di Leadway PFA won ko iriri ogbon ati ifaramo won jo lati ro e lowo ko ko ojo la to lagbara si Leadway PFA ojo la re ni anife sigidi.

0: Alara ekuli ajeru ekuli owonran gun aga imota ede moto debi ite we ade o ile ise MTN Nigeria won ni akiyin lori eto yin eto wa o oro agba Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA loko mi
1: darling wake up it's time for school
2: accommodate entrepreneur
1: This girl, even in your sleep, you're still spelling.
3: Yes, your child could win the MTN Mpulse Spelling Bee competition with over 40 million naira worth of prizes, including scholarship grants, laptops, smartphones, and the opportunity to become MTN CEO for a day. Register now at mpulse.mtn.ng. Terms and conditions apply.
0: Anio sebi itarare. Akole itanta mbabo niye o. Esi ti mwekpa tisonikpa adigo kongila. Ati alabo re re ti toko se to je pe kakake bi o palaba oloko ni o foriko be la so nipa oloye olaiwola adigun kongila o lo sinu estate ti baba ni ko lo ori ile na nbe o si wa awon ile to re wa eleyi ti o fe ko iru re sibe o pe awon ti yo ya ile ohun ti won mo ya ile o mu lo odo baba baba won olaiwola se le ida Baba ni a orewa ṣugbọn wa gangan so ni fe siru ele ni baba ohun to da wo lehun ise si wa lapa keledun ma re pin lore ni baba ni ami o eyin ko yi ko to bere si ko ile ohun o fi han ore re alaba o fi han iyawo re mori ina oro ore re alaba ati iyawo re mori ina opapo awon mejeji ni hey bo ba ri kini mu lasiko yi aja wi pe o le ri le komanu o alaba ni dipo ko lo cement bi 100 lo 60 dipo 100 ta ni o mo wi pe iye to lo niyan 40 yoku iwo nu mo fi ko le re ni o dipo ko lo irin eleyi to je bi 100 ma ba won lo 50 yo sise nbe gba ti se pe won fe mo gbe nkan wuwo le ile bakan na ni yawo re so oru lo ti eji adiko kongila le oko re oko mi o ni hin oko mi o ni hin olomo omo tari baba olowo isi wa ni o bo ba wa wu o to fi ago aileko re ko to fi tari owo danu o agbodo ko le ti wa lara baba yi ni o sugbon kini adiko kongilo wi oni iyawo mi se nti won na ro lokan niyan o to lo ni fe mi o si fe ka nile lori Itala ba so fun mi na niyan o. Iyawo re ni oro didirin kan ni mo yato. Oro didirin kan ni mo yato. E ri wi pe mi atore yin ajoduro. Ke mo fi so eleyi fun yin, tore yin na si ti so fun yin tele tele. Iyawo na ti e fi mu nkan lara nti baba yi ba fi gbe fun yin ni o. Ta wa na o ko le ti wa o. Bi o ba ti e tobi to nti, baba yi fe ni ke bo nko o. Oko mi adigun so gbo. E ja so yo ku daro la. E ka ro. E ja gbe yewo. Wọ́n ní kò mú kan, àlá kan, àfojúsùn kan, ìkan nínú àwọn àdámọ̀ rẹ, ṣùgbọ́n ìjàkùn rẹ kìí ṣẹran ìlú kan, alákitiyan tó lè ṣe tìǹtọ̀hún ló jẹ́ ẹnìkan ṣoṣo bí ẹgbẹ̀rún èèyàn. Wọ́n ní tòsíbì kan, òní gbogbo ọ̀nà ló gbà mí. O kìí ṣe òpè gbogbo ẹ̀ ló yẹ yékè, ọmọ ọ̀lẹ́nìkan la yóò gbà, bí ìgbé ayé tó nítumọ̀, Live it 100 MTN. Ilé-iṣẹ́ MTN Nigeria ló so nígbà owó ètò yìí ọ̀rọ̀ àgbà ẹ pàdé wa lórí àwọn àtẹ ayélujára wa Instagram ọ̀rọ̀ àgbà 247 TikTok ọ̀rọ̀.àgbà 82 Facebook ọ̀rọ̀ àgbà bákan náà lórí YouTube wa Mr. GRA TV ẹ subscribe ẹ like Kẹ́mọ̀ wo gbogbo ti lọ nbẹ̀ Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA lọkọ mi ilé-iṣẹ́ MTN Nigeria lókè lókè ńlá bọ́ ṣùpá ọwọ́ ọmọdé ọwọ́ àgbà kan kìí tó lókè lẹ́mọ̀ lọ ẹ kú kalẹ̀.
4: Ọ̀rọ̀ àgbà rẹ o ẹ jẹ́ àgbẹ̀yẹ̀wò.
5: Ojúmọ́ òní tún mọ́ ọ̀yẹ́ àlàáfíà là kedere lójú ọ̀run. Oníṣẹ́ ọwọ́ ń rẹ́rìn músẹ́, oníṣòwò ń fẹyín láàárọ̀ kùtù. Bẹ́ẹ̀ lára oníṣẹ́ ìjọba ń gbá yágiyági. Torí bá méjì kọ̀, 32 FM ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
6: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
7: Oya Gbosawo Ondun yun baleti 32 FM no baby 94.9 Eyin e Anferin gba gbogbo agbaye
8: Our fear is gone.

0: Olorun mu e le ni aso oto ni aso oto ni won ti alomi lamu won so fun mi mi igbagbo ni o iwo driver laso laso olori laya wonu kitchen mi towo bonu sasun ji eran
1: mami ebi ebi o ji eran je sasun
0: o ji eran
1: wallahi
0: ibo lo ti ran to wa lowo eyen
1: se bi tun ya ni tun ya
0: ni leyin o ti eda o ti eda my dear my dear ma bo ma bo ma bo ma bo o ya so ti ran rin fin eyin arin emi ati driver e olori laya wonu kitchen mi towo bonu sasun ji eran
1: Oga, hey, Jeremy,
2: He volunteered, no?
1: Fuya, ti wo fun mi ni. Wo fun ko pade ma yen loju ona.
2: Ma wo.
1: Wo fun mi ni se, wo fun mi fuya ni.
0: Wo
1: ra fun mi ni se.
2: Wo ra ta lo ra fun e.
1: Sebi, mami, temo wo.
0: Mami wo.
1: Temo e mo man ti o fun do yin, nka ni dadi lo Abuja. Ti lo do meji ni ara yin. Ma yen ni o. Kese manu akoko.
0: Alo mi lamu ma wo.
1: Kese Mr. Yellow. Se gbe ose kan lo do yin be dadi fi le ku.

0: nkan ti won so fun wa yi nipa be oro odun lenu yo le won lo mo ejale oni ba ma se ninu sheri ti are tinu wo ba jare igba ti o ba jare igba olorun ma je ko bi ko mi ti di wo gbe lenu
1: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo eje je pe afawon afawon afawon ati family won
2: ase mu yogo
3: ase ga
2: soke lawon yen se esin won ati gberu ohun ni awon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju
4: baba fe ndode baba fe ndode

0: de wa de akoje pe bi doctor se de laro ija laso pe kan mo ha pa
1: lo bi doctor se de laro kan sa yewo le ra fun yin ni
0: ah emi o ko kule diyan agba kule gbadun
1: bo sa mi tabe nikan
0: fa fun mi ko gbadun
1: nbe
0: I am sick lapo. I am very sure of that one. Okay. Very, very sick lapo. I'm at you, so quick. Rista Mateo.
1: Me, te?
0: Rista Mateo.
1: Rista
0: Makabuko.
1: Because if you have to share your
0: shake, Dr. Shengo.
1: Me, you shake carpenter, broke a buku.
0: Emma, go be a cow which you buy. Eba wafala, ka polu, rawakatuwa kawi.
1: Ako juma o eyin ololufe wa
0: better
1: akiyin ka bo si ara iwe iroyin ojojumo le wa lati ikoni adani poison
0: ololufe nice
1: 94.9
0: you got it
1: ah o ti da sawa o ti di sewa o ti di baraku pe bi ojumo ba ti mo bayi ta araye fi ope fo lowo ba lawura bi ka ma bo ni di ise ojo eni na lokan o re fe ti wa yo ebi ma tari e si olodi pe ma je ki ero kan re e ko dari re bakan na iwo na ma se bi agiri lati de ra dari ero kan igbese ni kan ni mo ni rese wa le baba si ti rese wa le ka bere ojumo tuntun ni bo ya nu oro gbon an baba wa kan ni Steve Ayes a clinical psychologist be se man gbe oro ka lenu aro to ni tun ti denu samulo ori ofe to ba to ni aki ka bo si ba fe ndo awa ni eda abimbola lamid
0: agu ojumo
1: egun je mi
0: ojumo re
1: tori ko gbagbo
0: ojumo dunu da se yori to nti gbega nude la so ra ta re o enu re won fi mo wi ti yin lo ni o enu yo no won fi mo yo ti wa o ti wa o ni ta o e ni sofo e ni da mo ele ku gbe ni o baruka ojo kan juju
1: bara se ta ti yin bayi
0: ko si wahala
1: bara ka
0: enu
1: bara se ta ti yin
0: bayi be ba re wedu to le gusi le wa ri bi ru je de bi si be ba ja gbogbo omo ni ojori sukusuku e da ku gbe ado yin
1: e do se awon toju epo oku lodo mo ni
0: ta je wa lo pa
1: emi o mo ni toju epo ngboro mo awon ti da fun ato ba
0: ah adura ti yin ti gba eh
1: sukusuku dudu ti man dudu
0: gbogbo omo ni ojori la pe gbogbo omo ni ojori gbogbo omo ni ojori
1: mi ori mo aya roje
0: o se o so odoje ni gbogbo wo odoje I want that e ka ro ojumo re ati itonu 32 fm 94.9 koni 13 dori ko so nu gbogbo eyin lolufe wa jake jadu agbaye eyin ti e si nle te mi si sukusuku e won se yo December n bo te wa le odun eje sukusuku na
1: ki an fi ewuro si ah a koruko ko fi gba pon ba e ma wa wa to lagbara fun mi o eko eko
0: gengege ko ro mi oh, only we've got fat so yellow call me a car. Sorry, you baba fendo. I'm the lamb joke why yellow jarra why call it out in the reposition at 32FM949. Fair year,
1: you got it, baby.
0: Facebook at YouTube. I want social media.
1: You got it, baby.
0: How am I wearing your lodge? You want to wear to butter? La Roy, you Kajomaka. Well, if I see where you Vanguard,
1: what's it where you punch? What's it saying?
0: Where you Nigerian to be? She did your
1: own. I give you the guide, I give you Kajia, Kalibad.
0: Where are you daily son? Oh, no, but you low road to name.
1: I can't just wait to my mama Korea, but you're far on. You know where you
0: are.
1: No, don't let that way. I would not sack by one. Korea, but see, I told you, Bono, and I will cut him Benway. Lori oro la lori ti mela ni orede America tojubole atorede Iran ti an si bara won pin agbarijo pe gbe awon ose lorede Nigeria Nigeria Labour Congress ni an ti pe fun igbese to kan bayi o lori bi epo lijala epo kan ni Nigeria bo se di 1000 pipe Oluwa ah edegbe jo naira
0: kilede
1: 15
0: eh adura ta man gba nkan no se je mo rowo ra
1: pipe
0: and
1: litter,
0: yeah, wow.
1: One pipe.
0: You will adua wale. You were a Nigerian Tribune koroyin gege bi eleyi to tobi ju nbe. Lori oro igbenu soke owo jala epo bentiro ona ni. Won ni agbarijo pe egbe osise labia brother NLC. Awon ni asoro wi pe jo teyan oba mo tara re to se mo ni ti eta. Olo mo je ko ta fun ani. Won ni awon ti nbere gege bi owo tonti ere teleyi ti o ma wa fun egbe osise koda won ni won bere iranwo won wa soro fi ijoba apapo orilede wa Nigeria pe e dakun ona oko eyan pada ambele ta si onenu e je kuro ni didu eremode ka seri pada kuro ninu abiku owo ti o pe ni won ni ijoba apapo e ma ta epo bentiro iyun pelu owo naira ti le tia ni yayin fawon ebu fopo to je ti eleyi to je ti wa ni ya yin bi local refineries oju weke edogun ibe ni royin ohun wa ninu weroyin Nigerian Tribune gege bi ekun erere amo itagbangba unleti ri akori yi
1: iroyin eleyi lo npe baale ko ni opere leni re awon isomogbe tin be lede re ni o soro atata wa wi pe lati ipile Anambra na ni iroyin eleyi tin bode o obi ni o si doju kan one name wi pe e ma soro ju agbedu ati gbo nipa gbese billion meta odini adoje owo naira kan ati million many leni yo go for owo dollar mi teje e ba fe ka royin ko gba punch mi ko ka be dada ma se ni mama ba ba ti se ish iye melo lo awon megba na ibe nikan na ni enikan to mo na leni kan ti o so fun enikan na tun leni kan ti o fi
0: se dadu eyan
1: ko so ma se ni mama
0: ma se logun mama ko sa si ni kankan bi kan to ba ti fe ke eyan kankan gba o gbe dorun ni gbogbo oro pa le eyan si so awon asiri kan be to je pe eyan o gbe daju le orun ni e ma gbagbe lati follow wa o e mo follow wa e mo delete wa o eyin e tele wa lawon oko aye lu jara e like wa ke follow wa e fa wile yin sibe objection my lord oluwa mi I show you e je mi na o ka iroyin to ni se pelu eto odibo odun 2027 wa wi pe obi na re won ni nile mo rika awon to je ti alawo dudu to je ti igun ti nbe tojo mo orile won ni won jobo soro oro ti won si sore won ni egbo lori isejoba awara wa ni o democracy sorry democracy won ni bi won ti soro won wa soro fun won wi pe awon koko n to je ka won jo soro re won ni se ri e je ka bosita ka ni awon amoye gidi to ni itumo gege bi omo ile adulawo akoko ni number 1 imo ebo ina ni soro ni pe nkan te lo wa credible abi nkan ka abi to wa credit abi nkan to wa
1: see me after the class
0: okay sir
1: I'll put it through
0: awon tun soro wi pe se tun ti mo gba o ilana eto dibo onilana gbangba la santa transparent elections ihe tun ko won wi pe yun na nbe nbe ayanwu awon na mo wa soro kini nti won so won ise ri o ibudo odibo to ye ki kaluku o lo so isi kaluku ni is a sources of the voter of the 14
1: ire mi si enugun mo nlo
0: egbe yin ewo olodun bayi gidi loju we carry de logbon iwe royin daily sun
1: oro re to njede latenu alakoso kan lori eto suna lori nigeria baguru ani so jade o won ni atuto ijoba re tinubu wallahi o mure to po o mo wale oko je pe inira npo si ni inu we royin punch ni e ko royin sibe lo ka nbe ko mo di pe la mi di lo pon
0: oda e mo wule wa kiri e mo sese so pe mo fose forest tabe fe le poster moju orun ito mo sora re ni aikuriko le ti te ba gbagbe e ja ran yin leti lodun 2023 nje je le gba belief wi pe kodi ni awon the governor of the governor and the governor iyun lapa oke oya to je wi pe gbogbo ntin je ikalara won o ni won fi satileyin fun are bola ahmed tinubu o sese ke ti gbagbe amo se ti ma awon ni won siso loju gbolu ohun gege bi irati leyi ti won fi sita ninu owe royin Nigerian Tribune ti won si soro wi pe eje ara yin leti o se ra re orilede wa Nigeria owo ti won pe ni $3.9 billion
1: only
0: won ni na ni won jogun re latowo ijoba Muhammadu Buhari kolon won ba wa te baba sa fefe re oju iwe keji dilogun iwe royin Nigerian Tribune
1: awon royin sa
0: kilo mu won kilo mu won
1: ya won gbese kan di e ma gbe ti ma ko yan yoyo lori awon royin gba ope wa
0: elo ame
1: to lori po leto kato kato adige dupo olagbere gandan sipo are lori ere Nigeria Alhaji Atiku Abubakar won ni won ti gba ase lowo ile ejo wi pe eleto lati pe Tinubu lejo lori kato kato won be nu wero yin pons laaro ife ni ba ni fesi
0: oh okay iwe royin Nigerian Tribune na share royin bo ti kaun loju iwe kerin le logun ibe o leti ka awon je lo si ipinle Anambra won ni ijoba ipinle Anambra won ti ta obi laya wi pe ah ki lo de ta gba gende yan obari eyan ma so won lawon agba won ni won so wi pe nitori gbolo ti o keta wi pe oro ti o ti won o le fi di re mole o ni pe nje je le gba believe wi pe obitibiti gbese kan ti won pe ni 127 billion naira debt
1: gba ti ma so le kan
0: e so pe
1: iru alowo yun
0: eh iskere
1: binti ah na billion mo trillion ni
0: baba gba
1: o pe ani gba sakosu ile wa ni owo yen o le mo ni beyen na o ati dolowo
0: ka
1: Kai ti mo ipari ona na ni
0: a nse lowo
1: o le masiki ba tin pari nkan bayi bi o tun ti ma lu
0: a nse lowo
1: eh oko po to rin ona na
0: ona ri yo na
1: lona do yin
0: be ni
1: ayin o si ni plan wa mo
0: o mo nkan to nse
1: ta ba wole so se
0: ile yin
1: ta ba to wole joba mi lati
0: o mo nkan to nse o
1: ngba ti o ba nke agbe ariyo ki la wa ara yegun o se
0: ayegun
1: wallahi
0: ah ah e da ayegun o so ti ti e temi ni o so ti
1: olo aya ayegun yen kan gbe gate sibi to na ti pari lodo kan so po yo se ti ati tele ogun
0: eh
1: ah ori e wo mo pe to ba so raju mo pe ona yegun ti pe la ri taya mo njo ai
0: ma bo loju ona odo wa lamuloku nbe o taju we keta dilogun iwe royin Nigerian Tribune na ti ko royin gege ba ti gbosuba ara bande fun ijoba apapo le Nigeria won ni won tun ti wa awon afurasi marun ototo ti won pe ni ko ansaru members lori isele ijinigbe to waye ni ijoba bile orire won ni to ba tun ti di loni ona ni won tun ma kawo ponyin rojo ni waju ile ejo ijoba apapo eseun o
1: ah ogbologbo baba wa latese odori ede Nigeria ati ojimi ninu eto oko owo isuna jere part utomi yen awon ni won le waju joko lati ba atiku ati obi soro pe eju ole fura yin ke ni kon lo ke mo tun dabu agbada ni be ni bi je ko sinu we royin punch di enter la banu meji
0: iwe royin Vanguard na ti ko royin lori oro oselu won ni awon PCC ni won soro bi pe ara orilede wa Nigeria excellency sir won ni ewo
1: ti baba ti de
0: dandan ni fun yin o oba idaba ase lo ba pa wo bi to baba ti wu ti baba ti wa bele bi won si le ase ni to ma ti pase o ti mule ni pe etete godo dasaro wike ati ayin awon gomina legbe oselu APC o pelu bi nkan ti ri etete soro si o gaba e soro soke kashi rora hendi awon nkan ti oba ye komo bota nigboro ebi won ti ko royin no iwo royin Vanguard na ni won si firan loju we karun ibe le ti ri ekun rere re awon eko kugbu legbe oselu APC awon na so bo nbe
1: aje ke gbere kan si da ki manu so ninu we oyin guardian e ti eko la o yi eyi ko mo Nigeria to o ti doju e o won wi pe siweju eto odibo to nbo lodun 2027 awon oloselu ti paradi won ti pari eto lati fi owo ra awon giwa ile eko giga awon returning officers awon ori ade Nigeria abibili ati be lo awon ajo ti oro lu kalara civil society organizations awon ni won keso ke be pe to awon prof won ti niye o awon ori ade yin na won koja egba pe lo ba won guardian lo gbe awa kan kan ti wa ni
0: Kolodumare ko se anu wa orisirisi na lawon royin tin bo ta nile Nigeria Krista, won mo boyo ori aworan kan tin rin ki lori itakun ayelujara bi awon VIO ati awon ti custom officer ti won jo fi japeta loju opo ayelujara bayi olopa ni wa nla won ngba ti agbara ofe ka 12 taju 12 dale iru re na fe re won ni igbo kan soke pe ki lo de ki le yi e ti a wa gbo won ni nigba ti awon asofin nipinle Rivers won ni won bere idukuku laja wi pe fubara an commissioner si yin be se wa yi se mo nkan tan pe ni arrest abi arrest abi arrested olopa ma ko everybody as in kiko ni kiko konko oju iwe kejila iwe iroyin Vanguard
1: won ma fubara ba je fura ko le fura na ko ni sewu
0: abi na
1: ani se kan ti funi ki ese ku
0: won temi ni gboro
1: o ti di fuji ko derun
0: eh derun
1: ah lara awon royin tin be nle won ni egbe osise atawe egbe osola latako ana mo tun ti wa kanna le are tinubu lorun
0: ilode
1: ah lori oro epo ti o fe gba jo mo yi na ni ara ilu gan ke oke ara ilu ki oke ori da fo gan parke ko reyan wo mo awon to so lati poju nigeria shared weight aba
0: eh oda sani o wa so ra ko sani re ara re le
1: nti mo so na ni pe ka ma rin die die eh e ma fe se rin
0: a fe se
1: aso fun e ma fe se rin
0: ko na fi rin ko da gba to kuku ka doctor won ni ka ma se society na lojojumo
1: ko ni sa mu lo koko bo ko re wa
0: eh na ni bi wo se mo fe se ti rin eh doctor e ka ro jare
2: okinyo
0: na
2: akojumo
0: na dope
2: aki gbogbo awon ya na ni tubi to ro bi ti won ti n bo wa pe a ko dede asiko yo
0: eh e seun eh e je bere lori oro epo bentiro o na ni iroyin to fe je pe ko fe si weroyin ti o fe gbe la ro ye eh lori igbenu soke owo epo bentiro eh egbe osise labia brother nlc won bere lowo ijoba apapo wi pe awon epo yi crude oil won ni kan kuku ma supply won ni owo naira lewa iyun si awon to je ebu fopo to je ti tabele sugbon nkan ta wa fe bere ni sin ni wipe ebu fopo abele melu o la ni bi ko ba ti e wa je wipe gbajugbaja oloko owo ni dangote bi o ba je wipe ebu fopo ti won ba dide nile lorilede nigeria nibo la ba ti ya aba ti so wipe a mo repo aba mo bepo kini ba sele soro epo wa ile ise elepo agbale wa nlc nmpcl kini pa won ki loju se won ki le redi kini larija kini 2d idasile won kini pa to ye ka won na oko lori oro elepo de ko se elepo de ka ma si gbagbe wipe alaji ati ko abubakar na nbere wipe ka ri o bota ki won salaye fun wa lekun rere papa julo lori owo ti won so wipe o nbe ni ipamo nigba se are orilede nigeria se won gbagbo wipe ba won ti kede pe owo ran wo ri epo ti lo se won gbagbo pe ni tooto inira de bo mo orile to ba wa ri be kini ohun ojutu o lo ohun etutu ti o tara o fi de ara ilu
2: alakoko are ni o kede pe ko si owo ran lowo fun ijale epo mo are o sin se are o ke ode orilede na won gbe bi mo ti erin ba wa se rin erun yo mo dodo won tori ko se ko pe iyan ti nawo si won pe ta mi lore o se je ko ti lekun lenu gba tan de be sasiko so de le so fun wa ni pe are o le so wi pe awa na o si le so wi pe are o mo pe ori nta omo orilede nigeria tori pe kan to de be na won mo ori nta wa
3: abori tawa
2: baba yi pe o wa lekun ngba tan debe ko se pe boya ngba debe lo bere o nbe nbe tele sugbon o se ko epo ti lekun lenu gba ti won debe eh lori pe ti egbe awon ise npe emi ro pe gbogbo to deba lori lede yi gbogbo ani ni ti aluku ba joko ti o ba so pe okun o kin kun
1: ko no mo mo
2: ti bo ba joko ta ba yera wa wo daada iko kan wo mo bi to n ti dakun kini yo ti awon ebu fopo wa to wa denu kole oloselu ko ni run ebu fopo o sise ijoba ni o ipa wo ni kaluku ko ti nnpc fi ku sorry ti refinery wa se ku ipa wo ni kaluku ko ti reluwe ku ti ipa oko furufu to ku ti naite ku ipa wo ni gbogbo wa ko o ye ka gbira wa lere o tun mo se pe ta ba nso pe an fe ki orilede nigeria ko pada bo sipo ko nso loselu nikan lo ni sese o gbogbo wa pata laye ka yi se ba fi kokan wa si lati lojuse eh lori iranwo ti nnpc bere ta ye nnpc ba bere fun awon to jo ti se ijoba ta ni o bere fun iya mi tin tata
3: tabi ye lero
2: tani o bere fun egbon mi tin wa moto tani o bere fun aburo mi tin se ise agbase tani o bere fun won in tomorrow ko ye ka ma bere fun lorilede yi o ni bo ni ise ijoba ijafafa isooto akoyawo bo ni o se pada sibe to ba pada sibe ti ijoba ba n lo bo se ye ko lo nkan o derun o ekun owo nikan ko ni ti yo mu ki nkan o denun fun wa tori pe awon kan wa to pe bori oru
0: enu oje
2: ni won ta ni o fun ni elekun wo so en ti o ye ka bere si ma bere fun o ni ki kaluku aye kaluku ba wa oju se to ye ko se tokan ti eno le da le ra bi la re pe o si dada inu ro pe lo ye ka bere si mu so lori lede yi ka wa bere si wa to pase yen na bo sodo awon adari wa e je aye gogo won wo ta la ro wi pe inu gogo tin be an tin be nle yo ikan o ti eyan yo die into mo boye ki abe ati lanfani bayi tori pe eto dibo o tin bo ni iwaju so pe ayi pe ti be gba Congo re si ta fe gba opankara
1: ofe ni
2: ta he to
0: pe re si eran lowo
2: to pe na ba tun ni ba sin rojo e na a tun fodun merin mi o
1: inu gbesi aye wa awa mam igba ta ba ma fi se 50 yin oju yo ti clear a lo soju oja a pada de sugba won re si baba wa lowo ni awon gogo we epo lagba laye yin o ye ko je bi ere fun gbogbo orile de to ba le epo ni sugba ijakule la ba pade ni di epo ni Nigeria ki lo de tu je pe en to regun gege bi ere lasiko ti epo won yin o je failure lorile de Nigeria landing cost fun awa ta le epo le ta tu wa ni private refinery ki lo sele baba iru kin la yan a dojo oja nbo

0: 32 FM, 94.9.
1: Aki ibe kabo lati jojo asori kan ni wa pada 32 FM 94.9 kan ni ajere ipo sonu anbe ni bi ta joko si ni Laughter House Premier Hill Mokola ni lu Ibadan bakan na ni baba wa omo we busa ni won be ni kale ti an se awile lori ta ti pekelu ninu awon wero yojumo ile wa ibi afiti sile kan o na lo ni wi pe kilo de to je pe local price Nigeria o to mirror international prices ni kilo de se atun gbe po so atun gba landing cost lori ta rin fine ile ni
2: ko si ki o ma ri be
1: to
2: tori pe nkan to ro mo si ipese an po epo ko to de bi to de oju landing cost lo mo ni gba pe inu e ta n ta labele nsin papa ti aleko dangote n ta fun wa ni o gba ti o wa pe o pa ko gbe gba ori omi kan lo ko to de po pada o de orile Nigeria ko le se landing cost nbe a de ri pe awon trucks won si won wa damo gba kan ba se nwo ebu fopo yen tan won ko jade
1: bene
2: se ri inti oro ile ko de pelu nkan to nsele kaakiri agbaye ko si bi o se ni kan wa ta ba si agbeyewo o kan ye pe ibi to ba kan gun so lukulu ko lukulu ko adimu ni ta ba si agbeyewo a ri pe ba se nra lodo ti wa nbi won ra nle bobin be na sugbon yato to wa nbe oni pe kini iha ti ijoba nko si wa lati ri pe ti ru pe ni jaba ba de kini amo igbese ta gbe lati gba ona bomi kitura ko de ngba ta n soro subsidy ko n se bi pe iye ta n ta epo ngba eko ni won ta sugbon ko kan wa nitori pe enikan ti ba wa fowo kun ko n se pe po won gba yen na sugbon ijoba ri daju pe ko juye ti won ta fun wa lo so o tun mo se pe iyo kuro re lo de ka mo wi pe aseye ti won ta lele ase ti irun to se lagbaye ba sele o mo je ko wo epo lekun awon ta mo nri ngba ni pe epo ohun a ni rira a mo sa soke sa sodo sugba gba to pe ipese e tun mo wa nsin yi iyan o si nbe mo o je pe iye owo ti won ta ran gba yen ta mo la wa ti mo ye nsin so igbese loku so wa won joba papa julo ijoba meteta ko se joba ya to kenikan ijoba arin ijoba ti isale o ye ki ipun lowo ko wa lati mu idera balu e je kin fun wa ni apere kan ni mo so ni ose to koja asiko lo je pe ki joba papa ijoba ibile kan ku oko si iburo ati nipa ati nse oko to nlo gas nsin awon kan wa to nlo na toru a se n soro lowo lowo te ba wo bus ni Unilag electric car ni o electric bus ni o mo ma de lo se loki ode orile lati se asiko to ye ka kowo si igun obe ni koko iko po ni boro ti oko ti o lu epo ba po ngboro o daju owo o ta wi
1: carolisan carolisan a fun awon omo lowo nje a fun won lowo lo school e ta fun won ti di go boy ti ma ti se ti ya ma ti se ejo mo ro pe owo ti fe kun owo nu mi o se pa koja se ti mo se isa ngba ti e ba wa ngo moto ti owo nle kun si driver to fowo kun epo ko se mistake mo ngo leku lana pe 200% increase na won agbe oloko ni e se e ba ya to ni mi o ri gboro repete ni o je ki mo bi ti bi se ri sugbo owo ti an gba lati le lo si bi se lo si school sin o ti gobo isi owo ti awon onimoto ti an repo ko se dalebi na a ti wa so ijoba te ko tu cushion effect yi awon ti an ko ti ti jani kan ma gbowo yi ti ba gba logo awon ara abi tan se won ni si lori ara ilu kini won se a ti so pe subsidies ko subsidies ko kini ijoba ipinle ati federal government n se lori awon ti ko ta gba lowo meri lati je ka yoro gbo fun awa ta n sise ma lo pa wa ma tu wa ko fun ijoba ebi ijoba na n ba gbowo this is too much
2: je re o na ni mo so yen ti n to kan gbogbo waju tori pe gbogbo ada n woko lo sibi la woko lo so ikewo ta si mo ni papa julo awon to n se ta wa ndi oko gboro o ni pe bi naira kan ba ti gun wo epo iye ta ti yin soke yo koja naira kan to gun epo yen lo to ba wa le tan a ni ha epo ni kan ko se ba n ra noti a n ra bootu
3: a n ra taya ale ni kan ni ngba won tun ma dinku bo wo epo ni bi igba kan o ni epo ti n gbe
2: eh se ri iyen owo ijoba ni
3: e se mo nlo epo
2: iyen wa to pe a ni ajo ti o ye ki o se mojuto igbelewon gbogbo nkan ta npese ko se ko nikan e ri pe lenu jo meta yi orisisi lo nlo ipe awon ohun ilu ta nlo papa julo awon ta nkibo enu ta nwo sara aye de we ti po ni do
1: olo se mi ojo mo
2: so awon ti ite wa lowo won e ri pe mo so le kan pe eh awon civil servant ko se gomina ko sare ko sa laga council ini o lo mo toju le bi pe awon ipese nte npese nde etona to ye ke eto awa ta agba sise na la sise yen nde an se ko se ka se
3: se ka kuku bi e ijoba bayi agbagbo wi pe subsidy on lo ti lo se ki ijoba o kuku mo awa ran wa lowo lori orun epo epo ngba na pe ijoba o e ran wa lowo o boya oda eyin 1000 ni won ta abi 15 ni won tepo e awon mo ba wa fi bi boya 200 naira ki won o fi ba wa kun chale se ban boya ki ijoba o ba wa gbe kale baun
2: e ko si nkan ti oru ti o se se ni won gba ti ajo so oro ba ti do wa seri ta ba so be emi ro pe n to le ran wa lowo ni pe nipase ofin la fi le so
3: okay
2: e ri pe yo wo ran wo epo kuro ofin na lo se I pe owo ta nfin pepo a se ofin pe ka yo kuro ta ba fe ru ran lowo tori pe mo ko do ba lo mo la pere so that ijoba to wa nbe se oni kuro tan ke n to dele yen so pe en to wa nbe en to wu lo se o e to ti emi o se le mi fe to e po ti wa ni lana I pe ijoba ti ba wa nbe o bayi kasa o bayi ka wodi o ni joba gboro ma se en ti o ba le se oni yoju en to ba won ko le se ni yo yoju be so boya ona ofin na la to a le to wi pe egbe ha o mo le wa egbe bi o mu to nwa eh ka wa wi pe ewo ni ka gbe nbe agbe kan o ku egbe n kuro mi bo be ko si atele n te to si waju to se lo mo o ti ba sa ti e lo niyan so e je ka pada si pase ofin ti gbo wa ba fe lo le de mo ti ma n so wi pe o ti gba ta ba to ni iwe ta gbe le n ta fe ran ni se lowo ise ta fe ko ba wa sere o ko se ko ni o yanse fun wa lowo lowo ta n se yi pelu ijoba wa ara wa ta n lo awon ti a gbe se fun ni won yan ise ti won o se fun wa
3: okay
1: baba wa eto dibo na ni mekunu ropo je iriti awon bi ko ta ba lo enikan ti o ba pe wa se bodun merin lo fi so a to yiri ewu ṣugbọn eto dibo to n bo yi pelu oro ti awon oloselu so e woru ti bagudu so won ni looto ni wo regun si won ni ṣugbọn ko han laye mekunu mi o mo ti a gbe dani ti an sip ngba ta soro yen o ko mo ipon ti n ṣe tako ijoba won o de wa evident ninu igbesi aye awa anbe lo na pe kini ife ri be baba wa re ti eto dibo ti royin tun wa gbe ni sinu iwe royin guardian wi pe awon ojogbon wa awon ko fe so ta n lo fun returning officer ati state collection officers ati awon loba loba lorile wi pe eto ti to lori won bi iroyin se gbenu guardian yen e pe eto ti to lori won boye je pe gba ti e loro bade awon ta wa so pe they have the ethics of the profession ta gbo kan le gege bi ojogbon ti le dari awon ta so pe won le certificate won atawon ta pe ni asoju ilu ti je lade lade wa bi e ba ti wa di pe INEC olori lai le electoral officer abi returning officers abi collection officers mo bayi nisi se ka gba pe eto di bodu 2027 enu ba kaka di lopile land si
2: se ri e je ka sora o ta ba n gbe koto fun ota eni ka ma gbe lagbeju ti a ba n so wi pe awon ori ade wa awon ojogbon wa won ti di agbeyin be boje fun ta ni tori pe beye agbon ba n se to yin ba n se tujo oloko se kandukandu odo ta la lo se ijoba to wa lori apere ni abi awon egbe ti n lakaka lati bo sori apere se awon ni won so awon ori ade wa atawon ojogbon wa di agbeyin be boje en ti a ba dp die mule emi ro pe ka mo so joro se
1: a civil society organizations no gbe bayi and ti e ba de paro mo mi mo ni right lati lo pe ejo
2: be ni e ri pe blanket allegation lo so yen ko wa specific pe lagbada bayi ta me ori ade bayi ori ade bayi ko wa specific ta ba ni tanra wa je gbogbo oloselu lo nla kaka owo jowo lo ni o ko si enikan nu won ti o so pe won o lo mo se agbo laafin famu ri ade wa
1: sa owo jowo lo ani awon ta sumo labele baale baale be la lawon oba to je pe alafani ati wo afin won eh oba ta mo pe ninu ise to gbe dani gangan professionally ko to di pe adura gba pe won di ori apere a mo pe income o wa po tan iye bayi ni to si je pe owo osu ti joba fun oro last year lele ti mo so ori ade kan ni ipele kan nile yoruba e won ni gomina lagbaja 70,000 to to sawon losu ke osu ke kini kan lele bi fe be ko ma ba mo ilu yo osu to da lele ti o ti san kankan bo sa e njeun eloni nkan ti nwole fun yin ti o fi je pe aduro oko ile ngun nbi kabiyesi o baba gbowo to po ti an gba tasere lowo ijoba labe local government ibo kabiyesi ti ra aduro oko dende ti won gun ti won gun awon oko ti an gun dende dende to je pe beyo ba si nle epo ko le niru e o da pe ise oro yo ma fara pe pe nkan kan de lati bi kan latodo enikan si akata won loselu be asakata won loba loba be
2: seri emi o gba yen idi ti mo fi gba ni pe oba to joba o joba lori ilu ni o
1: wow
2: omo ilu o si le wo ri ade won
1: ko ma rin
2: ko ma se
1: ko ma pa omo ilu to ma wa le epo
2: ki omo ilu o mo dide se ori ade mo si loye si bi pe an ri awon ekanlu ti won nawo re san ori ade wa
1: ti ka bi osun ba da soju
2: ti ba ti won ba se be se a so bi pe eni ta fun ni ore o kore so eni o nse tori pe oba ngun oko a nigbagbo pe ko bo fese rin ni gboro
1: doctor oye yi sa e jafu
2: eni o so bi pe oba di agbeyin bebo je o ko so be
1: e je sa e jafu munika
3: ewo ni Nigerian Tribune ka woroyin lori oro oselu gege bi Shetima bi won ti soro sinu woroyin Nigerian Tribune pe lodun 2023 pe kodini awon gomina lapa okeoya ti won bi mefa ti won ju be lo daada gan ori won satileyin fun are Bola Ahmed Tinubu e je ka wa wo se ajosepo to ti wa nle tele tele se ko yingi kini dani loju yi ton fi n soro yi ati wi pe kini yo je awon nkan tuntun mi ta fi le so wi pe awon oloselu wa won fi polongo eto ibo fun wa be si ni won ti faye gba awon ti won fe dije lasiko pe ki won ma polongo obo sugbon gege bi ariwo yi ati nkan ta won ara ilu so ni pe o dabi pe ipolongo obo npo ko ti idunle daada egbo sherun ba awon oloselu wa lati jade polongo obo ni abi ise ti kaluku se o na lo je igboya fun won toto be
2: seri mejeji lo kora won fe n to wa lori apere o le ma so wi pe ise to n se o to fanyiti ko so pe bi be ri se wa ewe gborowo bi orin ta won lo se wa abala keji ni pe se ri nti o ti le je go won oku giri akoko obe oni pe tele 90 days ni won fun won pe won fi campaign oko won lo je pe budget si won o se kalu egbe ogowo le fun en ti adije mo adije lo ngowo le o gbogbo e ba ti rero ko se ro ofe o ko bo fe de o so ngba to wa ko ni 90 days to lo si 180 days abi o di lo ko meji ofin to so pe ye ba ile gbodo na nja ji o ti a ji ofin yen ta yi pada lati pe ka fi kun iye owo ti won le na fun ipolongo ibo abala kini abala keji o ni pe e lo wo opolopo awon adije wa ona ti won gbagba asia ile o fi agan si po nle o so won koko to le ki won to pe awon ona se ta ti won ba si ile to tan yo le die ko mo di pe bi a ba tin tan waju enikan mo ta leyin
1: lati ko tudi
2: abala keta o ni wi pe gbogbo oloselu wa won ti mo wa bi pe ba won polongo bawon opolongo won mo na ti an gba opolongo won mo na ti an fi ri wa yan ba ti ri wa tan bi won o so nkankan bo ti e campaign ni
1: o ti wole
2: o re ta ko fun won gbogbo awon nkan to ro po mo ra won o lele o
1: all right sir je ka mele mo ko to le gbagbo so do awon ara ile o na ni wi pe ile egbi ma sofin agba lorilede wa yi won na ti fi gbede kelele ogbonjo fun awon ile egbi ma sofin ipele lori aba atuse si ofin orilede Nigeria ni ru akoko yi ti kalukun sare bi o se pada ni ru akoko ti ti kaluku sare bi ohun o se pada bo si aye to tin bo ah ajede je ki je kan mo ti mo ti mi ti mo ko nle wa ti mo bo si assembly ti mo ri mo la e wa ni sare mi e wa nla ni 30 days te mi fin sare bese mi o se wa le ki tu a mo ye we kan wo a n sere lawo ni abi o di leyin 27 ka to wo constitution ta so nipa re
2: sere la koko emi o ro pe ilegun ma sofin apapo won lagbara ki won pase fun ilegun ma sopin ipinle pe ebi baba iteni on lele ko se n to pase fa won gba tan yewo obi o si ju bi o
1: da se beru ya bo
2: mo o sin wo ikorowo ni mo le ro pe won ti wo tan ko ye pe ibi ti o ku si ile n to wa ni sale ori o wa ye ko ye pe ojo ti n kase nle keni no to ri e mo so ni bere ngba ta bere oro ni olopa bile ipinle de bi pe o ye ki ajo joko fi kun lukun ati asofin apapo atawa asofin ipinle ki won jo joko gbogbo bi ti kini ba ti dudu ki won jo tan mole si funra won awon ti soju se ti won ton sin e wa so pe en to kan ti o ba se te le ro na lo en fun gbede ki asiko emi ro pe ye asiko en le sise o papa julo lasiko ti kaluku wa yi so pe eni o fe pada in black akabun o se ro na lo eni to on fun pe boyo ku nbe on bo bomi so fe dijo dipo bomi in saka kiri awon senators wa awon ti tori pe ti yanjo lori e won le pe awori afẹ wa kan sugba awon ara ipinle nkan ti kaluku no mo saka kiri in to se koko ju emi o ro pe ka fi kan ju tulu oran
1: igba to se
2: lo be onirajo ta fe rin irajo gbere ni a si gbodo se ipese ti o je kirin ajo yen ko to fun wa kiri pe a bere tan lati mo pe a o ku bi kan e ja pada le e ja pada lona igba ti o ba gba wa anti bere a mo yi pe ido ta jo ni sugbon ona ta gba jo ti do won o fi je jo te lorun emi ro pe o ye ka gba a n fun ni gbedeke emi ro pe ara ona to le mu ise yen ni aseyanju emi ro pe ni o sugbon to ba je pe awon ti an gba ni moran pe kan lu ogbon ojo to ba te won lorun to a le gbe nu won soro ti o ba ro won lorun
1: eni je san be ni ipele osun ile ibadan na be ninu 032 fm ko gbe wa trabaye ka loju oja ka lowo to be lori gba oja ta wa n ta bi ko se to ti expire nbe gbogbo ta ba gbe dani ojulowo ni 32 fm 94.9 kanada report shoru atun pada bo ifukale o

0: gbogbo awon eyan ta jo se ti o dun ti gbogbo kan si ti Amiyo Adebayo lo ko me mo didi ijude wali ayuba yen le dada ka le jo jige e ka gbadun egba o ta sne nse yin pele o e ka aro o e ka bo suri eto seya 32 fm na npe bi
1: sisi e ko fowo lu mi o
0: alata o Oke tin tin premier, oke tin tin ni premier. Mokola ni le bado.
1: Undia pelade.
0: Eka bo suri eto seya. Ayaya.

0: legan baba lohun aye ori wi o
1: e ba mi wo mo gidi ninu won gba yi o
0: mo fe mo di ro marin gbai gbai gbai legan baba tun lohun ayo mama tun ri so
1: salala salolo
2: sale
0: ati waye yi na o ati wa na a de ti wa nbe a tin se
1: salolo
2: sale
0: gbogbo wo de kin rongi
1: e ma se sojoro
0: te ba ri en tin tayo nu aye nte kokko lo re wo nu aye re ni pe so mo ngba po un je bi ba fe lo fanu aye
1: chibi mi mama yo
0: lara ntin je ke yin o ganu aye ni criticism wa won criticize e to se to da gan wa tun criticize to ba ti re en to check eyan lo niyan o
1: mo le ti go mi
0: ba ye pe gbogbo n to se papata na na so pe o da o da o da e wa won to n se joba wa I want to join share to just say to the kinika, say to the kinika. Yo lo da, yo change, yo biyo shilu. Hehehehe. Ewa agba wene wene petani. O mo kinika, o teni. Anka nson, ni wati mo ti yotan.
1: Salala, salo. Salala, salo.
0: Amakbo gbo gba, to wa lodwe, alo nshe da da, to ripi ayo, ki infe kan sokpo ngu shi da da wo. E jan she keri ati, kolo waja, ki nyo jena mbe ni la haroyi. Aba ti lo ta pada leyin kedi ati ipolowo oja o ta awa ngba sowo waju eku ojumo 32 na npe bi ayaya o tin kanle gere gbagba
3: kibo
0: eba danga igba
3: suga
0: eba shaking pada sori e tin ba lo tin ba de ni abi ka ma gba sowo bomi eba riba Eje lo ki n pada leyin kedi ati ipolowo oja ante sowo waju eku ojumo
3: robo funky and bad sugar
4: ase junika gbe radio mi 32 fm ti wa oke okay.

atomo keke ati agbalagba atokun inu wa atobi inu wa ko sinti o le wi pe akini yin to se yoku die ka to inu eyun ni dun aye o abi ta ba fe paro aye o mo wa je wo ada bi pe ha

Asiko to nan se jaye mbo. Everybody jojo wesa. Asiko ti o se ni ti o biongba ye mbo. Gbogbo nkan ni igba ti asiko wa fun. Gba mi daada.

0: legan ba ba lohun aye ariwi on gbogbo legan ta ba tun lohun eyan ori so yan ba nto sona ma gbo mi ba nwi fun ogba hey
1: ba gbo pe nkan le dinu mi o ti mo mo ni to ta ti re a o se mi o ba gbo
0: anfani ni Eda kan yi wa loju kan na lodun marun ko possible wa wa loju kan lodun marun ko sese asiko to ba wa nbi kan yen je ki won je gain nbe ni gain kuro ni aran tolo mo wo ti fi ma da yan lohun
1: oju ma je ma kunle lagborin le kan si abia
0: ene ko femisi

0: Yeah. Hello, hello, Baba me.
1: Hello,
0: what combination and ton sheda danu aye? Sentolo owo wa owo yato sowo. Okan nu awon olowo Ibadan yi. Ninu olowo Ibadan yi okan nu won mo ko eko omo ni gbagbe lara yi. Kini nkan ti mo ko iteri bani. En to ni owo Olorun ke to ni jobo jobo to le dasa mu kio kio.
1: A be mu yin lo nje le.
0: A de ki everybody one after the other pelu iteri ba.
1: A be ma gbo nje lo.
0: Agbalagba ni o. Ni shoma keke o.
1: Ewo loku te fe ka je.
0: Ijo eda ba ti bere si ni rire wa lati nde. Mi mo do bayi mi mo da bayi. Gbo nte nso fun o.
1: Ina so la bi basman. Ni o slang yo ton la ni ta o ngami.
0: Odun kan te da fi ju olo iriri odun kan o le le ba to fi ku ken ngan ti ku kana ti ku bayi won ti gbele won ti ati bo o le ni

0: gbogbo nkan kona la fi mo sagidi bi e ma nbo soro po o
1: ajibala kule ma so kwa ni le mi
0: areba ti amiyun an yin
1: kule so kile tu so ni be ye
0: throwback thursday la fe ranti loni mo fe ka tete wonu e
1: mo ji mo rire ngala.

tohu kedo le je wa ma piyo sakiyesi opolopo awon olowo wallahi opolopo ologo lo ti dologo ana tori wipe ko re nti o pe sakiyesi ni o eh opolopo olowo lo ti go broke bayi tori pe ko re nti o pe sakiyesi ni simply because eru mo nba awon eyan lati ba ni soro agage nti o ba ni to ba ni to yan ah menje nba so mo lo se mo lai di ani mi lowo meanwhile o le ma se mistake kan bi se yen tani yen de wo ah kini le affect eni kini le pada affect e so ati so na wa doran

0: Nini yen laye igba yen lalejo o ba ti de yen to gbonje wa won ko awon iya wa awon iya ojo awon baba ojo won ma lejo o toju olorun saanu awo mo sin won tin ki ka ba e ka bo ah lati je iyo ko mi baba ko mi abro mi bawo ni a egbon mi mo wa okay to njoko bayi aise o ti lo bu omi wa won ti fun loju o pe an to lorun nikan ri jaje ni yato si pako won gbomi sinu fridge won ti o tutu jogi omi ni omo gbe boke ke fofun ni fofun awo won gboro sawo mo yan lori eyan daku atun daku pada agbe leke amo cup ti o fi mo agbe access kere agbe fun o ti kokon njoko o na baba pe nkan kan lo we mo ra ti yo ko mo tu gbogbo e lena ino ti mo towo bo bagi yo ba ran abro re aye guguru ti o ni kolokolo ba mo bo mu won gboro bo mu bo ni ona ti ma fi le olo gbogbo yin o si ma alai amo tan bi nsin o bani die o si aye igba kan Aisha o wa lo lude lodo aburo baba re o aye igba kan sawon eyan yin lo lude mo bayi vacation on lo Egypt olude all of wogbo hotel yo lo Ghana Accra nkan ti yi pada oje ko nta ti jo jo kan la treat case Aisha ko pa mo man jade bi ibere awon bi tawon eyan mo lo lude lo white mo lo lude lo be bo na man choose kan lo nu olude ngba yen oko la mo lo ile egbon o ti di gboro nisin o ile egbon aba nlo ona ya nofa baba duo ntosi olorun ba nlo re mi ya le egbon o le egbon na ma ko a lo time yen ma nbo sodun egun o ti o ba ajo tele egun bi anu egun lo le egun wa ori salam la wan tele e tele wa kala kale re mo gbeje amelegun ni wa o gbatidi nbi gbatidi ajo la ave ki awon se o a ba lo lude ni egbon a lo sodo ya lapuwu ke ya na soso o mo ba ri e won abi ka lo sodo ya nwaka ni waka jaye a waka oti ko ti ri bi waka si o te waka ya na soso ko ri bi a ija mo lo mo ni waka ire waka agba yen Aisha moto bi meji lo wa nbe ti ma gbe ro waka e joko ni o ti gba tero ba to pe aja awon oko be sire to rona won da bona won se ri loko won se ri oko toko bo nu gallop ti o da bi pe apa kan ti fe ya bo le oh god balejo o ba ti wole na ba ti gbo mi fun tan kene kan ni ma gbe si na gbe jade o le je dadi abi mommy ni o lo gbe jade won a gbe le gam tan ba ti gbe le won ma si ani tayere ijiri ara sokun wini wini loju orogun kan babi ijiri wole to o ti dagba si eja se kiri asipule wole
1: I said you need to get radio, me. 32 FM, you are okay.

0: mo pada sori iba mi ologbe aruna isola e ka bo ise ya nte e siwaju mo fe soju opo le o e mo gbagbe ani bale do o ba ti joko bayi won gbe iwe kan le nwaju won si sotun wa ah ah ah ah Aisa tu lai re, ijo anko Aisa ri.
1: Nibi ya jano kusunde.
0: Ah, ya agba, ya nti lonti eno. Ti amba ti gwa, ah, ya agba.
1: Jiri, sunde tapa mai tu doba mpone. Tawa ijo ye unde
0: ba. Ah, o ti doma geni si.
1: Beri, kukokon.
0: Ine se. Se foto buku, kola avan pe, we mba na. Foto buku na ni.
1: Walo ye. Baba
0: ibe na ti photo bo ibe ora kan ma wa nu e bayi o ma fi protect re ikan wa ni waju ikan wa leyin photo book wa gbe sori table la lejo oko ma wo ko je o to jina se kini un wa mo sa
1: omo gan laru
0: alpha eyin photo
1: ele jo kile
0: ba mi awon iphone ti ko ba le awon ti ko ba se photo bayi awon photo kan wa ti eyan ni fe ki yawo eyan ri bi egbon mi kan ani baba ati wa po baba wa bayi ma ni di pe ya joko to ni edakun eh ya se da bi ayi ba soro awon photo kan wa to e ma jan ya e ori o wahala ni won ma fi mi se yeye baba de ko pada o
1: baba wa o
0: foto ni ma wa nu foto book
1: baba ido wa ba
0: ko si ma ni sin aboyi wa ni se ni nle
1: o ti ya o ma ni ma
0: o na yo si si 209 0906 2 09 049 ibo le ti lo gbeyin oye wale ope mi ba si gan oni photo album o get e ba mi alaji mufta ogunre de marin dot
1: oko sikira ibori tibo
0: ko jumaun ami adua wo gba
1: eja de oku be lasin
0: eje soju oku le
1: eye ba
0: chesi ni photo album nle yin abi bo le ti lo kan yi an photo e yoyo kankan go si ma ba ti ya photo nisin bayi won send yes oni soft copy o sa ba si hard copy tan ba si frame oni soft copy
1: rora mi agbe se ni
0: awon photo ni papapa yen awon eyan gba re o sa ba si gbogbo e ba ti nisin lo pe lo ba ti yo npe ni 090 62 09 49
1: amo mo ni edani o po won si fe ni
0: oju opo to wonu ku lu laaro inu
1: ara ni imale wo ni rawo mi agbe kale bi na ba wa
0: seyin na si ni photo abo
1: bi na ba wa le wa ya sa oko mo bi na du mi
0: 090 62 odometa 949
1: baba
0: se te ba wole bayi se

0: Hello, Eko Ojuma.
1: Hello,
0: Eka Aro. Eka
1: Aro. This is Afolabi lo npe lati Apete.
0: Lati Apete, e mo so ma mi.
1: Era sa ku eto.
0: Yes, ma.
1: Photo ti gbagbo phone ti gbagbogbo e tan ko lo nsanu.
0: Phone ti le gbogbo e lo.
1: O ti le gbogbo e ro yen to ba wu wa layo lori phone la wa se ti frame. Ọlọ chaanu awọn to tun wa ni pase yen Ọlọ ma tun fi bi pa won ni
0: ami
1: gbogbo e lagbara owo ta fi salejo ni isin ko si leyin ka jo lo ba ka lorojo abi yen to ba wa le ka ton television fun
0: come on wo tv
1: nigba ti mo de ma ri be ni nigba ti mo ma ri eko yen de se koko tori iya mi so fun mi lojo ti mo bi mo jo keji o ni gbogbo en to ba tin wole wa koko ki e o lo mi leyan kokko ma fin salejo o lo mi leyan leto asi kokko gbe fun yan sugbon a mu lo mo olo nsanu wa
0: ami
1: o da e po ogbo to ni joba o
0: ami e shuma
1: e de wo frame kan ni 7000 8000 won se yo kan ibo lo yan ti fe rowo se ru yen
0: e ma gba tun gba gan 7000 8000 e ma ki mami
1: o na gbara se de ma agbe gba yen re a se won agbalubomu yen sori table
0: ko ba
1: leju ko ba tu wa be a ma wo
0: won kan so fun wa ni e gbodo domi si eyan ma yo omi e das
1: be ni o lagbara bi oni pa wa o
0: ami e se wa lata pete e se wa

0: Hello, eku ojume kaaro. E kaaro eku ojume
1: ti wa. E kaaro o baba o tasne.
0: Yes ma.
1: Oyin oni ha.
0: Amen.
1: Ti
0: yin
1: da yin ni gbagbo ni.
0: Amen ma.
1: Baye tin feyin omo so ma feyin ju bele.
0: Amen. Amen ma.
1: Omo ara yo ni ko yin o. E ni sise.
0: Amen Jesu.
1: E wa ni bo wa di ni bi. E ni bo wa di ni pa.
0: Amen Olorun.
1: Meyin se da yin wa ni gbagbo. E wa ni fe mi omo sise yin.
0: Amen. Amen.
1: Ah. Seri. O sin to du pe keyan koko fo mi fun alejo. Ene kan wa mi wa jo kan mo koko bo mi ah iyan ti se okan yu bale te je wa so ro photo yi ninu yara mi bai photo osu mepa mi ti dadi mi ya fun mi mo ko ruko mi si mo ko ro ki mi si
0: photo 3 months
1: bene
0: ati photo odun kan
1: wa ka de bene wa ka wo nothing point
0: na
1: go di si mi lo
0: ya lo fun yi
1: si mi lowo irun mi wa dabi irun punk yen ni mo ke gani yen odun kan atodun kan yen mo duro ni
0: wow
1: like amo se wa rin to wa common ni se ni wipe photo photo ti so ro gbe kale eh baba mo photo mi ye lo fi se nkan oni ni bi mo se wa album si wa ninu ile mi o sugbon mi le gbe photo le pelu iriri atori si ni
0: eh le wo e ma wo photo e ma foju buku
1: ah so oni o
0: ami
1: boha
0: ami eshun mami
1: very meaningful
0: ami eshun
1: mami oda mami dari ni lata pete
0: eshun mami dari la pete
2: dani owo ni dodo wa
0: yes ma
2: oluwa o ni je
0: ari won ni ton fa ti kaluku nfin fogbon si ni pe ah awon eyan ti le
2: ati ri e kon
0: du phone wo lali wa nlo bayi o be foju si lo wa ranju won phone abi wali
2: alara pe
0: be yin te lo iphone ye le ko ba wa
2: mami baba
0: okay o ni kan wo ohun ni eru ba mi
2: o wa se ata
0: we yen la yen iphone yi ara ta nlo kini oni 100 yi ko lo sa ka na ti emi ngu pelu yin ka mo bo ti mo ri ka na ti elo wo
2: ari ba nko ni le
0: da isa la je ke je nsin mi mo fe charge ni sa mo fe charge ni sa charging ni ya seyin alive fun e le ma charge
3: hello
0: e ku oju mama mi o
3: hello mi sati ani
0: e ka ro ma
3: pele ku eto
0: e se ma
3: a se siwaju loruko jesu
0: ami jesu christi
3: ito e ke mo ni jona
0: ami olorun ma
3: ibi te tin mo lo yi ko ni tonbe
0: ami ami ma
3: ya ile je ojo
0: e se ma
3: pele se rin te tun mo album ni won ma n pe kini
0: album ni
3: album photo igba ta wa ni o na won ta ta ba wa yan lo ti won gbe fun wa ni awa na ta ma n gbe
0: pe kan wo
3: ko ti yen mo bayi o sa album yen mo wa wa te se mo ba ye se na ju si a n ka pan ti a ti o ti ati lo lori ati da ko lo o se anu fun
0: wa ami ami o
3: e wa mo wi pe pe ni isin yi ko te to tin ja ko to nsin o ti ko ba won to sise yen gan
0: olorun awon ali ta awon ali ba lo cinematic bayi
3: tori wa won ko se photo yen ni bi ti na won si ko tu e se yen ore ni ngba te ai photo da set o ti ba gbogbo eje
0: kaluku ti di photographer
3: ti se ti ayin ati photo aba yin da yen ko e pe ti se le photo gba yen o yen gbogbo e ti o ti da
0: o se kan te ba ya photo e ti ri photo yin gba
3: e o ti ni ri photo
0: e si na lo do
3: ba ni nsin te ba ti ya photo loju se won o ti wa fun yin
0: nipa e ti gba e ti gba
3: e ti da
0: wait and get ni pa pa pa
3: wait and get ni aye ti laju kolo o sanu fun ra o
0: aye se ga ba
3: e ma te siwaju loruko je
0: abi olorun e se ba
3: e ni so
0: abi ba e se ga ba ah o ti yato si yato si ti gba kan be yan ba ti se bayi post mefa papapa laye gba yen mo ranti o wa ya ri weri ose kan ni tori film ki an to yo film ni a ma nlo ngba na film ni kini ta lo mo nfo photo ki an to yo be ma ile yo won ti baje so kan to yo won gbadọ ya photo yen pe awon photo mo ni shop ni studio na ni o photo studio na ni so e love it
2: mo boju mi
0: abi ke mo se suno mo anti wa kan and dasola anti mi ni o baba ya la ba bi omo abi baraka ah ko lohun forun ka buru mi o ti pada baba bi baraka ne ba ni kan wa ya photo ya jokoto ati ya baraka ba gbe baraka lo lai anti wa ba gbe ya jokoto ati atomo toto ati iya omo be ti gbe lo soke re mi na soke ni ati ya
4: omi ara do
0: ma se ko se ngara won wa ti yin se n pe kini won ma yin bayi ni ah awon olohun da beyin bo to won le tu ori eyan se pa gbogbo n ta wa bi se style ni isin yen teni o ma rin bayi se form bayi yinu bayi ara o an ya yin gba o won ma yin o won ma tun orun orun le kan ah sayo dun eyo nfo e fun yan punishment pe ni o we bo ba se ri ni won se yo ni gba kan ni isin o ti yato won gbi owe pe mo so wo bi aro mo so wo bi aro ni olohun o do laro kinu wa se ba kan to le ri ya mo ti fe ya o e do e mo mi o e mo se na si ma yin orun ka lens eje wa olohun o da laarin awa ti yin gbogbo be eyin wa lorun yin wa lori olohun o da Adewale Rapture e se o a pade lagbara Olorun lojo aje Monday titi Monday ta pade oju opo si ndun e ma ma fi se binu ojo ti lo ni titi Monday ta wa pade nko ti ami arebawo lo ko mi elembe ku

0: alalu barika beyan ba wa ni ibadan ni bikibi to ba wa ti o ba ti gbo radio 32 fm ko ti gbo radio emi basiru sola oloye ajere ni mo so be
1: alubata nrese jabata onilu dudun fitunun gbogbi apodunun be alu sekere onagere tori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunun paraye
2: 32 fm 94.9
3: laughter house
2: ori oke tete premier
3: mokola ibadan
4: show me your 32
5: Ehen, olo mu ele ni, aso oto ni. Aso oto ni. Won ti ah, alo mi lamu. Won so fun mi mi igbagbo ni. Iwo driver laso laso. Olori laya wonu kitchen mi. Towo bonu sasu ji eran.
6: Mommy, ebi o ji eran je sasu.
5: O ji eran.
6: Wallahi.
5: Ibo lo ti reran to wa lowo eyen.
6: Se bi tun ya, ni tun ya
5: leleyi. O ti eda, o ti eda. My dear. My dear. Ma bo, ma bo, ma bo, ma bo. O ya so ti rarin fi eyin arin emi ati driver e. Olori laya wonu kitchen mi towo bonu sasu ji eran.
7: This kit was performed by Alomi Lamu.
8: 32 FM 94.9.
9: Jekagbo, Jekagbo, Jajogbo, Waremu. Jekagbo, Jekagbo, Jajogbeto, Wallawale.

0: boku ba kun ariwo kon kan si mo gbalẹ ko le mo kalejo mo ko ma mo ko lu gbe ilu ibadan e ko ojuma bi ta tin gba mi laaro yo ino le la yin wa te tin gba mi ni mo ki yin be on ile no ni le yin o ona le yin wa te tin gba mi ni ona oni na yin
1: amino ya ala
0: ya lo je baba laje ya lo ja baba lo ja tin gba mi lowo lowo aja oja oni bu eni ko kan wa je o e ku aduro ti olawa lare mo ma foko laja iwoye ijajo re ta jo tata pinse ku lori eto atemi ati wa jo nfira wa lolohun oba mi oke lowo ama ngbo wada ni waye oba le wi le se oba le se le wi o ka waye meru re to ji loni se mo pe lenu jejo soni opo ojo bayi loro ti le ti famu bo ba wo lohun oba mi oke teni ajisaye olohun ni bere nkan kan lowa to kojo pe olohun oba mi mo dupe temi o Baba lu kan benu ti eti e wuwo ti o le dupe fọlọrun mo gba buruburu mo pagun omo bo se da saki fo ba mi adani waye se mo bo lo ba to leji to le pon lo ba to le pa to leji bo ba wa jiyan saye asi wa ni kelomi o fura ara re sun ko si ma ji aye mo olodun to ma re oba mi adigun aro eyan to pọlọrun lele buru ke ba won se ronu mo ni e gbo tọlọrun ba keni gbagba ta ni obi le
1: ta ni o mi
0: ara mo ge mo fere mo to de loni mo le tembo sori eto
1: ya ba die
0: sori eto yin eto wa so ma ki ore ba bene ah o iba den bra o mo ni aye mi my life se ari loni e to gbadun wa be se gbadun wa o
1: dodon
0: tori gbogbo nte ba da si loni pata lo se pataki ju
1: o mo
0: ide atitu mo ni pe egun to bode lodo temi are mo ge o ti koja pa iwo e ma je ntan yin o ku die ki wi ba ye ru nisin bonito
1: ehun ni
0: be yan ba se re a lo se re
1: be ni
0: be yan ba se to ku die ka to dadan ni ka wi
1: a ba je oro
0: le je pa re mo ge mo fe ra ya koko na ki oko yawo mi bi nba nbe nle o da na lo ko olohun ba koko ba keyin tani kani o to so mo re ni mo ki gbogbo agbalaye pe ka bo sori akotun eto to ni e gboro mi role to nje
1: awala ni
0: 32 fm le tin gbo
1: o ma ka le lo ni
0: premier hotel lo le tembo si
1: ibe la duro
0: si cement gbe dunle aye mi my life
1: ka bi esi o
0: lo ko gbogbo igbe alasa to lu dari 32 fm patapata labi aso oga wa agba
1: eh
0: baba oba peter mo
1: mo
0: en mo ki gbogbo akabo sori eto
1: baba jeje
0: be Loko alamojuto lori gbogbo eto ti jade nkan ni amon gbogbo mo 32 FM 94.9 Olorun to ba Yusuf ene mo nki ka bo sori akoto eto to ni afa ali lo wa nbe to ngbe oke ti ngbe le o
1: afa wa ru
0: sayidina ali
1: eh
0: ali ula ma wa ra satuli ambi ayi
1: Jesus name
0: eyan re la on YouTube
1: amen
0: oh e o ko be eyan re la ro
1: mi o ti ko ye mi to
0: jazi ko lo lori eto o ko bara re nu se ari loni ibi ta lo jina ibi ta ye o tun po ba lukan ka won ara le lero
1: isola ge ade wale ola omo fo osola fi esi oba lukan to kare e tun ka bo o e ku amoju duwa wa o ayo lati joba kuro lori eto leni e
0: seun jesu olawale loko temi are mo omo ni yo maybe are mo so we nu tori dagiri oro ogani mi omo fe re jabadi ajago kinke omo iya lo di aro odo omo baba o sile anja san baba to kode aran suni jija omo tenu okunrun bo
1: be
0: omo alabi alaja ni bala gbole foko bade baba ti alowe to wa di alodo foko leyin leyin omo ibi ari ti ka waja lele ti si dawo ekun bora omo aja ku bo de on kuku won kokon kuro gbo lo somo di gbagbo lopo ri baba la baba omo ojo
1: o ba ko
0: aye mi my life
1: o ba
0: I'm not going to be able to do it. Ojo aja mo letere mo bo loju opo Facebook yin e wa wo bi ti awon loja ati awon ti on lo oko ati awon ti won lo keke ati awon tan lo okada da se jo ndimo ti si laarin ara won anu a ma to bi elomi le be soju yin fose eri na
1: won fo kada pa won ton be lado e ma ru wa won bi le yan saari titi
0: sari olo mo so yan be ni o bi ba gba be koja lopo igba itemi mo lero ni be ka sa si bi apa bi to je abe bridge un gbogbo be oloja lo tun ku be bi ba
1: odo to ma na
0: adugbo eh ijoba bile wo lo ni adugbo yin be o
1: ah southwest ni
0: southwest wa ikan na
1: eh southwest lo ni be
0: southwest wa ikan na
1: lagba olohun
0: te wa na
2: Okay. So my bed dole me wa. Eh, kini bele no to fi yagbadu e.
1: Egbadu be.
2: O le wo loju obo Facebook yin. E kokko wo bi ti awon lokada nto se ma bo loju obo Facebook yin 32FM949 fe yin e. E ma wo nbe ketekete. E kokko wo bi ta awon lokada ti kokko gba laarin titi. Ya to fun yo be ba ku nbe o. Te ba tin bo si apakeji nbi ti mo nlo. E ri bi mo se se video mo. Ah mo mu die die ni. Da ba ri yen mo je ntan yin ba wo le ba se gbegbe yin oni dele bela lo ntan o dele.
1: Won po.
2: Eh?
1: Won po.
2: Awon wo ni apo?
1: Awon to wa
2: mi. Ah wo ni apo.
1: Te be ba po ju a ma pa yin.
2: So bo se so lana. Ebo lawon ti mo fo wa bi ki le pe won lana o ni apo nbe. O ya pe won be lori eto ni se.
1: Ah. Won wo su ko da mi mo.
2: Ko ko ba ra re.
1: O do bi ni ti mo ka fe nbe bayi.
2: Mo so na po ni yawo nbe lojo ro won ma ko la. O ti ko. O so ko gba.
1: Mo se fe fe ni.
2: Okay. O se nta lohun o se fun. O se fara mo lete. O se fara pata.
1: Oloje agba.
2: Oloje o re o se ti ri tan wi bayi. E ma wo loju opo Facebook yin le nwo yi mo lete le nwo yi. Se ra be bridge mo lete gbogbo bi ti o fire bridge ba wa. O ja ibi to ye ka mo ya fun daada ka mo fi aye le nbe. Ni papa julo kisun kere fa kere mo ba waye nbe. Enjo kan mo wo Facebook kan ke ti pe po. Ibi ti bridge wa bayi na ni oko kan oko ni lati sojanu re nu. Ah e ma je ntan yin rere run rere run. Okay kala se re bi to mu ma wa kan bayi mo le awon pe wa jo na lo. Bonati. E ma je ntan yin gbogbo bi e wo e wo won loja se tiri. Nle nwo yo. E ma bo loju opo Facebook yin kin tan so le ba ye yin
1: da. Ojo se se da lo je ko ma po
2: to. Ojo to se se da jo na won e ti ko gba jade tan an yo nle nwo yi.
1: Iba ni won si se iba.
2: Iwon ba die je to wa ri o ye wa wo aye ti won gba. E wo titi. Baba wa so ba se ju won tin poju eyan loja amolete e ma je ntan yin gbogbo en to ba ri ko wu ko fi yin be on te fi ntaja nbe akoko ju to temi yan ojo mu nkan le se mo be ja to se mi se awon ara eleyele en kan pere bayi lo fenu ko ba won awon ara adugbo pe wa njo na won e wa awon loja se tiri e ri alatare won to ma ja si ni
1: ele ran tun wa nbe
2: oni yawo re ni ma meun dana ore igba ma mele won yi Satiri agent na tun gbe toilet o tun gbe da sare titi nbe le won yo o re ti fa se jure
1: won tun wo wa
2: ademo le te dana ayo ni o ra si elelede etiri
1: elelede
2: pada sa fi le ba won gbogbo aye tiri ti an fe wo eri eleja re satiri gbogbo e etiri are lata erele ran na mo elelede
1: eleja mi lo ya ko ye eleja mi
2: ko ye kin ya kini
1: eleja
2: mi senu yara ti e lo wa ibere ni Okay, say to so bo ese.
1: Okay.
2: O ku be yan re mi ko lo ku ba. Adu dana lele le be ka won ta won ara ilu so. Obirin ba lewo le yin wa wa tesi wo bi en ti o dan kan le. Ah mo ni na gbe mi iru abuku yo kan mi ri.
1: Asi
2: gba local government lojo na ko we si won bi e gba wa o. E ta ri lele yele re ko ya mo o. Aye mi my life.
1: Oba.
2: Egba won de be njo na ti won le won. Ale koja eyin gota ni ale won koda gbogbo ori gota won gba won laye
1: eyan won pe lale pa
2: te ba tun tin duo die die lori gota lele yele inti e tun koja nbe le njo
1: ba tin
2: bo yo bi ni wo tun ri mi
1: a tun bo a ja pata lodo yin na
2: ko si gosu la pata
1: ebo ni o si gbogbo te awon lopa duro se to tin yan kan
2: gosu wa meun
1: ko si
2: emi eri
1: eh
2: eh e tin wa ri wa ni mo ri ni abi se ma kuro mo la
1: se be mi o lo be ma lo wo
2: eh
1: Se mo lo so ti kini
2: o ri pe ti mo le te un kini sita pata.
3: O bi ya no ba.
1: Awa ara le lo ma da si. E je ka wa ara le so.
2: Ara mo le te yi bo wa ni eyin eyan wa. O re o tan wi pa mo le te le ri.
1: Awon lo wa ko
2: ijo. To ba da bi en pa wa la saseju. Aba won ara mo le te ni en saseju yo wu mi ke yan ara le oda se yan meji pere ma si gba laye.
1: Ah. Awon ijoba wa lo ye ko se le.
2: Number te be sina re o. 09062 odometa 949 oba look am agbe ti ba tin wole nbe hun ma da won la
1: da hello o ti wa nbe
2: hello
4: enu e ka ro mi so lawale
2: mama mi da da ojo ni tin ya re mu e se mama mi
4: e mama n se ka
2: mi amen jesu mi amen
4: ya ni gbe ti ni latojo
2: e se mama mi
1: mama mi
4: e wo ba won oloja yen se ma se ni ma eni o ma kan ma gboju le o emi na ko ye emi na ma ko jamo le seyin
2: aha
4: oju titi ma to ja si
2: o su wa bayi o
4: so mo bere mi ara won debi ti wo bere mi awon to nko ja e ba wa fo wo ki mu won ni
2: e se mami e se
4: e se o ni e ti mu won o ni na ara ai to to
2: e se awon
4: ai ko ri o
2: e se oju ni ti e se ma e se eh ja gba eyan kan pe laye si ka to da won ara ojimi olon tumo lohun e ba mu ojo ko be ati won la to lohun tumo nlo jagbe nkan pe la ban gbe yun
1: da eyan na ti de o
2: hello
3: hello
2: o ko yan ati bi e tin pe o e se baba mi
3: oruko mi ni afo olorun ke mu da siro ega do nku lati jan alapa ko
2: e se baba mi
3: o siro nbe ati left ati right ni ona mejeji te ba boru oju ti oju ti gan bayi won tun a si corner kekere kan le tara tun gbe agbe won be na moto to nlo dun ma to mo ruwa ati ani a te bridge je gangan te ba be ko da bo si o da se bien e ri tu ku gbe tu ku ko si
2: e seun
3: emi o ki so won badan ati mi le se ki mo lo si badan gbo gba
2: e seun e seun baba mi oju oni tin eh ja ku nbe baun ka gba won ara olodun tun ma laye eh ka lo so lohun tun ma pa oya gbe kan mo jada won la jara o ti ra yara pala won
1: hello
2: o
1: ti won hello hello e wa nbe
2: hello o ko yin ati bi e tin pe o
5: e ku ito
2: yes sir
5: afara de wale la tori ni
2: ah baba dada
5: e ku ito
2: e seun
5: ko ni ba je se ri oro mo le bi se ko yen o ma n da bi pe ti eyan ba n se nkan ni igba ni won ma n so yan da lase o le ranti dada laye igba ijoba ajimo bi pe won le gugu won ko nbe yen won le won ko lade bridge yen gba yen won le won ko won de ku ṣugbọn nigba ti joba ile itun de amọ to sele ti mo wa be so ni pe lade bridge yen te ba ma ri e ma ra won awon iṣo ma so ma du sibe
2: bẹni
5: to ma wa pelu won lati ma se awon ise orisirisi awon to ye ko awon to ye ko le won ko ni be gan awon gan to wa pelu won to don sise yen papo
2: ni won ti e ni won gbowo
5: ti wa ni se ijoba
2: arelo
5: gbogbo ẹ a mọ ti ru ijọba eto yẹ ká wàá ràlù ṣe àní sí sokori kò sí báyìí fẹ́ nílọ síwájú pẹ̀lú yẹn
2: ẹ ṣe bàbá
5: yẹn tún sẹ́yìn
2: kan sọ sẹyin gọta ẹ ṣeun ojú òní tì yín ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun.
1: Wọ́n ní kí ni sẹ́yìn olóye.
2: Jásun síwájú báyìí. Lago mo le yin baba e mo dan kan le e je ka lo si agbegbe olodun tumo ni apata nbadan baba e ka won ara le be kesi da ko yin o
1: ati bi e ti wa
6: e ku ojuma o oruko mi ni Adam Salam Olatuji chairman araro mi ojimi
2: ti gbogbo ti gbogbo eyan mo si Adamsin
6: ti won mo si Adamsin
2: tori Adamsin la we eyan mo
6: eke Adamsin ti o pe meji
2: mo so awon yan ma mo beya ko gati ke da ko ara re
6: ke ti da ko ara Adamsin popular known yen
2: e se baba oju mi si
6: yes
2: Adamsin
6: o ki gbogbo awon le atalejo Olorun tumo infinite re po abayinde atoje mi mi ti mo je olori fun
2: baba pataki ki le tori e wa bi
6: pataki ohun ti a fi wa bi leni ni pe arin ipenija odo bridge wa to safu ojimi bi to safu committee bi merin ta ba ti kese bodo a le raye lo tomode tagba atarugbo problem ta nri ni ati wole last election honorable se ni promise wa nigba ti mo invite e o wa take picture but today ati ri npa kankan
2: ori oda ta n wo lori Facebook yi
6: yes
2: n la n pe ni olupo yi abi wa ma pe be ni Olakunle Junction Olakunle Junction oju na na ti n pe ni sin
6: beni
2: tori beni na ti ma pass
6: beni
2: iyana yi gangan lade iyana to wa adugbo yin re
6: beni
2: ona yi ni a ma gbangba kan ti n pe ni ona Yanjoko
6: very good
2: ina lo wa je gbe baba mi lori eto
6: yes beni
2: ah eya ro lonjuma enda bebe o
6: ben ama ko to ba te ba se ri won e ti leyan
2: ah wa gboro ma si se
6: yin eh du dedan
2: ah ibe an pe baba mi lori eto baba wa imam oloye basiru akitola baba re mu baba nbe nbi o baba mi nbe ni o egbe gba adugbo omo pe baba nbe lodo omo won baba le do baba mi nbe lori eto
1: ibu baba ele la ni
2: Adamsin
6: yes sir
2: awon igbese o le ti gbese yin lori oro odo yi
6: a ti gbe gbese gan
2: tare lo kokko promise yun
6: honorable seni
2: honorable
7: Honorable Ebi Oseni.
8: Yes.
7: Baba man se dada gangbo.
8: Oh, se dada. Fa o promise wa take picture since last election to se kojale. What promise ko ba wole? Won re ti se nga se now.
7: Titi lantolo
8: mo ti pe won on phone. Mo call letter si won several times. Ba won o ti respond.
7: Titi lantolo. Ona ila mo gbagba kan. Tan be ni ya njoko. Nlo lo ja si Olorun tumo. Ojimi Abayinde. O tun para lo link ma won soso.
8: Beni.
7: O tun para lo jade si Nico Engineering.
8: Yes, comment ah. Man on the south.
7: Labakuta Road.
9: Fire cable.
7: Odore. Gbogbo ma Nigeria odore o.
9: Sodo ni.
7: Emi tawon yan tese baba todo ba kunbo le se wole la.
8: In fact, ojo pa loke odo. Yo pa ni sale odo nbi. In fact, problem time kan ta ki se kere.
7: Bo le se wole tojo ba ro todo.
8: Ba ta ba tojo ba da after 30 minutes. 1 hour tojo ba firo. No to write my wallet.
7: Tell me more than 30 minutes. So about that 1-2 hours in go.
8: Ọpọlọpọ so tani.
7: Gbogbo eyan ma bo lojo opo Facebook e wa wo Olorun ti ah!
9: O do ipo.
7: Be yan ba ri la toke.
9: Ah! Emi leyi.
7: Eh.
9: Are mo yo gbe o.
7: Yo gbe o.
9: Yo gbe o. Omi ipo.
7: An kan bo ni se ti an kese bo gan ti mo ri le kan ti an kan. Ta fi ko ja jeje nti won.
8: Bo se ri gele
7: ni. Baba. Bo mo ba mu oloyun laarin orubo le se se ladugo yi.
8: Father, am ba lehun ni o yo ni so lo ti le o fi mo ni o.
7: Olorun yo ni suru fa mo to mu.
8: Ko se o ta ma. A ma be ya lawo ya lawo na ni.
7: Afali sagbara ya lawo ka yun.
9: Owo Olorun to owo Olorun to ko e ni. Owo Olorun to ko e.
7: Eh ka ma die ma gba mi.
9: Ma go ko e.
7: E wa won yen nodo. Ah kabiyesi Olorun. Kabiyesi Olorun. Eyan gboro re nbe won o.
8: Be ni.
7: Ah baba leyin oro honorable re mi o se ni teni won se ileri fun yin gba na Olorun.
8: Be ni.
7: Eh ti ri won ni ki se pe won gbagbe yin.
8: Ah won be ni pe won gbagbe ni o. Won to je ki problem ta ni ni pe a lo loselu gidi ton ba monitor e. Ara lo la wa e o loselu.
7: E ngba te wa le lo loselu e lo. E bo loselu e to se federal rep na gbadugbo yin ori.
8: Be ni ati gbegbe se lori yen.
7: Federal rep to ku nbe kan honorable e lo se ni o to de badugbo yin lo gbe.
8: That is honorable Taiwo.
7: Aha.
8: Ngba ta ti mo wa fun bolonga ni di se le si donjo yen. O fu ani 500,000 la fi ra yin rin. Ni e wa n let it now.
7: Ah, irigo ati ni dogun latodun sisin.
8: O ti dogun sibe o.
7: E be na le se lo.
8: 2 hour community effort. Ako granite 20 tons. O wa nbe ba.
7: O wa nbe, mori yun.
8: Be ni.
7: Mori mori.
8: O ti fe we, o ti fe ko lota.
7: Oh now, oni. Ibi te nto lo ni oke Lohun re. Ibi to ti lo ja si Olorun tun mo.
8: Lo ja si Olorun tun mo
7: nu. Njo. Ibe le nlo yi. Ah! Ona nla lona ngba kan, ona. Ai, ngba de express o ti de.
8: Be ni.
7: Ona si gbogbo ilu re.
8: Olorun serve many communities.
7: Kabiyesi Olorun. E do se e si ma dibo nbe un.
8: Ah, andi bo fun awon gba won wole. Mo ta ni bo fun e lo nwole won o je ti wa ro ni.
7: Nti mo lero ni be ko mo je be eseto esote ijoba ni
8: o
7: je.
8: Ero o, an se oju se wa o.
7: Ati ko loye. Ko ye mi ni o.
8: An se oju se afa won lo se lo.
9: Nigba ti won soro yi. Eh. Owo ni. Awo gbogbo e.
8: Eh.
9: A ri won gba na.
8: Be ni.
7: Ade be ngba na lo oro
9: ti
7: pe.
9: Ti won fi wa se le ni 2020 ti gidi.
8: Be ni.
9: January
8: 2020. Be ni. O se ni so so le fa ngba won.
7: Eh, gbogbo omo Nigeria ma bo lojo obo Facebook e wa wo bi ti awon eyan bi ti yin gbe o. Edo Adamson.
8: Yeah.
7: An ti asin be ladugbo on to je pona kan na lo wole won sare le lu oko.
8: Ah in fact the only road to safe wo to ta ti manage
7: e se lo yipo ni
8: a se lo yipo ni
7: yipo ni ah bo ma
8: be beni miles a se lo yipo
7: kabiyesi Olorun ki le fe ki jobo se fun yin lori
8: o na lo ta n fe ni pe bi se mo ti ba awon afini freedom wo e fa to le je ka sa di pe won se ko to de december
9: bo
8: gbon re Olorun to ba le se fu wa ko ba je oleselu o ko ba je Olorun re si wa o won wa se laanu
7: oda na ki won wo se laanu ibe ni eja ti duro ki loju oja ni kete ti ba tin toju oja ade awon ara le o pe won ba da si bo fe gbo ka awon ara adugbo yin o pe eja loju oja kade e ku kale yin ara le ati lo bo lo polowo oja ni afali owo re amolele o ya loja

0: mokin e ka san e si ku ise lataaro iroyin agbaye lekunre re le ngbo lati le ise radio 32 fm 94.9 to fi di kale si premier hill laughter house mokola nilu ibadan olusola momo loniroyin yin awon koko to sodo sinu iroyin na ijoba apapo tin gbe igbese lati se ina itoso orun fun awon facility lorilede yi ile ise orilede nigeria ni ile south africa lo tin pe fun abo tele ijade laye awon obirin bi mejo kan ni ile okere orilede america in lo ti ko olori ile palestine abbas lati mo se ko pagba visa fun ipade ti ajo isokan agbaye Labalaire daraya ko agbabolu lobirin to mo rede Nigeria ti won ti ipogun odun Falconet na ni won yo mo koju iko agbabolu ti England Labala amuludun fun ke Akindele RMD ene won ti forobani kedun lede lori ipapoda oje ninu anse cinema Olu Jacobs Rognari lekun rere ijoba apapo ede won tin gbe igbese baye lati se awon agbara to je ti toso orun ti yo mo munatan oni megawatt meta eyi ti won ti gbera re so ni facility ti Yakubu Gowon eleyi to je facility ti ilu Abuja tellery minister foro agbara nile yi Joseph Tegbe ninu oro re na lo ti wa je kodi mimo pe awon igbese yi lo pelu eleyi ti won gbe lati pese ina mona mona ti yo mo tan fun wakati 24 lawon facility lorilede Nigeria minister ohun ko tu sha e je kodi mimo pe gbogbo awon facility eyi to je facility ti ijoba apapo ina ni won tin gbe igbese yi ti won yo si gbianjo lati se kari kari ke won le safayo awon facility na kuro ninu agbara eleyi to je ti na mona mona ti orilede Nigeria ti won lo lapapo o tu je kodi mo pe gbogbo ekun ti nbe ni orilede yi ina ni se akanse na yo ti waye ewe awon orilede Nigeria ni won ti bes ni soro lori awon oro kan to ti tenu minister foro agbara nile yi Joseph Tegbe jade wi pe awon omo Nigeria ni won tin soro bayi wi pe ina ni won tin ri daada lawon agbegbe won eyi to tin mu ki awon ti won ko sinu awon ero amuna tutu ti o tin mu ki o tutu koja ala ama in to ko waju senikan eni lo ko selomi ni bi arabirin kan ti gba oju opo kaye lo jara soro wi pe oro ko ri be lodo ti ohun ni bi o ti wi pe lagbegbe ti ohun gbe eni omo ko ti sori be ati wi pe na mona mona eni ko dara to ni agbegbe ti re leyi ti o sin se akoba fun igbe aye re ati idokowo re ewe lasiko ti akoroyin ile ise radio 32 fm ti won bode lati gboro lenu awon aralu olugbe kan nilu Ibadan Taiwo Abifarin ninu oro ti re lo wi pe ise amoni dara lohun se ti inu ohun si ti dun si lati ri wi pe ina mona mona ohun ina lo ti tubo n dara si e ja gboro si waju si lenu amoni dara ohun
1: ina ni odo wa nbi ta o ti da o ti ti beta gan ya n lo bi 22 hours ojo mi gan won ki mu lo rara o ti je ki gbogbo e ko rorun fun wa ni lati ma worry pe nje fe baje abi nkankan ta ba ti gbe sinu freezer igba mi gan ma ni lati pa freezer ki a le ri ounje ni eje o de tun je tun se rorun fun emi na ti mo je fashion designer mo ri ayo mi lu pe ni machine mi sojo nina o je ki n le ri lo na
0: Nenu iroyin miran bayi ile ise orilede Nigeria

omo ile yi ti nbe ni ile na ati wipe awon agbofinro ni ile ti South Africa ni won tin gbianju lati tona wade ohun gan pato ti o seku fa iku awon arabirin bi mejo ohun wayo awon omo orilede Nigeria kan ni won tin gboriyin fun ijoba apapo orilede yi fun bi won ti seto owo eya eyi ti won pe ni NEL fund fun awon akeko ninu oro ti enikan ti oko re nje omoriba omo tola ni to filede ni bi o ti wi pe ohun pelu ninu awon akeko ti won janfani eto na ni lo ti wi pe eye lo ti ro ohun lowo lati tutubo ni anfani si eto eko to peye si fun ohun nigba to n ba koroyin ile ise radio 32 fm ayo mede adebayo soro omo tola ni ni lo wi pe loju opo kaye lu jara yin lo n ti foruko sile fun eto na to fi mo awon number to je ti jambo yi ti won bere lowo ohun ati awon iwe mi na to ye ti on fi sowo soju opo kaye lu jara ohun ti on si faye gba ile eko ohun lati bowo lu ti o si je ko di mimo ipe eyi n lo ti ran won lowo lati san owo ile eko ohun ati awon owo mi na tutun yoju ni ile eko omo tola ni ko wa saira awon akeko omo orilede Nigeria ti won ba ni fe lati tewo gba owo eya na ipe ki awon na farabale lati fi oruko toto ati awon iforuko sile won loju opo kaye lo jara ki won si mo reti ki ile eko won ko bowo lu iroyin agbaye lekun rere nle sin teti gbo lati ile ise radio 32 fm 94.9 e o si mo gbo iroyin ni ile okere abala ere idaraya to fi ma abala muludun anbo wa adupe bi e si wa nbe ti e nte ti gbo wa ka mo lo si ile okere bayi bi o ti je wipe ile America ina ni won ti ko are ile ti Palestine Mahmoud Abbas bi won ti ko ni iwe lati rinrin ajo lati wa kopa ninu ipade to je ti ajo isokan agbaye eyi ti yo mo waye ni ilu New York ni ose to nbo bi o ti le je pe won ko daruko Abbas ohun ni pato amo saaju ini ile America ninu awon atejade kan to ti fujulede ti je ko di mimo wipe won ko ni gba awon olori ti won je lati egbe ti Palestine Liberation ki won gba won laaye ati awon alase mi ni ile Palestine na lati kopa ninu eto ohun te ba gbagbe na lo ti je wipe lodun to koja ini isejoba re ti ile America labe isejoba ti Trump ini won ko ti gba olori ile ti Palestine awon na laaye lati kopa nibi ajo isokan ti ile agbaye ohun lati abala ere idaraya bayi iko agbabolu ti omo orilede Nigeria lobirin ti won eti ipomo ogun odun Falconet na ni won yo mo kopa bi won yo ti mo wa ko pelu iko agbabolu ti ile England ni lo Poland loni ile orilede Nigeria ina ni won lanfani lati mo boya won yo te si waju ina awon idije ohun tele awon ifosewose ti yo waye na iko agbabolu ohun ina ni won ti fakojo latanyiwa bi o ti je pe won feyin iko agbabolu ti New Caledonia ti won fi janle pelu ami ayo mewa si okan eyi ti won fi fakoyo gege bi ipo keji lori tabili leyin iko agbabolu ti ile Spain lati abala muludun nibi ta o ti ma fi gigun iroyin agbaye wa fun ti asiko yi gbajugbaja osire won bi fun ki Akindele Richard Mofedamijo ina ni won ti pelu inu awon ti won ti fi oro lede lori igbe aye oje ninu kashe cinema gbelewo ni laye Olu Jacobs bi won ti foro lede lori igbe aye ti baba ohun gbe Akindele ohun mo fe damijo ninu awon oro ti won ni won ti wi pe awon yo mo ran ti gbogbo awon iwa rere eleyi ti baba Olu Jacobs na tu lo nigba aye re ati gege bi esin waju eyi to fe ki awon esin ti won bo leyin na ki awon na ki won ga ki won si moke ninu wa nsere cinema gbelewo nile yi ninu oro won ina ni won ti gboriyin fun Olu Jacobs fun igbe aye re Akindele ati awon osere mi na ni won ti gba oju opo kaye lu jara kan baye ebi won ti nte si waju lati mo soro lori awon iparere ti baba Olu Jacobs na to fi lele ni igbe aye re awon iroyin ti e ba fe fi to wa leti e ma te lati ejise si wa loju opo ti WhatsApp tabi ke kan si wa loju number yi 0704 700
0243-1149-49. Ẹ̀tẹ̀lẹ̀ kan sí wa lójú email yìí at 32fmnews@gmail.com. Kí a tó mọ̀ lọ, inú ìròyìn àgbáyé wa fún ti àsìkò yìí láti lè ṣe rédíò 32fm 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Àwọn kókó amẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àka àsìyìn létí wípé ìjọba àpapọ̀ ló ti ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ báyìí láti ṣe àwọn iná tí yóò jẹ́ ti agbára ìtọ̀ṣọ́ oòrùn fún àwọn fásitì tí wọ́n jẹ́ fásitì ìjọba àpapọ̀ nílẹ̀ yìí. Àka àsìyìn létí wípé iléeṣẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ilẹ̀ South Africa ń lo ti túbọ̀ ń pèsè ààbò fún àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí tẹ̀lé bí àwọn arábìnrin bíi mẹ́jọ kan bí wọ́n ti jáde láyé nílẹ̀ náà ní ilẹ̀ òkèrè náà lẹ́ti gbọ́ wípé ilẹ̀ America ni wọn kò ti gba olórí ilẹ̀ tilẹ̀ Palestine Abbas láàyè láti rí visa àgbà kí òun náà lè darapọ̀ mọ́ ìpàdé ti àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ àgbáyé labalẹ̀rẹ̀ ìdárayá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ti àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lóbìnrin tí wọ́n ti ìpọnmọ ogun ọdún Falconet láàrin wọn yóò mọ kópa bí wọn ó ti mọ wàá kò pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ti England ní Poland lónìí lákòótán labala múlùdùn ìyẹn láti gbé ìsinyìí létí wípé Funke Akindele RMD pẹ̀lú àwọn tí wọ́n jẹ́ òṣèré sinimá àgbéléwò míì náà ni wọ́n ti ń tẹ̀síwájú láti mọ fọ̀rọ̀ léde bí wọ́n ti ń ṣe sàdánkátà ìgbé ayé ọ̀jẹ̀ olú Jacobs tó jáde láyé bí wọ́n ti ń dúpẹ́ lórí ìgbé ayé rẹ̀. Ǹjẹ́ lórúkọ Akinwale Abolúwadé tó léwájú àwọn tí wọ́n kó ìròyìn yìí jọ Olúṣọlá Mọ́mọ́ Lótù tó sì kà sí etí ìgbọ̀nyín ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ 32 FM fẹ̀yìn ẹ̀.

0: ara le atuki yin lo so tuni pe e ku ami ti ba wa be la ti ku ami oju ba wa na tori bi an ko se nlori ofe lati ma gbo wa lori radio be la wa kan na ni ori ofe lati ma wu wa loju opo aye lokara bo lowo ose ni abisi aye wa bo loja bo office ode odubi ti wa lolohun se o la dura ti mo feran lati ma gba ni gbogbo gba e ka bo sori eto soft sand show lori 32 FM 94.9 awa loko wole ati ile na la tun kan le ko yin ile ise soft sand property boya tori en ti o ba ti gbo ri tele abe to ba se lo radio ti e lorun ori ofe nbe fun yin to po lori dukia yin ti e le je atale to fi ni lokan bale be la nba ni itali eni ba si fe ra na a je pe ninu awon ile abi ile to wa lori igba wa lo ti nefe si a ta fun yin pelu rorun lai je enikeni nipa ni ya todo wa abin bola lamid loruko mi afa lamboroki mu ki pe ka so emi ati awon iko ta jo ma nwa na la tun se dede no kuru lowo san tun eja kawon yan wa
1: e ka so yan rale oruko temi ni adekunle lati le se soft sand property
2: e ka so gbogbo le oruko mi ni adeola lati le se soft sand property
0: loto opolopo nkan la ma yiri wo be ye ba se lo la se ba soko e lori eto yi lori ati tu awon so na lori rufe dukia ti won fe ra amọ ka to lo jina leni won so nipa awon ile kan to be ni arawo to wa awon ile mi tun wole wa kikida ki awon ti won ni awon ile yi ki an se ojuse lori e ka de mo igbise to ku o na ni nkan tan duro de ka le gbe won sori igba amọ niru akoko yi na je ki so fun nipa awon dukia kan to wa nle eyin na le lo wo loju opo aye lukara wa ani ile to je bungalow oni yara merin lori 2 plus lo wa ni orogun 25 million naira bungalow to wa lori 2 plus ni orogun loju orogun gangan 25 million naira ni bakan na la ni duplex to je onibeji duplex onibeji iyen be ni agbegbe felele ni ilu ibadan 110 million naira ni 110 million naira ni duplex onibeji yen to wa ni felele won ti ko tan won ti fi panu bo sugbon awon ilonu le ni ko ti si nibe ka re won ti re ka kun ko ti si kikun be o ti ti ni ferisi 110 million ni duplex onibeji lori a plot of land ni o de ni space for parking 110 million oni yen badin bakan na 18 bedroom apartment ti a so fun yin pe wa ni apata tita ni yen na je owo ti e je 20 million ni rasiko ta so re 18 bedroom apartment 18 bedroom lo wa nibe bi yen se je niyan lologun eru ile kan na wa nbe to je 4 flat buy 30 million niyan na o na ni fence 30 million ni yo je tita ki yen ko je bi awon yen se je lasiku yi awon dukia mi to ba to nfarahan papa julo ngba ta ba ti gba ase lori won oto ni kiyan ni kan ba npo lowo dukia ohun oto ni ko mu agbodani e ko ju agbo siwaju ko wa fa okun e dani e yoju siwa a jo sasoye po oro ke to wa rara SND video irufe ile te ba fe ta ati ayika re SND soju awon opo pe ta fun yin gbogbo eyi ti e ti send ile si wa IT yoju ni o ati ri awon ta fe ninu le yin sugbon ta ba ti ni ke yoju te yoju ki ori phone makun a delete bi igba te pe eni yi o ni kan se ni te ba ti send property si soft sand property lori awon number ta ba pe ta de ti sade pe ile yi o te wa lorun o igbese wa lori e o ke yoju ka jo so okodoro oro fun ra wa abire wo lowo enikeni o ka to ta abi leyin ta baba yin ta dukia yin tan adi ati asotele to membe ni ka jo mojuto oro o se so ni fitila afi bi na ba ku ba yo ba se ma so so titi di ojo sunday gbogbo yin te nile lodo wa te send ile si wa titi di ojo sunday ti e ba ti mojo te yoju si wa office pe mi o nile wa lasiko bayi o odujo bayi bayi o ti e ba ti mojo gbogbo ile beyen a delete lori phone ni ko wa ni sipo emi ni mo ni ka mi send ile si yin last week ka yin kun en to se ta ti se kankan niyan o please te ba ti send ile si wa pe fe ta property ensure you show up ta ba ti fun yin approve pe I like property yo to di gbogbo ile ko ni ile o gbogbo ile ko ni ile o gbogbo ile ko ni ile orule ni mi te ba ti send ile si wa ta ba so pe irufe nkan ta fe lele we are good to go e je ka yoju si wa gbawo lowo yin ta ba re ti ba dukia yin ta laarin 48 hours o yen da kan ti ki e je ti agbo ti be yen omi to tun fe se pataki ti ya pe kelu awon ile wa si wa tita o Mangu Estate si wa nibe Mangu Estate o wa nibe fun tita bayi 2 million naira ni won na bready 2 million naira ni Mangu Estate o wa ni akufo lojo na apete awoto lifeout fun to ba maxis yen dada bi yen se wa ni yen school yen lo wa ah ni dukia to gbe mi yen gbona o bo se ri ni yen then ani Apu Estate na ni Ayegun Ayegun Olomi ni Apu Estate wa 4 million naira ni yen 4 million naira won bu lowo 4 million naira ni bi yen se je ni yen fun awon ti agbebe yen a se ni a plot of land kan na ti enikan ni ka ba won ta ni agbegbe ologun eru a plot of land won ni ka ba won ta ni agbegbe ologun eru enikan to ba ni fe si a plot of land yi ko kan si ojo opo pe wa yen na won lo si ba 3 million di 3 million lo ba de won na o 3 million ni tori pe gbogbo ile te ba fe ra lowo substand a je ita ti sise lori e pe se ko sise ti o fa wa ni ikun tori de yi 3 million naira ni ile to wa ni ati Orogun plot kan ti a ri eni gbe fun wa nibe yen so ka tes waju ka ba lo si bi eka wi pe a n ba awon eyan mojuto property won bayi ile ise substand e mo pe ile ati ile nikan la ta ratele amo sin ati n ba awon eyan mojuto property won ẹkun sun mi kì í ṣe orúkọ láńlọ́ọ̀dù tó bá gbélé fún àwọn ejenti apààyàn ẹkun ẹkun ṣe bẹ̀rẹ̀ ni o láńlọ́ọ̀dù tó gbélé fún ejenti gíràn tó lẹ́kun sun ẹkun ṣe bẹ̀rẹ̀ ni o ejenti ti tẹ́nàntì ó sọ fún pé géètì bí báyìí báyìí ti ń jẹra o ẹ sọ fún bàbá láńlọ́ọ̀dù nígbà tí géètì bá wá rà tán àbí fúrèmù ilẹ̀kùn ilé tó bá jẹ tán kánú bàbá ti mójútó nígbà tí kan jẹ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ àbí màmá ti mójútó nígbà tó ń yìnrìn ó ṣeéṣe kọ́mọ̀ di gbèsè tó tó bẹ́yẹn ṣùgbọ́n nígbà tí jẹ́ǹtì bá ti gbówó tiẹ̀ tó ti lọ ẹkún òṣùra ń lọ dúró owó tọdún tẹ́ ẹ gbà ẹ tún gbowó kun tẹ́ fi ṣe fẹ́rẹ̀mù ni o ẹ lọ bá àwọn wẹ́dà kẹmọ yìí tán ń jórin nísìn owó ti ọdún ní tẹ́ ẹ gbà jọ pé mo gbowó ilé ẹ tún fowó kun lẹ́ẹ̀fi ṣe àwọn tó ti bàjẹ́ nínú ilé torí irúfẹ́ ejẹ́ǹtì ẹni lórí ilé yín ọ̀rọ̀ kan ṣe bí ọ̀rọ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ mi ò ní fẹ́ kẹ́ dárúkọ yín èèyàn wa lórí ọ̀rọ̀ bàbá kan wọ́n lè máa gbọ́ ọ báyìí nísìn bóyá wọ́n rò pé apẹ̀tù sáwọ̀ làwa àwọn kinínú kẹbúyẹrì ẹ dákun ẹ ṣí àwọn èèyàn wa létí kí ni wọ́n yé kí wọ́n lẹ́jẹ̀ǹtì ṣe báwọn.
2: ẹ̀yin ara ilé wọ́n ní pé ejẹ́ǹtì pé ó gbé wọ́n gbé ilé fún ejẹ́ǹtì pé kó bá wọn máa mójútó ejẹ́ǹtì yẹn wá gba ó kó àwọn èèyàn sínú ilé ó gba gbogbo owó ilé yẹn kò dẹ̀ return fún landlord láàlọ́ tó wá ń bèrè pé ṣáwọn èèyàn ti wà ń bíbà ṣáwọn ò ní rárá òun ò tí rèèyàn fi síbẹ̀ àwọn èèyàn ti ń lo bí ábí oṣù mẹ́fà lọ ẹni ẹ̀kẹ́ ń gbé níbi tí ó jìnà síbi tí ilé ẹ̀ wà so àti sọ pé òun ti ẹ̀ fẹ́ kó gírí máa lọ síbi tí ilé tó fẹ́ fi rẹ́ǹtì wà o òun ló ṣe wò pé kóun gbé fún agent ìgbà tó wáyá tó wá wò pé jẹ́ kóun ti ẹ̀ lọ sí ibi ìbàyí ló bá rí pé àwọn èèyàn ti ń gbé inú ilé wọn ò dá òun gan mọ̀ àti landlord ta ló kó yín síbí ta ló ṣe kíní kan ta ló ṣe báyìí àwọn yẹn ní rárá àwọn ti sanwó ilé owó dẹ̀ pé o àwọn tó kó fẹ́yàn báyìí lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ sí máa wá ejẹ́ǹtì kiri tí ò ṣe ọ̀rọ̀ million naira o millions of naira ọmọ àńtẹ̀ láti ríìchì agent agent ti ó bá gó èèwọ̀ làbárí agent ó bá ń pèpè ohun tí wọ́n ṣẹ̀ wá fi òfin láti fi wárí kò tó di pé wọ́n rí ìgbà tó dẹ̀ máa rí ìwọ́ sọ pé rárá kò rí bẹ́ẹ̀ ẹbẹ̀ ló kọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bẹ̀ ta ló wá ṣọ́ọ̀tì báyìí landlord ló ṣọ́ọ̀tì.
0: ṣé ìgbà àkọ́kọ́ nìyẹn tí ó ṣe bẹ́ẹ̀.
2: Kò tún wá ṣe first time tó máa kọ́ ṣe yẹn nìyẹn ṣe bí wá sọ fún ó wá fún àwọn tó wà nílé yẹn ó fún wọn níwèé pé kí wọ́n tiẹ̀ kúrò nílé pé wọ́n mọ̀ wọ́n ṣe báyìí ìgbà tó tún wáyá ni agent bá tún padà wá ó wá ń bẹ̀bẹ̀ ó wá bẹ landlord pé àkókò jọ òun ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé ó ṣèṣì ni pé this time around òun máa involve ẹni gbogbo kinní yẹn òun máa ṣe kinní kan láì ṣe pé iná kinní kan kì í jóyàn lẹ́ẹ̀mejì kinní yẹn ó bá tún gbẹ́bẹ̀ o níwọ̀n tí o mọ̀ kan tójú ẹ ti rí nígbà tó kọ́kọ́ gbé ilé fún ẹni yìí ẹ bá tún gbẹ́bẹ̀ pé ṣé mo tún wà wò ìgbà táwọn gan sanwó pa wa ṣé àwọn èèyàn tí ẹ wà mọ any other person ni àbẹ́ ti ẹ̀ mú agent àbẹ́ ẹ̀ mú any other person fi wò pé ẹni yìí nìkan ló lè bá mi gbé ilé mi.
1: ó lè lò wá fún
0: wọn. ó lò wá.
2: olẹ́yìn tó bẹ̀bẹ̀ máa yìí tún gba agent padà pé òkè óyá this time around o òun máa wà involved òun máa ṣe kinní kan kinní kan ló bá tún gbé àwọn èèyàn sínú ilé o ni kò bá tún mówó wá again. ni elekeji o wa kan si awa pe ah bye bye o pe o sele bye o sele bye pa won fe ka wa ni charge le yen e ko si wahala te ba se pari awo to wa lori oro ile yin o e reach out ta ba ni rara pe awon omo ruro lowo ta le se fa won pe ka won ba wa ba agent ja ani ah ah nkan ta ma so mi ni pe soft sand bo ye wa awa ki se agent o real estate managers lawa ti e ba fe gbe ile yin sile fun leasing e gbe wa fun awon ma ba yin mojuto gbogbo nkan ti e go so pe lawon agents e ko ni possible bo wi pe eyin ati agent wa ni issue e wa ni ka wa wole ka wa ba yin ba agent ja e ka le gba le yen lowe ka wa le wa in charge ah a se ru e itore na la se ma kekeke lori radio la bi ma so fun yin e ma imagine run kan be yen nigba to wa gbo won ni awon ti ma gbo so wa ti pe en ko to se le pe kini ko kini ah ah ni le se to pe ki se pe bi a se bere lanu abi ni jeta ni le se to pe boy ma ti ma so fun yin pe ah lokun di o bayi lo se je o ko si pe eh ah kini ko bo mi mo ru trust abi se ignorance gan mo ti e ma pe ni
3: that is ignorance
2: pe e wa gbe okan ton awon agent e to be yin npe oke ah e o ma se kini ko ah awon na won kan tawon na ma je ni won go ta ba so fun lori eto yi ta ba so fun nipa soft sand legit ni
3: akidayo o me kun su mi gbogbo la lo ti e kun ba ti su lori property e to le je pe ba meji ni inu ke ri agent je pe to ba gbowo yo pe ke to ri abi yo pe ko to remit tabi ko je pe ke ri agent to je pe court ti e o ti affect owo yin ti from experience awon nkan ta ti ri ka to dawo le kini nigba ti awon agent property mi to ba ma se charges won isu ti se owo landlord ni percentage to ma bo sowo won yato si external charges ti tenant yo foriko ninu owo to e ko je ti landlord gangan charges tu ti wa nbe
2: admin fee
3: orisirisi fee owo yan ti wa fee ko wa ni to nomo so ko e kan ni papa mo ra o kan ni pa fun enikeni o if you are tired of crying lori nkan te fowo ara yin ko papa awon to wa ni lu oyinbo ko se ku giri wa pe mo lo bi ile mi e wo ile baba nsi bi ti won ni awon ni properties se kan wa fo lo be ka ma so tin be lu ebo Olorun ni je ko je pe bo se lo lo se bo opolopo eyan lo ti yes won ko AC awon WC wo awon property kan ni ana ti bo lo satoju bo re ara lo yibo na lo ni ada ijo ni gbolohun sale boju to bi bayi oni aburo awon lo wa in charge ish bo de mo aburo won yen mi o ni soju be yen lo awon ki mo ti sugbon won koroga ta ki mo ti sugbon won koroga so gbogbo junbe na ni olorun je ki ataro da le yin olorun je ko gbe ti eje yan ba na owo yan okay na ni won o pe joko pe ibi ogboro daru ibi ogboro baje ni o tu wa da to ba jomo iya re ti ki se pe son name lo payin po abomo egbon brother sister uncle daddy bere wa we itan so lai pariwoju o na ni wi pe whoever to ba di property to need amoju to gidi awa ki je ni nipa lodo wa o e pe wa soja awon number ta pe yi a wa wo ile ohun a wo ipo to wa emi na mo le gba iru ile yi o ti ma je tenant o to ba je mo atunse dede to ba je mo pe o siseese ko lo be ba si je pe tenant ti nbe ninu awon ile ti e fe gbe le na e kiki da ka wa ko we so wo fun wa pe isakoso ile yi o ti yato o ile se soft sand lo wa ni isakoso ibayi bayi bayi yi o eni ti o ba wu lati ma lo ile ilo nigba ti owo e ba tan ko buwo lu we pe ohun gba lati ba soft sand se ki se pe seyin le gba bi wole ni seyin le gba mi ile ise ti wa ni lawyer o ke se e pade mi lawyer e pade mi ni ibi ti tin type affidavit yen o ka le jo gbera lati be ile ise ti wa ni lawyer o ile ise soft sand ni lawyer o ke se sagambe ile o adeun ati atotele nbe lodo tiwa so landlord foko bale lori property e boya complex ni o boya le ni o whatever it is to je property ki ye se bi oko o ile ni o to se gbe ati to se taja e je ka mo a pe awon number yen nigba ti asiko ba to ogbe dede kun le fe se afiko awon kan ti mo so bo
1: oni oporo kagbon awon ni
3: afefe lo nba lo
1: ni aburo lati so fun mo luabi to ba de ni
2: o ma do didi
0: ise ke se ti so opolopo oro eh boya ke ke awon number to wole ise wa fun awon yan wa
2: awon numbers to wo ile ise soft sand e le pe wa e de le send message ni ori WhatsApp 091-646-15-000 091-646-15-000 tabi kepe 091-15-55-0055 091-15-55-0055
0: awon number to wole ise wa le ti gbo yen bakan na tun le fe nilo awon alaye mi lori awon kan ta tin pe ke lu bo e bo si oju opa ile lukara wa lori social media wa e ba pe awon to ba wa le fun
1: lori social media so Facebook, Instagram and TikTok at soft sands property soft skin koro sand iyepe e jo po soft sands property SOFTSANDS soft sands property lori Facebook, Instagram and TikTok te ba ti debe gbogbo awon eri ma je mi ni so gbogbo lo ti wa lore a de tun ni website wa na at www.softsandsproperty.com www.softsandsproperty.com
0: ki e ma je iyen na a soro awon estate wa tutu ta fe si lojo fun yin very soon e je ki fencing e o pari na a mo odi yi lowo ni ti fencing e ba ti pari o ti wa tita o ti wa ni ti o wa nle bayi fun tita sugba fe ki fence be ko pari na ki a se eto lori be kele mo te fi e fi owo ra gangan tori aye ti wa bayi nisin bi owo ba se mo logun o mo a nbe lohun ile wa wa olohun gbo temi ile wa wa awa la nlogba ile wa na wa bi ki owo ba se mo logun a se mo ni so ile ba wo 5 million 10 million de play o je ko loko ibi to ibi ya se ra odidi ile ti ara odidi ile 30 million ti wo wo pale ti won se bere
1: bi o ba ti se mo logun mo ni mo se wa
0: boro en se lohun o je ni then opportunity to tun wa lodo wa oni pe eni keni to ba fe ra ile lodo wa ti agbara o kale kan aye wa fun e lati ma san die die wa san 40% ahead wa san 40% bayi o pe boyo 2 million lo fe ra o wa san 40% wa ma san iku die die laarin osu mefa o yo ni 4 million yen lo fe ra wa san 40% wa ma san iku die die laarin osu mefa kini kan ti a ki se lodo wa ni pe ile ti client ba fun wa pe ka ba run ta lase lati sanwo yen die die o biru plot kan ti won fun alologo eru yen sin leto lati san yen die die o kasagbua gbetan ni ile to je pe client lo gbe fun wa o sugba je pe estate to je ti wa ni adidi se ni rorun fun eyan ara ile ni ke le ma so die die you paid 40% in deposit then you split the rest across 6 months then we are good to go bi aye be bo se lori lori so die die niyan fun eyin ti e ba ni ile lowo abi complex te fe ko ni amboju to da labe sakoso ile ise soft sand ya to si pe le pe number wa e le se abewo si wa ni Laughter House Premier Hill Makola Ibadan a share building pelu 32 FM like you know I'm a broadcaster with 32 FM also I'm part and parcel of South Sand Property so from office to office ni inu complex kan na oni Soft Sand Property ati 32 FM jo wa bi pe ajosepo nbe laarin ile ise meji o na lo fa to je pe ori ile ise yi nikan le tin gboro soft sand e fi okan bale lori business e fe ba wa se if you want to confirm before doing business with us you can either go online to verify or you come straight to Laughter House to come and see us eyeball to eyeball and let's talk about how business can thrive o ro wa lorun lodo wa fun aseyori awon onibara wa ibere ti poju fun awon ile lasiko yi awon tenant n bere ile to po o ti di ikaya fun wa I won't lie to you. I won't let that when you're in bed, you're in bed, you're in bed, you're in bed, you're in bed.
3: bo awon ta ni nle ati gbe le tan se ato ma do do do ti o we nikan ba tan ka to so pe lemi wa leni. So you landlords, landladies, we are calling on you to call us to come and manage your property and get a better reward on your investment. Bo gba nikan to sun mi soro lori property won when la yi awon awon mo fowo ara won gbowo ara won ni awon o tun dey di agent mo laye won pe agent yen ni ori kikan ko se so lori radio won ni la yi awon awon o tun ma do opo mo
1: ti se kini e fun won
3: but you as a person te ba te gbowo fun ra yin yo ni ra kiyan to je landlord ko ma te gbowo fun ra re ko mo yo lori afi te ba ni pagun tori awon tenant kan se ta ti ba ti yan je awon tenant kan se ta ti ba ti yan je yes opo dada ati bagbe ati ri o si tun wa ngboro ko mo jora won fun won ni won ti ni kan sanwo na weekend lowo no di o owo na si je 5000 o wa ri 3k na iru ta ni deposit 3k ko so pe pelu ogo olohun ola otula o abijo merin marun o 2k to ku wa mo wa o wa nda pa o nda para aye la se ka to sorun ni o le la se le dadi e o wa fi 3k muti muti ya o pa mi o wa fi 3k o fi 40 o tun wa de le tan la lo tun wa bere owo na baba kilo na gan e me lo mo lo na se mo gbele ni se mo gbele ni e me lo mo lo na gan ma lo la ro ma de la le lo mo gbele dadi re so landlord ti ba fe mo ko wa la wo aya ku ti mo gbo kaye fi dada won ni awon lorogun sere ni lori abi ki letter and support landlord rupo ko we fun are ko lu bi agolo miliki so ti e ba fe ma rowo yi gba lodindi te fe inira lori e mo koju tenant fun ara yin ofin wa lodo ti wa fun letter and to ba buru ko si me je fe sanra to ijoba ni uniform e lorun blue na ni ko ne patan ko won ko sent bi en je fe tobi to bo si pelebe size uniform e wa I believe so much in the law tori e ti anybody ba ma so pe ma se mi o ma se mi mi kin faje ko ma se mi to ba se mi n fo lan to ju olo lewo lowo o ko wa si yo ku e ba mi be bo dai emi to ti yeye emi tele ogbowo na sa lo osan oju se le won ni asan wo ode o lawon ode to ti sun iwo nikan lo mera dugo won ni ko sanwo ode o lawon ode te pe to ba nbo won ma sun ni koko ladugo ya bi ko lo mo gbele dadi e so landlord se ba ti fe wa la lori dukiya yin e kan si wa ni aye ti ngba gba ti aye ba ti yo o sese kai na fe ni kankan abi afikun abi ka gba awon ara le laye ibere tu ba run loju na fe bere nipa wa abi gbese ton fe gbe lori dukiya kan e wa gbo awon yan pe wa pe se an ba awon yan develop le not for now ipe e ba wa ko tan ke ma gba owo re ngba ti owo te ba fi sise to ba tan then e ma san ti wa lo ki ri be mo ipa wa ka agbara wa gbe lati ba yan finish building e se bi investment ni akole ade wa time yen de ka jade lati go bi kan ebi gba ti time wa ti si meji wa ni 10-5 na bere project yen won si wa ko 16 si bi o tun se wa di 16 ebi gba ti ngba te bere ise ebi go cement lera 10 aye 10-5 o lera cement o se wa tun wa je pe cement di 16,000 ninu bi bai so kaluko pari ile re ka ba mojuto lo da oruko ti e to le ise ti build ero for godo yi tori die yi a ko ba eri keni develop le o but if you need any apartment anywhere reach out e to ba nbele ke se pe ko si le rara koto ni koto rara awon number to wa nu studio wa ni osan yi lati so nkankan nipa ta tin babo abi afiko lori e out le ko agent kankan o mo nba lori yen 070-55-000-949 080-97-000-949 +234
0: 90620000949 ti e ba ni existing agent lowo ti o fi yin lokan bale existing agent ti o fi yin lokan bale kikida ke kan gba abi ke ye receipt yin wo time te gbowo lowo adekunle last time te gbowo lowo adiola last time te gbowo lowo lamidi last e ba ti yewo beyen e kan write appointment abi termination ke letter of termination ke ko fun agent pe adupe lowo re bi to ba de o awa ma resume lati beyen a fu gba to wa no le letter a o le enikeni jade ba se nse bi ba niyan a ki le won jade ilana ta wa n gba sise lele yi o owo abo onile asiko bayi ni o mo de o owo na asiko bayi ni o mo de o owo ode asiko bayi ni o mo de o awa ki si ba landlord gba gbogbo owo ina owo ode le kan na fun odun en to ba lagbara ile san gbogbo e papo ti na yen ni kan ri ko sure tori a mo to mo lori card re a mo bill ti nepa o mo wa gba kan san 2000 ati san 40-50,000 nisin so ti a ba ti re to ba gbowo odun kan le lowo na lowo re o ti sorry mo o awa o seru e lodo wa so lasiko ti a ba ti mu wa won gboro ja na ile ti awa ba moju to ile ti awa ba moju to won gboro ja na be tori pe Mr. Adekunle o ti sanwo no a wa nu awon akole ta ma fi sowo si awon tenant ka daada ko to tori bo ma je onile ilowo ile ma je lowo na ma je lowo ojuse ladugbo in to ba ye ki landlord ba indasi nle adasi e to ye ke gbo bukata re fun ayin gege bi olugbe ile a mo nipa re so awon oro ti monica so leti ara wa niyan awon agent akegbe wa na afarajo a ti le ku meni keni awon kan sumo wa ṣugbọn isumo ni la mo se yan ta ba ti sumo ta ba ri pe to le se ba sise ni an ba won kan se ta ba ri pe oruko ton pe yin ni yin pelu ogolorun a so pe security e meje ke wole manjo mi a si delete awon property te ba fi si wa lowo tori e kekekere era for call gboro yi oruko le se subsand awon yo pile foju rewo awon ton sokowo le ati le papa agent tele ko tu wa je pe era kan wa je jade lati bi kan it's not good for our image yeah. So ni fe ken to wa lele kan ko fa wa subu trustworthy agents like some that have been coming if you intend to work with us see how we can lift each other with what we do the door is open for you but if you think you are the corny or the dubious ones no here is not the right place to come so eba mo number le ise ti subsand fa won wa
1: lekan si awon numbers to wole ise subsand won yi 091-15-55-0055 lekan si 091-15-55-0055 tabi 091-64-61-5000 lekan si 091-64-61-5000
0: awa namba eni e o de tun jasi oro ke wa office wa ori oke mokola e ti o ba mo premier ko beri egbe premier gangan so pe fe yin e le lo laughter house ni mokola ori oke premier yen nibe lawa e wa ka yo joko soro ke mo pe ke se awon office ti o sa loto latola oni dukia lawa na nigba te ba de bi te ri ta ri mo le nbe e mo pe ke se awon ti o tori bungalow kan ti won o ti le kun office won àwọn tẹ fẹ bá dọwọ pọ mi ẹ ṣe ló máa jẹ nìyẹn ẹ lè dé mọkọlá pé machine lẹ gbé wá kẹ sọ fún kábí kẹ ọkadà fẹ gbé ẹ ń lọ sí fẹyín ẹ wọn gbé yín débi pẹlú rọrùn bẹẹ bá lé wá ẹ lè rán mọ kó wá bá wa sọrọ tó bá lè jẹ bọkà wà náà yọjú sí dúkìá yín à ṣe bẹẹ ẹyin aráàlú òyìnbó ẹ ní ṣòwò àṣẹ jẹ o pàápàá yìí tẹ ní ilé ń bíbá ẹ ní property tẹ ń sọ di owó. You can always talk to us. Tell my fake boy in the radio, early communicate to her after the show or the numbers we've relayed out. Being a shima je, ni ya tibe ni. Koto liba ko lori etu. Imi na fi number to do misile. Je liba miso lupa dukia. Ni ori re. Bi mo ye so fun wa. Agbata ba ti send the property. Si so fun pe e fe ta. Akoko ta ba ti da fun appointment. E jowo e yoju. To ba ti ye. A delete ile yen.
3: ejo emi ni Mr. Lagbaja to ni kan send ile sin yin lati bi kan ta ba ti delete o ti lo niyan o an wa ye ta le control ti o lo kia kia ke se pe a wa fe ba enikan ta le a se mo ranti pe ah won ma so pe ko si document kan ati pe won ti so fun Mr. Lagbaja ninu family that is the purpose of us sitting down with you to iron things out and the moment you have a good go ahead ama polowo duki ayin loju opa yi lukara ati lori radio eh nilo nira kankan lori nto lo nse fun yin o se je niyan abi oro ba ku ti e afikun lati odo amama wa nibe yen awon ari lati gbo yin iya wa
2: okay ikoko ni mo ti e wa nro bi a se so gbo nkan ta nso lataro so o toka si awon to wa ni ilu okere awon to wa ni diaspora so only points kan ta ma nso pe ah eh mo fe rally abi mo te fe ra property so tama so pe one trust be a family member lati se so mo ko fe I'm just coming from the customers POV now ni pe e mo ke ma ba get wa wrong elomi le ma feel pe en try lati advocate abi lati so pe se wa so pe
3: ko si family to
2: da exactly she understand ko ti mo so pe boya gbogbo eyan lo wa ri bakan lori bayi lo se kini kan so ma fe ke ba to mo le si be yen dada so that people will understand the reason why we are saying what we are saying.
3: All right, I will share a few experiences with you ebi wa ebi tun wa o olorun ba se eleri ati ri baba to ti nawo ile omo re to mo send lati loyinbo baba de nawo yen ebi ti ri aburo to saju egbon esile egbon ko ba moju to project ile ara ile yan lo de ti call e ti e o de si ile ti e ki egbon to si ti e gbe se pe ko ba egbon call e o ile ti o call latara n to ri je lara ile ti ara loyinbo ni ko ba nko o si ti e ki egbon to si ti e a de ti ri n to je yi pe ara loyinbo send owo en to ku baba fun ko ba moju to mo so bi ba ri na en to ku ni baba photo ti e lo gbe si hotel mejeji omo wale wa claim eto e lo de ni igbagbe yawo ti dara UAE iyen ti o ba ti ipana tori mi o follow incident in up so ke o tumo si pe awon ebi mi no da tan bara won se nkankan most times iyen le ma ni okan ti ko da iyen ma le okan ti o da sugba awon bukata kan wa ti ma doju ti yan ti fi yan se sin bukata ti ma doju ti yan ti fi yan se sin e kan imagine si pe eni kan lo ja block 200 si site economy Nigeria lasiko ta si wa to ba gbo ma boju eje economy Nigeria n je be yo boju anybody je e wa imagine egbon yin ababoro yin to mo pe wa ni loyinbo olosi wa je kile oro fun lodi keji korowo school omo san ni last time o wa the time omo fe wole ko ti sarajo na ko ti sarajo se ko ni lo nu owo un a fe lo cement merin si ori ise kan time ti won wa send owo si o je time ti omo mi ti fe ko ti juba mi school lori pa ti san balance eyan lowo kan nu cement un se pe abuku ti de ba bi je ti kan se ke se pe won ko e ku ma gbon mi ni opolopo pa ti n ba ri pe buildings under construction o da wo o kere tan meta ti se ju mi ti se pe owo tan mo debe te pe yan mo koja lekan gbo wa lati keke o kere tan meta ti soju mi lawon ile to ti ga to n dawo shortage le wa lati bi kan eni yen le ni lokan pe olorun ma je ki ile o dawo pa boda mi aba buro mi o sugbon time o ni idowo yen abro wa bere lowo yin roommate yen pe mo ti je kan mo wait mi task ti bere abi taxi ti bere o mama re mi je so won ni fe bere elomi na tun wa giran de bi pe ko mo iwo na after to ara cement yen iwo na 5000 ko fi gbo bukata nkankan nji ba boro mi se mi le ran ise ni after all mo sha ba san no wo le ejo ni bro e ti ti wo bo na so family tu wa o ni se pelu relationship ta ba ni pelu wa but for us what we are saying is that we are in the position to help you carry out any assignment without you having to stress yourself or fear anything e ti ko so awon yan lo to o ebi na ti mo ti lo polo fa won onile onile ri dada o ti mo sa pada be gba ti mo ri pe o ko ti o ti da yi yo wo gbo lo eh be ti se re o ko ti o ti da yo wo gbo lo ayi sumo ni la mo si eni ton ba ti lu yin bagge ni bomi ri eh ti de soft sand ni eh a biuri le tobi o ki sa bodo fe gbaragada ti panpe ba gbeyan panpe tale tale eh le jo do suit iwe tu o gba nu ina pocket iwe tu gba nu ina pocket eh kanu abori latin tin ni te ba duro gbogbo yo ba ntan wala ona nu boya nu e ba o lo pe lala ko we won igbele won igbe bible lo sori ile o abule se won igbe abu dani o olorun da si loro ile o mura ni o tabi ko ra bi toto wallahi iba eh seju adekunle lo se se ko si megba tara le lo ba ara mo yin ajale koko e ba meji ajo mejo tara le baba wa ni fa won lowo gbe ni so court pe witness ni o lai si we
1: eyewitness
3: number to ja sodo wa le kan si 091 64 61 50 00 091 64 61 50 00 tabi 091 15 55 00 55 091 15 55 00 55 ele pe abi bola la mid na sori 080 55 76 70 84 080 55 76 70 84 let's talk about properties ba se le jere lori e so sa do so pe ko si kekere akan ti e ni le lori teru to ma wa lo ye ka loru ile ayo e ja sise to ni o loruko gbugbu awon iko ile ise batajo wa loso to ni le mi abin bola la mi kiyin pe a tu rira layo a pade ni re o

gbogbo yin se wa lori isakun ayelujara Facebook e gba owe yi ke ba mi pari e e ba n pari owe e ti mo ba se mo se eyin te jebun ni jejo mo nigba pe o ti kan yin la bayi me ba ti kan yin la ka to pari eto e ma ri tololo tololo e pari owe aja ti yo pa ikoko bofa aja ti yo pa ikoko bofa eranko tan si ni le laja eranko inu igbe inu gbo ni koko aja ti yo wa pa ikoko bo ifa e pari e aja ti yo pa ikoko bofa kini pari e ele ni ibere fe yin te wa lori itakun ayelujara Facebook en to ba koko fi dan so wo si o se se ka me yo kan abi meji ninu awon eyan hun aja ti yo pa ikoko bofa kini yo ba so kini pari e ta ba ti wa so pari e ma wa so nkan to tumo si gan ibi ta ti le lo

Eka wopaya lati jude oja. Eko ni Taitu FM, leng bon mighty 4.9. Fenyi akale ka, si Laughter House, Premier Hill, Makolambadon. Lowe lowe le tue, etin lolowo. Moti so de biti ore, to ti lore, bo re, to re, gbamare, pe yo se suru no ni ati, pe to kore, ba ti wikan, koma fore na fokwe, koso da janimbo. Be na ni o tun lo re be lomi elomi ti e gba ni mo pe ko pun be sugbon pe kila awon eyan ma so ton ba kuro nle oko o wa o pe won pa ide ore da won mo kan keji awon so di gbe udani o wa lo so di enikan ti won pe ni ogboyen oju egbeyin kule mo jo mo yodu ti won wu lojo opan ifa babalawo le ni un o wa kala yi o se oni pe to oko won o fun ni simi o be pe bo lo se oko won o fun ni simi leyin omo marun o tun wa la won ni sokan ti o fi na igba so won ni dunu aro da leri eni wa o pe to ba ti sokan won o sokan oni be ni won o le gbenu won falagba fo abi baba abi o baji se won baji ya abi wa ni pe en to sele ni pe o fe ko won ka won sokan edigbe o dani abi oni ko si wahala oni ti yo wa se ni pe itawun o lo wara kini un benu tawun o lo eji kin la mole omi tin jade lati omu kini kinu to ba tomo lowo oni omi to ba je lati omu re ni awon o lo tawun o popo mo nkan ti yo fi sinu anje fun oko re oni se be ni oni ko si oni pe to ba fi le gbe wara kini wa lari o fun ni ojo merin la sa oko ta wa to ba fi le gbe wa oko re ibi to ba ni koko re o joko si loko re o joko si oko re o si ma gboro si to po e ba fe se gagan to ba ni ko mo lo ibi ti oko e o duro si ni o se ga si olowo ni o si ni roro ko la mo se ga egbo ya se mo adegbe ni isagi awon atona bayi iru won lo mo nfe se koye pe o rire gore gbere o sa bi kan bi tikin ni wa sugbe teyan fun lo nje lana teyan fun lo nje loni bo le yan se lore ba teyan ba soro papa julo eranko ninu opolo obirin na wa ko kilo nle se bo obirin na se bo soja ora eran o di eran to gbe lati okere bi to ti rikin ni lo tin seran si on seran si on seran si pe lo mo tin to lowo on seran si obiri ojojumo ni se aseda bi obi oge on din on se on ro bo ba se ra eran tutu yo se eran yo wa deran yo mo le onu gbo bi tikini wa yo ju si lokere bi bata meje si yo ju si de en to jina si yan bata meje bi ojo keta o tun sumo kini ni bi bata marun o tun jeran didi si lopolopo gbagbe to ba pe den gba mi kini o ti ma woju woye pe seni yo wa ni gege bi eyan yo ti mo gba en to fun lo je lan si ko wa ni legbo ya kini to je pe ojo akoko tori to na elu soke sososo to toju re wa no wa bi ekun meran legba to birin tin fun ni eran to tin sumo daada to ba ti ro birin yo wa ma juru re ton ti awon mo tin fun lomu

0: legbo ya arabere yi o sa araye wole si kinu lara to je pe to ba ti gbe kale bayi to ba ti gbe ran kale yo ara mo mu owo lo si bi omu kinu yo mu ke lo yo mo fun ara yo mo fun yo fun yo fun yo fun yo fun yo fun yo fun o sa re fun ni ojo kan bo se dodo baba nu baba ni pe ojo mele lo fun o ni pe ojo me la ni awon fun lati ko fi gbe wara kinu wa baba ni pe an ro bi ti yo gbe wa la ni ojo ki yeye keta o ni pe baba ah ke se nkan to rorun ohun se suru gan ni o kikinu to moju ohun kikinu to moju ohun ki ohun to le fararo kinu de pe won gbo mo re sere de pe won wa mu owo lo si bi gba ibi aya re to won wa fun onje omo re o ni ohun se suru gan ni o baba sun pe ninu suru eyi to se to fi fun ara kinu ati suru eyi to e ko boko le lo ti won fi do gbe daada ti won fi gbe popo owo lo leju ah babe ma jin tan yin oju boro fun wara kinu o ohun se suru gan ni otoko won o le o lati se suru foko won o le o baba so pe suru to se to fi fun wara kinu kile to fi le niru suru be fun oko re ko fi suru ko fi jayere re baba je ko ye pe ko si ogun kankan to n le se fun ko si to n le se fun to le tojo pe oko re ogun oja na ni sugbon bo se se suru yi to fun wara kinu ko lo se suru fun oko re na ebe ni owe na ti je jade pe oni suru lo fun wara kinu pe to ba le se suru daada pe loko re nton rora n fa jan ko ni fa ijama bo se jenu ekani ta se fm le n gbo 94.9 ni feyin e e ma lo suri sa kan yulo jera facebook instagram e shawari 32fm 949 feyin e ma fi awon awile n so wo sibe ibere ti mo bere na ni pe aja ti yo fi ti yo pa ikoko bo ifa e pari owe un aja ti yo pa ikoko bo fa e pari e kini pari e aja ti yo pa ikoko bo fa Any kan ti e ti visible kon boyo won gba bo won gba won ti fi number won sibe igba gbo yin mo lagbara gan o ah mo fe ra won ta jo setu papo won ni gbagbo daada igbagbo won si duro dede se won wa gba ntoto inka jare to ba ti akoko e wo en to leru lo leru en to leru lo leru ejin sare mu ele na wa ka se papapa ka se papapa ni oke geti oke geti oba kan benbe dara la ni mo pe ni oba dara la oba tingun wo nu owo lodo oba lowo lodo bi yere dara la afi were ni bi to lowo de o ma gun owo ni gbeti o ma gun owo lodo ni nigba pe lowo gan o lowo bi alumini o la la bi dara la oba tingun olodo oba yi olowo gan olowo si ma daada ngba na lo nigba aye won be sugbon to sele ni wi pe won obiju omo kan lo omo ti won si bi yi obirin ni oba dara la obirin obirin ni won bi e wa ma ko si ba se le se na obirin o le ijoba ngba ti se olowo asukun gbadi oba ko obirin o le ijoba won gbe igbese to lorin daada nigba ti en to je olori akofi oba ti yo fi bimo birun gan ikun mo tun fe bo sosi o je jije o gbegbegbe o we wiwe sibe sibe yo kai na ni awon lu wa pe biriko to won pe biriko to pe bo wa ni asi wa se bae to je wi pe obo wa ku lai lare mo ta si mo pe obirin o le ijoba nilu abi agbegbe ti awon wa yi ebe ni won tun ti fe awon obirin mi fun oba e mo pe oba o kin ko obin mo fe yawo fo ba yawo ti won fe fo ba yo lohun ka leyin iya e leyin en to ti je olori laafin te pe omo obirin kan soso lo bi sibe sibe gbogbo gbianju won bigba ti won yin gbado si eyin gba ni gbogbo awon yawo ohun won o loyun aro daleri won o gbo ko rara won o gbo ko won o gbo ko won o gbo pa won o gbo po o bi ma iku otojo iku odosu e ma wi pe akinro akinro kadun nigba to ya oba arandara agba are kan wa se obangba na lohun oba la oba dara la are se gan to je pe o ti pe eleyi olojo ti de olojo ti de olojo ti de oni awon agbajo on ti won ba fe kun omo mo gbogbon ti o ma sele si won ati gbe ti won ma gbe papa bi awon to ba ti je ti won ti mu ti won ti je lerewe ti won ti taso lerewe re ti won ti dabura oba wa pe awon oloye laife je e wo sheri eru kan be laafin ohun olori eru ni olori eru ni o e le mo pe olori eru ni gini ni tori pe ati kekere ni won ti mu wasi lu on to tin seru la lo tin seru laafin won gba loju ogun ni baba oba dara la lo wa mu soto lo soto sodo on toju re o ti fe sodo mo sugba ko si ba se le se na a so ile wa lola laafin mo ore yato si abini bi eni ona koja aye olori eru ni sugba on ja aye oloba ebi to wa da ade gbogbo awon ara ilu lo feran re okunrin ni ni oba wa ni pe to n ba ti ku o seri gbogbo nkan to ni ni ko di ti eru yi to fi mo eti ohun sugba yo kapere ni ki omo ohun mu omo ohun ale pe lokan se ale pe lokan la awon abokan bi obirin ni e ko ni waju ko ni leyin ipe eyo kan nkan ni ko mu won si difan to ton o pe e ti won ba difa se eru yi to ye pe oba ti sodo mo yi so le joba won ni pe ko si wahala oba ni ati ti ati gbogbo e eru yi oni ko mu sugbon mo hun nkan eyo kan pere ba ona ni ko mu legbo ya oba so le tan oba ba wa ja oba teri gba so oba darapo mo awon alale obe ku o oba ma n wa ja ni gbogbo awon ilu wa pe ribo ko to won pe biri ko to awon oloye laafin ti ko ra won jo won iru ki lele bayi ko bi oba se ku oba ku ni nkan bi ajin e oba ku la ajin won ti fon fire ti won ma fon kaluku ni ilu won wa tan na ramanda kan ti won ma tan bi atupa bayi ni ayira tupa yi ekan ti sele ofo ba ti se nlu ilu ni won ma tan ni ti won ba fi le gbo fere won ti ma pe ofo ti se ilu nu ilu ti sofo nu ilu e ni sofo o ile ibadan ni sofo ipinle oyo ni sofo orilede nigeria o ni sofo oba ti nbele yo ni ku oba ti nbele yo ninu awon olori won o sise bi pe laafin gbogbo ba lade lade nle yoruba e ni fojo lojo lo o won wa tan na sita gogogo laajin gbogbo lo nso gbogbo re pa kese kese oro odun lojo ta mesuru pelu asaro ojo buruku lojo ti won tu fo ba en ko si wahala gbogbo ala mo pe en ton gbele ni pakuma en ton sun kan ariwo lasan ni npa oko wa digbi ni koto ariwo soge loke ni ani ojo meje pere ona ni won fi soro ti obo si fi darapo mo awon alale won wa pe omo ba to jobirin won ni iwo lamorin o oba dara la ti darapo mo awon alale o iwo na mo won si pe olori eru na le to ba ti so di omo e wo in to ba so lele yo oba ni pe gbogbo to ni patapata in ke yo kan pere o na ni ki omo awon to jobirin won so loje in ke yo kan ni oba ni ko mu oba to gbese ni ko mu be na si olori eru on lo ni gbogbo e toku to fi mo ite tori pe iran awon oba dara la e ni joba nlu na omo oba ni pe ko won mu ori apere babo ohun sugbon ko le jobo obirin ni sugbon won ti gbe fajanle ifa ni pe omo to je eru yi eru kuku ni baba ona loji e tori pe omo oba na lo na bi ti won ti ko leru won si ni pe to ba joba nilu bi ti won ti ko leru to dagba si yi ilu otuba yo tu se ironu ba omo oba dara la e pe egbon ki lo n fe se bayi ninu gbogbo bi nkan ki lo n fe mu ba sa so lo won mu ni abile lo won mu ni inu olori eri tun dun ipe ni wo yi ojo meje ohun na odoba ohun odo lola ohun odo lola bo ti le pon jaye tele ni sugbon ko si ase oba lenu re ibi ti ogban ti sori agba kodo lele yi o ni omo yo mo ti o se ogbon logbon si re ko ni je ka pe agba ni rere obobe na ba fi kon re pe e ko si wahala to yo ba koke to ba kan lo ni bi ta gbe ka o wa lo re ri awon agbagba mi ni lu pe kilo nfe se kilo nfe mu saso ni ko won mu ni sowo ni ko won mu ni soko ni ko won mu ni kini won fe mu te pe ko ni tan eh ironu ti ba o fe le ma fi epe si oba to waja pe oba yi o ku re ironu ni lo wa to fi wa bo so de to fi ku o nilu re to lo si lode keji lodo awon ore re lododo enikan na nibe ebi to ti doro lenu won sa fori kori fi kun lokun iyin wa tun mu lo so de lomi to ja agbagba lupe boro mo se jelele kilo nfe se bayi babo ohun nigba ti won gbe se en ti won so ni pe ninu gbogbo nkan ta n ni nkan yo kan pe ni ko won mu sugbo gbo e to fi mo ite oba gan olori eru lo ni yoku eleni tun wa lo ba ni pe ko si wahala se bi won ni nkan yo kan ni ko mu eh ko si wahala to ba ti di ojo na nto mu lele yi e ma jin fi le bi ibere e ma jin se gege bi ibere fun wa ki mo fo papo lopolo pejo tori pe ojo ti lo esi lanfani lati pe wole lati bere ibere lolokan ojo kan legba to di ojo ti ojo keje ti won da pe ti won se oro kan yin fun oba ti elero okeru to ni te o mu te ti gbogbo re o se gbogbo re bo se bo ni kini olori eru ati awon eru yoku inu won na tin dun wi pe lara awon na na yo gori te yo de gbogbo re yo se ban abi omo e se bo si waju nu o ki gbogbo won daada olori eru na wa nu aso ti o wori aso labankada aso labankada tin tan na yan yan na ti konu re pe niwo yi ola o na ti bo ku ninu eru o na ti de lowo jabrata o si de lowo to to a bo se ya nu gba ni kini yo fe mu oni ese o o ki gbogbo won daada oni pe ton ba ma so aso tan ton ba mu oko oko tan ton ba se gbogbo re o tan oni pe nkan yo kan ton won mu oni pe o n fe mu olori eru e tori pe olori eru na wa ninu ogun baba re o bere pe so le mo lori o bere pe awon kan be so le mo ah awon lori eru na ogun lo lori eru na ogun to fe je ogun lo lori eru na bo se ni pe o mu olori eru a po olori eru ja bo olori eru wa wo na ba o mu ah ah be ni awon loye to ku ba won pe bo ta ni o ko me logbe o wa salaye fun wa pe e mo ibi to n tona de na ni ohun ofogbe nikan se ni mo je ko yan pe en to ba ni eru lo ni eru en to si ni eru o na lo leru o wa ni pe olori eru to n fe mu yi gan o to n fe mu yi o to n fe mu yi to je wi pe abi iro na ni won si je ni pe owo tun wa mu gege bi oko ohun ni ke se wi pe won kan mu lasan oko lori eru wa bale je wi pe ati pe won o ti e tun se ru ma omo olori eru gbogbo ti olori enu wa ni on lo tun wa ni aburo mi oye yin ibi to we na ti jade ni pe en to ni eru on lo ni eru okan wa wo lori eru nse laanu wi pe kiti o ma gbe ko mo tun ma da kakiri o wa tun fi se oko re en to leru lo leru en to leru lo leru ibi ti o we ti jade nu tanu o da lori omo oba eyi ti oba ku to wa ni pe ko mu nkan eyo kan ninu to n file o wa lo mu olori eru to fe jogun baba re en to leru lo leru o en to leru lo leru abala itan do we leleyi lori eto yin eto wa lowe lowe nikan ni 32 fm 94.9 eno ti kan eyan ara le na e lanfani lati da be te ba fe bere abi te ba fe mu bere 09062009 for ne oni e fi bere e ẹ ti mọ ba ṣe mọ ṣe ta gbigba kọkọ rẹ ti ẹyin darapọ mọ wa ẹ ti mọ ba ṣe mọ ṣe ẹlẹ kasan
1: ẹ kasan
0: sa
1: ifa nla mo kin yo
0: ẹ ṣeun
1: kola ki pẹlu lati mọ kola
0: ẹ ṣeun ba mi
1: ẹ fun mi ni number 4
0: number 4 jumba yin wa lo number 4 aya mo bo mo fe ba yin wa awon ka kini jade ni o so ti ya
1: aya
0: enu duro fo
1: agado wo se bege
0: mi gbo
1: agado wo se bege bi
0: ego ni si lewo kana baba ko sona nbe ni eni ara re koro wo si en ara re koro wo si koni sini die ke koni sini die ke abi koni samgbale pe ke yo jina sin to ba le tabuku re ni yo jina sin nkan to ba le fa ki won ma soro di sini bi pe en ara e koro wo si koni sini die ke e sin ba mi 09062949 awon yen ti wa lori itakun ayelujara Facebook ebere ti mo bere nbe o na ni wi pe aja ti yo ba pa ikoko bo fa kini pari e kasan e kasan ba ngbo soke dada
1: e
0: kasan e sha oruko yin
1: oruko mi tokeri lati karoli
0: won gbo
1: oruko mi tokeri lati karoli
0: ibon karole wa
1: ana apete
0: oya e munka
1: ibere kini
0: lo bayi won ni pe abani kan da
1: Mo
0: gba. Ke le pe. E mo. Wa la won mi gbo nkan ti won so dada bi gba ti won jina si phone ni abani kan da ti yo baba ni pe abani kan da. E ka san.
1: E ka san
0: o. Oruko yin ati je tin pe. Iki adubila ti apata ni o. Iki
1: adubila ti apata, e seun. Mo sọ pe orisirisi fun ara kini o.
0: Ẹ seun. A ti bere, a máa yín akọ fi ṣe pápá nu ni.
1: Ọyẹ,
0: ẹ mú ká.
1: A fún mi bèrè káàrún.
0: Ìbéèrè káàrún, ọba mi Odùmarè ní ṣíwá ní Àbùrùngún. Oya omo to bu iya re leyin je
1: Arugun
0: bibo omo to bu iya le leyin je se ogun yi leyin ye ni
1: oyo ko pa kaso
0: omo to bu iya leyin je o soro pon pelu mi abi omo to bu iya leyin je nsin awon eyan wo lo fe pon a tun le mu ore mi pe eni to ti aso ti e mole to se te aso ara re mole to kokon ki te lomi o mo faya yo ba nsoro yo bo ki fi gbogbo enu nsoro ti en ba po we kan o tumo se egbelegbe en to ba ye da do wa mo ronu re pa se mi na won fi ba se mi na won fi ba ki lo so fun nkan yo kan pe na si ni e ka san e seun ibere kejo oya ibere kejo lo bayi ojo ti o ro ti keda bi egun ba pe gba ni ta oje ote agbado ojo
1: ah isale
0: kele wi ote agbado ojo ote agbado ojo ki tan ninu omo aparo boro e mo pe tan ba ti pin agbado bayi ah ba paro ba wonu oko bayi mo fe wu tan ni to ba wa pa yo to ayese ngun bere mo kan mo fe nu tu ni mo fi ni ote agbado ojo ki tan ninu omo aparo boro e ka san
2: e
0: ka san ma
2: apa tare ku nla tare ni gbagbe mo
0: ami
2: adipu ni lati lago e ku se
0: e sun ma
2: e ku mi ni ibere ketala
0: boy oya ibere ketala lo bayi eni ton pe o dake
2: olorun gbagbo ya
0: bo mo ojo so mo ngba oya
2: kini keji
0: bomo ojo sokoto yojo kiji pa
2: eni oba bi lajo
0: oya ekule ni le ya be ni
2: ile ile ani ni le ba be ni
0: era o ile ni no ke le ba sayeye ni eyi kule ni le ya gbagba ta ba ni le ba be ni ekule le ya yen ni pe laarin omo iya oro asiri le wa nbe sugba ti ba be ni gbogbo re te n ba fi le je oba kan bayi eyan ma n ta kete si re eyan ni sugba omo iya ni pe omo pe omo iye iya agba asiri nkan keyan ma beyan o se fo bura yin to ba se lekule bi ko ba lowo ara nu lenu ara ato le mo sugba to ba ti wa ni gbagba ata oro nkan bi baba sira won nkan kan ke bo sugba ti ya eyan ma n se rejereje ni Eshun. Ekasan. Oruko yin ati te tin pe.
3: Mrs. Ogunjo Bilatawo tan.
0: Eshun.
3: Ibere kewa.
0: Oya o. Yo ba ma pe ko se ni ti ko ni ke ni money.
3: Ko se ti o ni ti ke ni money.
0: Ko se ti o ni ke ni money, iwa ke ni money ko se ti ko ni ninu. Apoju ni oda. Ojo owuro.
3: Ojo wura owonu
0: oye pare e
3: olowo gelete wo fa na gelete
0: ojo be nikan sota
3: eni ejiri le ji npa
0: eshun e fun mi ni number me to pa e number yin
3: 5454 5450 50
0: eshun awi yen ti wa lori ta kan ayelo jara awi yen ti wa lori ta kan ayelo jara eyi kin wo en ti mo bere ona ni pe aja ti yo ba pa ikoko bofa kini yo se ki lo gbodo se kini o sele si awi yen ti mo bere kin wo awon ti won te ti dan ibere un awon to ti dan ibere ele o ti rebeti ayomi de oluwa mayo wa oye bode won ki wa awon ki won pe aja ti yo pa ikoko bo ifa yo toju ibun yo toju abi yo tenu ife o ma ki won ni yo ni baba lawo leyin re gege bi ode titi la yo wo la bi won ni onisuru lo nse kan onisuru lo la lo je onisuru lo nse kan onisuru lo njere abura madan kan won ni pe aja ti yo bo ikoko bo fa yo ni ati leyin olode bakan na ife o ma kin awon ni onisuru ni fun ara kini ron ke to suni pe ifa nla ifa la maki wa ni dasula re ke won ni pe aja ti yo fo ikoko bo ifa won ni ko ni duro dola awon ni won fi number won sibe aja ti yo pa ikoko bo ifa ko ni duro dola won so be omo lola iya ko won ni e ka san ayola jona aja ti yo pa ikoko bo ifa yo ni eni leyin Esther Damilare aja ti yo pa ikoko bo ifa yo ni asileyin olode Rasidat Ademito won ni e ka san Sobatek Telecom won ni pe abanikanda ekan le mokuta won o gbagbe ile e ka san
4: ka san
0: e seun
4: o bere ke wa
0: ibere ke wa o ma ti mu bere ke wa
4: e go gara nto
0: ike kan la ah o da bi ma ti mu ah ike rin la wa nbe ike rin din logun ike ta din logun wa nbe ike ji na fe wa nbe ike dogun ike dogun ke aha e ma gbo won ni oju eni mala
4: ari yonu
0: agba to jaje reyin
4: yo yo yo reyin ni
0: ojo emeni kan ojo emeni owo ki ba ti pa
4: eniji
0: won ni ojo emeni owo ki ba ti pa ojo emeni owo ki ba ti pa
4: da ti po ba
0: ira ni ke so ba
4: ba ni folowo
0: ke so lowo ah ojo meni owo to ba meni owo ni ko ba ti po ni sango oloya in to sele nu abolosun ojo meni owo to ba meni owo ni ko ba ti po ni sango ko ba ti po loya ko ba ti po losun ah ibere ti mo wa be idan eleleyi o ayin to sele ni pe aja ti yo pa ikoko bofa aja ti yo pa ikoko bofa iru aja be yo ni atileyin olode yo ni atileyin olode abu ramadan ni won gba ah te ba le ti fi number yin so wo si mi lori ta ko ile jera facebook ba yin bi o se so ta to ko lori eto aja ti yo pa ikoko bofa yo ni atileyin olode yo ni atileyin olode enikan na wa nbe ti won gba sugben ti ma ko mun ayola jo won ni aja ti yo pa ikoko bofa yo ni enile rara e ka san
5: e ka to ifanda
0: o ko ya te tin pe
5: Olajade Olajede
0: lati
5: o pe lati moje ogbe ni sale afan bada
0: isale afan esun
5: awon ara le odun ko ato mo le odun ko ni akiyin o
0: esun o e ba mi kin dada
5: a fun bere kefa
0: ibere kefa e fa le fa oko ni teru ko oya oya oya o ba mi ko dun mi
5: a ni ti we nti okan la rara
0: eh
5: oba mi ko dun mi a ni fi we nti okan la rara
0: esun orun lagba se gawo si
5: to ba doju momo yo di ga iwe
0: igigun ni gbe n soro
5: odidi eyan logun laarin ilu
0: aya
5: odidi eyan logun laarin ilu ta wi nkan kan
0: esun esun esun te ba fi ta wi nkan kan kun abi ta ti pe ke ogbin e gbanu e fun mi number merin to pa e number yin
5: 2664
0: esun esun esun esun igigun ni gbo won soro odidi adiyan logun laarin ilu ti pe ke ogbin abi ta wi nkan kan pa e ti mo ni ko fi number awon so sori ta ko aye lo jara se won ti fi sibe e yi kin tun yewo e yi tun yewo e yi tun yewo e yi tun yewo mo ni pe e tun ba yara o na ni o so ke ngbe ife ife o ma ki e gba o e gba o ah eni yo leni leyin abi ki le fi sibe odeni yo ni leyin yo ni babalawo leyin gege bi ode o le ma je babalawo yo ni eh kini te fi sun babalawo te fi sun eyan babalawo lo ba oro re je eh eyan babalawo lo ba oro re je eh o le ma je babalawo o le je ode ko si pon dandan ki ode o je babalawo en to sele nu esbe ni pe yo ni babalawo leyin gege bi ode yo ni ode leyin yo ni atileyin olode ni yo ni atileyin olode e wa ti o ba ni bi agbejunun to ti kan imu ere eyan babalawo won na ni o ba oro kan je nbe e lo ba oro kan je be ah esun adin la nfa ni lati gba ipe kan mo tori pe ojo si lo abu ramada won ti fi number won so ejo awon ti won gba ibere fun ti ose yi ma pe number sita e kan le e fi ipe tan je flash e le flash number yen e ma ko number yin jade kin le ba fi mo wi pe eyin ni eyin ni esun e mo gbagbe ah to ba ti di iro la go mefa sa go meje ja pa lo re to yin ah eto wa eta pe ni e ba mi ati mo pisin gbogbo an ti e fe kiun e ma fi number awon e ma fi so si number ti a pe ja eto ba ti ati nkan ti won ba fe se e ma gbe ikoni 32 fm laro losan lale ni gbogbo igba tori pe irodun ti be jade e mo wa gbagbo laughter festival on the 4 ni october 4 race course lati man se ni bi ti ati se patejo patejinu oborin lo nbo nbe side osupa lo nbo sada supa nbo nbe ati awon olorin mi ati awon aderin posonu ofe ni o ofe ti ni pe ke o batajo yin ke wa sojo yin ke wa wa so dunu kajo yo kajo dawod nu folon laughter fertilize 2 fm risk cost ni adama sigba ibe ni o ti waye etimo ba se man se emi ni kunle fani yi fun lati fi computer da fa mu fi ajemi adedaje kin lowo lowo kin to sara bi o se man so fun yin e ma gbo kon ni title fm laro losan lale bi gba tin ba ko fun yin bi ogun ni tori gbogbo te ma gbo nbe iro dunu atayo ni awa gogo na laye tori pe laughter house ibe la fi ikale si

0: ehn olohun mu ele ni aso oto ni won ti ah alomi lamu won so fun mi mi igbagbo ni o iwo driver laso laso olori laya wonu kitchen mi towo bonu sasun ji eran
1: mami ebi ebi o ji eran je sasun
0: o ji eran
1: wallahi
0: ibo lo ti eran to wa lowo eyen
1: se bi tun ya ni tun ya
0: le yi o ti eda o ti eda my dear my dear ma bo ma bo ma bo ma bo o ya so ti rarin fun eyin arin emi ati driver e olori laya wonu kitchen mi towo bonu sasun ji eran
2: alomi lamu
1: Oga, hey, Jerry me. Hey, Jerry me.
2: You volunteer, no?
1: Fuya, ti wo fun mi ni. Wo mo ko pade ma yen loju ona.
2: Ma wo.
1: Ah, wo fun mi ni se. Wo fun mi fuya ni.
0: Wo lo fun
1: mi. Wo ra fun mi ni se.
2: Wo ra ta lo ra fun e.
1: Tebi, mami. Tebo,
0: mami wo.
1: Tebo, e mo ma ti o fun do yin. N ga jade ilu Abuja.
2: Eh?
0: Ah.
1: Ti e lo do meji ni ara yin.
0: Ah.
1: Ma yen ni o.
0: Ah.
1: Ke se manu agogo.
0: Alo mi lamu ma wo.
1: Ke se Mr. Yellow. Se gbe ose kan lo do yin be lati bi leku
0: ah
1: eleyi abuja de lo gba ye te fi to ro yin
0: ma
1: yin ni pade
0: ah alo mi lamu ba temi je ah
3: this kit was performed by alo mi lamu
4: 32 fm 94.9

Enyara lele kan si eto ke bo pada si kan ni 32FM 949 Laughter House Lawa ni Premier Hill Mokola Ibadan mo ki gbogbo yin e se gan ni e wo won ni aboro bayi o la man so fun omo luabi so ba denu adodindi sheri ko si nkan ta le se pupo mu tori aye ti di oju keji sugbon atomo tolorun fun mi atomo tolorun fun yin lagbara lowo en to fun wa ni omo na awon omo yin o ni boha won de ni tele ni bi to si loju e saje ka ma gbadura fun akiyesi ti mo se lori awon omo yen generally ni wipe 99% of them o ki gboran yeah ko sin te fe ba won so lo ti moju loju because mo ti en biri lowo kan pe but awa ni ya yin se tun mo e tun si mo nkan ju wa lo ni se yin le bi wa ni won ba din kini kan je nsi la won kini kan pri kini kan la wa won sa daru ko awa eh awa fi suru ba won lo ma a fi suru ba won lo e wo ba yi ona se ri e je ka fi suru ba won lo e me pe won agbo ti wa e je ka pari ise wa le won lori ekun wa e je ka ma bo lorun soro lore kore lori oro aye si won ni se alomo to fun mi se oledumare ko gbudo didakuda mo emi lowo saanu mi o de mari be sheri program ti ni ah inu mi dun gan wi pe mo ti ma nwa kin se program ta ri be ti won fi boya won fi ejo eni to ngbo program mi dada boya won wa fi oro e lo mi teni e de ti fe foro lo mi ti o raye foro lo mi se ti bejeji ba wa come together ah ma yin olorun lo go pe ah ah olorun daddy Shalom, baba mi funny go. My father is Olorun. Olorun ni baba mi o. E ma be pop si mi o. Olorun ni. Then mo tun wa ji omo wuli. She pop si mi. Ah, omo wuli ni mi o. Mama yi pe mi boya lati boya bi July. Oni kin jo. Awon sase ma se kan. Ni bi 28 years back. Awon mo ipa won ti se awon de lero wi pe ko sin ti olorun o le se atunse tolorun ba fe se atunse awon wa ni pa iro fun mi awon ni pa iro fun mi rara bi oro yen se je gan awon ma so fun mi awon wa be mi eni si oro jo da awon ati epo gbogbo nkan ti mo ba fe gba awon a fun mi awon fe kin ba won pe oni a mo fe ye nsi fe gba enikan ti fun mi ni phone number Germany ri pe mummy ejo ma se le ba wa pe gbon wa ni Germany mo ni be ni o ba send ya time 100 naira si mi mi e fi se binu bi mo se te ba la yen town ti jo be ise mo n ba so fun pe n gba mo te ehun awon ko won gbe o boya ba si na time wo le te mo ni e ma binu ma yen me pe mi o me pe time ti wa ati time won ke se kan na emi omo mun mi me pe ke se kan na bo se nse na niyan mun eduro na eh ta 100 naira ma le send si mi ah kini ko da ta n ba fe pe won awon n lo tan boya tori phone temi ti o ti eda phone mi o da roba bandi mewe olose tete jo tan can you imagine bo mi fi se binu won so fun mummy pe kan ma wori to ba tasiko te fe kin pe niyan definitely ma pe so mommy ti travel on ti wa de oro ti wa se so bayi won ni igba ti omo awon marry won ni ti let olohun iyawo ti omo awon fe won ni omo ayo ni temo sha ma awon omo ayo so joju won la won awon gbe soke awon gbe sile awon size e up o da bi pe won ko gba awon so pe ko se nu le omo mi lo si ma duro sori mo so fo mommy ko wa yawo si wa isu ko ba mi fi omo to leko le oko mommy dey decide yi pe won lo nfe fe ma make sure wi pe ko fe oni ni igba ti pe yawo pe odun meta obimo obibiji mama ni awon ni paro bi iyawo yen se koko ni inu ile ti omo awon le kuro ni inu ile won lo babirin
muni grandma mo gbo ma won la won la won sokun fe ah e ka bi esi re kini o le se fun yin to yen ma muni ko si nkan to se fa won ju wi pe ko leko awon de wo ko se pon oko o se me pon ako awon omo kan kan gbe ko ni igba yen mama la won si awon ye kebu dada awon ebu dada oluwa jade won ni lati igba to ti jade yen awon o la oju ri bayi awon o ma won wa change base e je ka gbe pe e je ka confirm sapere pe eko lo ti sele ka gbe pe eko na ni yawo yen gbe ka gbe pe ko de badan ri ko ma won wa change base ko ma gbe badan se me pe to de sese de definitely I settle down eni si mama wa fe ko fe gan mama wa make arrangements mo fi lu eko se example ni o mama wa mama ni awon make arrangements lati ibi ta won wa yen lati ilu eko yen o wa join on ma won ni badon ba fe ra won se ri gba mi eru olorun ma nba mi gan o tin ba ka bibeli daarin kan ti mo de ri nkan tolorun mi se eru e ma nba mi e ri pe ta ba ka bibeli wa daada olorun mo mo o mo mo si Rachel ninu ni ko sin to se o tori ta lo se senu tori ile a because oko to fe fa won mejeji anti Rachel ni o sanwo fun ninu family ti won sire aburo o le saju egbon mari won ba ti egbon si ki wa le wa tun e tun si gba mi ni olohun wa mo mo eni si mama ni ko wa fe omo won ton fi tori e le anti yi jade pelu omo meji won ni ko loyun aro dale re ah ebe ero olohun bi se wu lo nsola won ni nigba ti yen wa pe bi to duro ti omo awon like 15 16 17 years ti o gbo ko ti gbogbo bi ton de nde won ni ko si nkan to se awon mejeji iyan tun ko doctor confirm pe ah mama awon mo yi ko si nkan kan to se won mama ni ba won de se jadu adua to won se pe ah won a bi mo ibo le ma lo tan wa ni loruko Jesus ah e le bi eh gbogbo buru lenu abo re wa bi won na won so fun won won ni gba to wa to 16 17 won la rabi yen wa ni pe ebi ni zeri itumo eyi tin se ti si de yin loluwa ran mi lowo de ani to mami e ma binu afori ti de mu korun oro e je ki ma lo boya tin ba jade boya olohun a da mi lohun oluwa lo won lo ma won wa tun duro bi odun meta ba mi mi ti ri mari mo ah e fi mi sile mi o ri mari mo won ni ko sebe ta won obe won lo lohun ri mari mo won ni igba to wa pe odun meta ti yawo yen ti lo se re pe 17 ti yen lo pele odun meta se mi po je 20 ti e na de ti lo ni bi odun meta igba to mo po odun meta se mi po ti di 26 won la won wa lo ba yan kan se nkan ni mi ni daruko ilu na ewe ba mi kilo fun bi npe o an kilo fun bi npe o won ni awon ko joko soju pasi won le niyan kan wa ba won ni pe mama e pele ma o won la won wa ki ah ma she binu ma e jo ma e je ka te ba so fa awon mo nsin pe mo n bo

mi ato re mi fete kile de tete woroko ko ye won itumo ni pe e je ka jo soro mama la mba excuse am bo se yin agbo omo yin okunrin ma kilo se iyawe akoko to bimo fun to fi lo olorun se pe won ni eni si ora won ri won di bi ti apa won ti jabo niyan eni to olorun ti tu asiri awon olorun wa salaye fun ni ma asise lagba le se to mo yin ba ma wa pada bi omo o a pada ri arabirin yen ipe nigba ti won fi ara won awon mejeji ah ife gbona ah awon omo yin mejeji omo yin omo obirin te le lo pelu omo meji ati omo ti yin okunrin won ti jo se imule laarin ko se pe boya won jade lo se o won ni be niyan se so fa won niyan pe bo laarin ara won won ti jo mule e ti mo ba da e bi ko se se re ti won na ba da mi bi ko se se re a ki mo fe da e fun ajo law school ni ajo segba ni ajo dagba ni mo de ti like ti pe ti pe mi o ni lati da e sugbon gba ti mama gbe iwa ede tobirin de si le mi e lo se pe awon yo kokan le foru emi eyan temi yen gan fe ku ni bi tolorun fi si iyen ya komo e o ya se o ya mulele o gba le won do pe afi te ba ri nikan yen ti omo yin baba ma da bi mo baba la on ba busekun ah asa won la won fowo ara won se ra won awon robo mo yi o leko awon robo baje la won se mo yawo mi wa fun ase yawo ti o ti e tun wa mu fun to lo 17 years asa won la won tun fe koko omo yen sofo e wo mi gbogbo agbara fa koko eni sofo to n ba aye yin ato omo jagun losan yorun gbesele won ni ba won se ko si niyan won ni ba won se ko si niyan won ni ba won se ko si niyan at the end of the day won mo bi to wa sugbon won lo ni kon gbo bi daada ko si eni na la bi orun yin to le bo nso and moreover tamo if you lost school both primary secondary and higher institution she bere won aba e se wo lohun o ba se yin to yen eleun jade e tun korira omo omo yin mama e femi le lorun o awon mo ti e si ntosi debi te fe ri won e ma wo lohun so olorun wa fun olorun gbe ija aladunrin ija mama wa fun mi ni number ah mo ni number te fun mi mi ni tete tete pe won o awon gan ma rerin bi tan wa to ron gbon mi bayi mo ni mi ni tete pe won o o kan di jokan ni ko pe di jokan mi ni sojo na mo kan pe won ni ebi ye kan ni je kin ti e pe sister tori mo so fun mama mo ni ise ise te fun mi mo je pe fun mi ise monday ba wa pe won tuesday e fe mi na lara bale e je kin gbogbo oro te ti so fun mi gbogbo e ni mo ti gbo e je kemi na ofira mi sipo yen ki wa wo reaction eni te fe ki n pe to ba je emi mo ni bo ti ma pe won mo ko pe won ni njo ti mo pe won bi won se pe won bayi ah o ba birin ah mo ni e ma binu ma ah mo ni seyin ni mo pe ni ah mo ni ba o le se ah o ma n gbo program yi daada ha awon si pe yin ri ni bi 2 years ago se won so wi pe awon fe ke foro awon gogogogogogon njo na olohun e soro kan bayi mo ni something like this sele si mi ti mo ni mo fe ke foro mi gogogogogon se program bo se mo e ko lara awon mo mi won mo to wa ni bi bayi obi mo mo lo se mu go ni mo lo se gba ni mo ni mi de mo ni ma o ah mo emi na wa ko ye yin emi na wa play won because mba ni pe iyoko won lo rojo fun mi won le ma fe da mi lo won mama re ni bayi emi na wa play won mo ni otode le nti mo se pe mo fe pe o mo ni kila nse lowo bayi won lawo kuku se nkan kan won le mi kan won le we mi na kan wa nle mo ni mi o se nkan kan ni mo ani kemi atore mi bi o ti eju 10 to 15 minutes ki n pore mi kan ka bere si ni rojo lori phone ah won ni se anytime awon mo ni ah sister o wu mi ki n jisi ah e wa ji mo ni time yin ma ni ki n pa ba pa phone inu mi koko dun mo se pe mi pada niyan o ba in fact ko si iyato kankan o si ninu ti mama yen so fun mi ati nta won na so fun mi oni e oh won no tin ba won o won no tin bi awon lawon mo ti set

Dasi. Muni a more reason si won she se kwekin dasi. Muni mi mo age won. Muni bot eti mo age won eyin ma ti mo age ton to. Mo no so wi pe iku odojo. Awon odosu. Awon ti se yin. Awon fe toro aforiji. Tori ta won ba dagba. Ta won dogbo. T'Olorun tun fi odun kun odun awon. Awon o fe lo sorun apadi. Muni anti ejo tori Olorun. Mo fi Olorun be yin ejo. Mo ni ntan se mi lo da o. Mi o si leyin won o. Sugbon tori igbolohun wi pe njo t'Olojo ba ti e de ka won le ri bide si. Mo ni kai na de dupe lowo Olorun. Mo se bi mo se yin ni. Awon to koja so yin. Mo ni pe ba jo lowo to emi re n to je pe o lowo ju o lowo to jowo lo. O ti na baba n lowo tawon mo yin o ti lo bi kankan. Tori ko ti to akoko t'Olorun fe kan lo. Emi de re n ti o lowo rara. To je pa won eyan kan dajo fun ni 20,000 o kole 3,000 oni kode oni 25 gan la ro owo to ko ngba to si ro owo ta won mo fi lo lu yinbo won ni ekan ton de ba se bayi mo lo lon de fi amisi ejoma ejoma se ke mi lo fi se awon ni nkan ta won fe so fun mi ti pe niyan pe mo on wa sa won kankan fun mi ti mi ni so lori afefe mo fun mama ni feedback emi ati egbon anti yen ko soro emi ti sele t'Olorun ran mi mo de me pe ni ko pe ko pe ni igba ti gbogbo won ba pada en to si nle en to wa nle ton ba pada jo fe joko pada ni ijo ton so fun mi pe awon a joko awon a pe mi mo me pe dudu ni osan ma so mo fe be yin ara ile seri nkan kan ta le se as parents ni mo fe so fun yin yo ti omo yin okunrin ba nba omo obirin kanrin ti e ti wo sakun wi pe ko likely ke le je wife material komo yin ni la ohun to en to n fe fere eyin ti e ti omo yen ti ara e jade ni ke lo ba Olorun soro e fi won sile e ko fofo Olorun baba to ba je ife ni awon mejeji yi se won ni ore ara won kale e ma ba won ko obirin eyin won ti awon mejeji jo se eyin e gbogba ti asiri to tu nkan ta omo yen se niyan o won le fi pe ni gura won lowo ba mi ye ye won lai di ara won nton se niyan nti awon omo mo yi ntoju bo nti awon omo mo yi mo awa o mo awa la wa ni se se e kon so fo Olorun he eni ti lagbaja mu wa le Olorun to ba je iyawo e ni ma dojo adua si mi ba mi se won ni ore ara won kale sugbon to ba je pe irin ajo yi oni jo pe awon mejeji ma ba mi fi kutu won ka ma ba mi farun won ma ba mi fi arun tu won ka kon je ko ni kaluku lo ni lo ni lo ilo e dan ke ba don oh ni fe ma make sure ah excuse me ma ti omo obirin te se pe ko ni fe te ba se bi eni fe te ba se loju e to ba tun wa ni mama to tun je mama iya mi ma fera won me ko de si nkan te fe se si awon omo to ku nta o re o won ni generation ti wa ti le ipo se ri generation ta won wa yi ikan ba mi soro o ni an fe gbe engagement awon de dowry pada pe ti baba on baba on donwo ton ba fun baba oni enge owo owo dowry ohun ti baba n ba sowo mu soke baba se so fun mi na niyan pe mommy en te se ma ngba engagement e je kin so kokan fun yin your wedding ohun n to n fe se ti baba n ba sowo bayi e wa da pada awon ogba o lo won akodi don ba ja to ti on ba ja gba bayi lowo baba ohun ti on ba fi di jale kon lo nko ah mo ni don do that o o lo se ba e ma fi ya o ni ta lo fe fi ya ji awon awon jensi ise iya won wa lowo embody sha bo se so fun mi na niyan awon omo to ku niyan o adura wa la fi le joju oro won soro mi yeyin adura la won mo yen need emi de me po lorun agbo ta ba nso le mo ta ntenu mo olorun agbo tori ti e odi ti o fi ni gbo e je kin fun yan meji si meta lori ofe tori mo tun ni alejo pataki kan o fe ke ba mi dasi oya +234 9062 9409 tabi onikan okay 09062 9409 won niyan nikan
la le ni ori ofe ati lo won lawon meji to ku

0: emi o mo nto mu won boya won gbo lude ni won na won mo school se wole awon lo wa iwe awon omo awon ra oya ta lo wa lojude lohun gbogbo atotonu mi na si aro e pe wole sori 09062094 line ali wa ba mi wo bo se nsoju bele bele yi ko ye mi o mi mo nto moju e o Zero nine zero sixty two thousand nine four nine. Salowa loju de lo un pelu mi. Going. No, eba mi she jaja ipe yen onri ara won ni. Onri ara won. 090. Okay, ba mi. Zero nine zero sixty two thousand. Emi na ori ori ni awon to fe da si pogun iya 09062949 niwati alejo mi mama gbianju ati wa joko si other side long mama tun gbianju ati ma wa awon to fe pe wole lori oto fun ti osan yi Oh yeah, 090 62 009 49 Wow. Shato Doanisha. Kini yem pada okom. Unkpada say. 09062949 Okay. It's all right, Ben. Mo sha mo pe gbogbo atotonu ti mo ti so lati aro patapata. Eh o ti mo mo pe kon ma sare wole. Hello. Iya. Hello.
1: Kasson.
0: E ba mi soro soke ma e kasson ma.
1: E kasson yin lo sa ni o.
0: Ah e kasson sa.
1: Yes sir. Yes ma.
0: Yes sir.
1: Eh ide wo loruko mi lati ni.
0: Okay sir, e ba mi da si sir.
1: Sherry Asobi.
0: Benny.
1: Oju yan na ni gba
0: exactly
1: seri awon omo yen seri awon omo yen won ma nro pe awon gbon ju awon obi won lo ni
0: mi be pe wa
1: nbe o seri ti agbalagba ba ni iya yo won ni tori
0: be ni ka agbalagba to se pe iya yo oni to je pele eku
1: ori emi te n ba soro yen to koja 16 age ni mi mo ran ti gba ti mo fe marry ti Baba mi ni ma fe yan lati ipe adugbo kan bayi o sa daruko bi a
0: won fun yin list
1: bawo le se ma bawo le se ma wa bias be yen and all the other things ngba ti baba mi so nkan ti oju egun ariwe cousin won kan to ri to fe yan be so ko se wi pe boya enikan ko dide pe ma fe ni bayi nkan ko ni nfa ma nri
0: of course
1: ko se pe looto ko se pe gbogbo gba ni won right o sugbon
0: Hello.
2: Hello. Oba Obinrin.
0: Mo wa pelu yin sister.
2: Mo get yin.
0: Emi na get yin.
2: Ah, ajo mo get yin nu mi ba du o.
0: E se ma.
2: First time caller.
0: Oh, e se ma. E se ma.
2: So sweet. We love you.
0: E se ma. I love you too.
2: Thank you. Mommy to be baby.
0: Benny.
2: She can accept. What can forgive me?
0: Ah, Benny. Oh, my bag,
2: but you don't know that's all the money.
0: Ali, oya, mi o bi mo le gbe call mo. E ma binu eyin yen ba mi da si lola. Kini kini ele.

boya kati ya bi bayi na ka fi yen kira wa sabala nkan to ni se pelu ere ni raya kaka kiri tori bi kini on bi se nlo ni bayi ni won je ka rojo olore ka se be ka ro bara aye to ra gugu so ti kan na tori nu dije lo je je pe on waye lori ere ti poland nbe lati ta ba so ni gba ti awon oje wewe ti en jobirin ti en fi gagbaga niyan ni pa ta ba so bolu alafese gba nbe oride wa nigeria awa na atufa ko yo bo te je pe inu sori sori ati ati ohun na bayi la ba lo bo te je pe ngba ti fi gagbaga ohun to bi de eleketa nu sori ibe na olorun ba wa kini lo ba mu kini ohun wa ta de na iko ohun pelu bi to lo si bi amayo bi mokan lo dotto la bi jade nbe sumo leyin ba yen na egbe ti regbe ni bayi na labala nkan to kan gusi e to kan gusi ati kagba olorun mo so ngba ti dije ti quarter final lo ni kojo lire ti ile gesi awon omo ti mo si aduku won tu se be won se da da da bo je pe orile de ti ile gesi ta ba pade ko to de kini abala kokko yo kokko pari na la mo ko ohun te so boru kini leyin te de mo so pele ma yo e to lo si bi meji sumo ba ti dije ohun ti o bi se be ti o bi tenu bodo kini o ti yiwo daada orile de ti ile gesi ori yo oyi omo won lowo sugbon jogbe lo na o orile wa nigeria ti fi ya to luwura ta di fi je pele awon obi meta so wo olodo nbe ni ben anite to le tule gbe gesi ninu awon iye je pe won tu mo ku yun ni abibe na ka bi yen na ka bi ki wa ka ro ka san kale mi ki bi ta ye to ba ti jo je tin gbe wa nikan ni ajani gboshonu 32 fm 94.9 loro gede tin mokola yun ninu ibadan ibe la vidi kale si ori eto ge ibe na le wa tin tin tin gbe wa yo ka wa mo se awon atupale nkan to se kini to mbo ko ni la gbe ni ere idaraya kaka kiri le wa nigeria ile adilowo ati pa pa julo bo je pe nibe ni oni kaluku o na ni wo ye nkan to le sele si waju ko to di gbe opose to le de te ba te ni wa pe dije ninu ti ile gasi na awon dije labele se kuku won se ma ngba yun dije ti afa kini o oyi wota yon ti agbara le ka koju ko ti opolopo eyan ti ati wo gege bi ko anakaye promise mo so ni gba ti ko ti egbe bolu ti man united ta tarabo je gbe kini iko ta ma so ni gba ti Brighton and Liverpool ni le gesi o mu so wo anabi kemi ogbon sonu kai kai kai kai o koja ti opolopo eyan ti le focus bo ti je gbe la sale ana lo je gbe ko gbe bolu man united oni koko ngbode kan pelu amoye meji unit ababa ko to di gbe ko gbe bolu ti Brighton o wa wo pe ah se n wa ni wani se si ni abe si dindirin ko sugbon ni ba na o iko gbe ball wa united leyin ba ya ti an je ana to bi kemi ogbon o lo na bada pade sugbon ni ba yo itin boko ni pe opolopo awon eyan ti an mo tin lo na ti wo be order bi e wi pe o se se ki afon o ka ma ke kari ko ma gbo ko dire pe yo le wo nu ko gbe ball ti united bi nkan se lo bayo awon ti an rita won tin pe pe ki pelu worugurugun ti ko ma united ti an na lori ko ara gbe ball tabi agbe agbe ball ni sata wai won ni abaimo ni ko ma je pe won ye se ma ke kari ki won e gba se lowo re o mo kan fe ye se re wo ni sogo wa na la mo nkan to tumo si pe me ba ye se oluko ni wo o se je ko duro tabi ko ma ye ba sugbe ni mena o awon ti ni ti ta koda won ti na ka se oluko ni to se je pe me ba ti de ma kan kari ki e je lo gba oluko ni ko mo ba je pe kini ohun yo le yiwo ta en jagbara to le ka bo je pa awon alagoso ko man united o di abi egbe won ti wo pe boya ni oro boya ni ale yo suba ma ke garlic ti dinu december afemo ka won mo sile kun ta fun suba ma ke garlic na o na injanu uya kini so bi aba di agbe ni atupale amo moro ohun amo mu lede fe yin oluko wa ridu ona degunle clever na gboko mi nje mo si gba be e je tarabo kini ohun gan lo ni sansan ka ti bibe tori pe ba na won ni yo lo on lo be fin deru boko ni ba na ta ba so ngba ti alakoso ninu ko gbe ball Chelsea o ti pada yonda o mo so ma to boli ohun ati oluku re mo so ngba ti makota nbe gbe to won ni pe tawon ninu ti idoko gbe ball Chelsea to awon ti ye ba o awon ti ta ba ni ka mo gbe kin na o le osun won ti nbe nbe lo si bi 12.83% pere ona la awon mejeji ayo kokan won teni sugbe nbe na won ti pada taki na o futa ni ta fun e je ka mo wo be ka mo boro bo baba dagbo ni be yen a tu kin na o a tu pale mi ta ti mo kini ko gbe ball Chelsea kini kan mo reti a je gbe boya awon ti en ye bayi se ka gba gbe kini na yo se sore ni tabi o tu so in ti opolopo eyan ti won focus ninu ko hun nbe na won ni pe ta ba ti renjo pe moro so ka mo ni teje pe omo gbo ka de mo fi ku ka mo fi yo eni keni tori pe ni bayi na to njade o leyin ba ti egbe ti regbe ta bo so ngba ti Diego Jota ile je bojo Olorun pe ninu kan jambo oko ninu odun to koja ni okan lara awon eni bi fagbosun to je ololufe ko ti Alto One ni orilele ti Saudi Arabia lo ti pada se kini lo fi oro buruku ni finance ti o ta ba so ngba ti en to je pe amugbalegbe to je ore re Timothy Mourinho mo so ngba ti Ruben Neves o fi mu se bi ke mo wa ni pe se bi keji re se bo ti lo sugbe ni ma na awon alakoso ti ri si league ti le ti orilele ti

0: gbodo kan sugbon je bokorin ba ni oyin ba si sabia loso ti o ma ba won oniroyin soro si waju fi gabaga je gbe bolu chelsea ni won gba ngba ti o ba do la koju brentford ni ba ni o sabia loso nje je mo pe ko ri jo apedo gege bi e to ni farapa ngba to ba won oniroyin soro sugbon ni ba ni awon eyan ti o mo nkan tin sele won ni o da bi e wi pe jo apedo so nse be ni so mo ni abi kini ohun ka kan so wi pe o wa be ni kese po mo o nbe lowo eyin ara ile atawon ayin na inu nu kulu ni abiba sugbon ni ba ni oro ti mo so tele de kan to le gbe won gba se lowo mege gari waju asiko kan en to so be kini kan to ro lo kan gan to fi so be ni pato baba dagban ni beyin a le mo mu uni abi be mo gan iroyin to nja leyin gba ti bi gaba gbe bolu ti barcelona inu league to le de barcelona to tenu bodo ni gba ti mu race at danda ten na bi gba ti ololo pele mo to lo si bi meji so wo olodo me lori aso le won ti an gbe jade lo to nja de bayi ni pe won ni o krete patapata ki arakunrin ti mu le fun won ko to le pada si ti oju papa gan ni be ni pato yo mo sumo bi ojo kewa inu osu ti ba je pe ni o fi gaba ga ti won gba ko gbe bolu se via to ba di di ofin ose yin o tun lojo saturday yo o so mo ko mo kun na ko mo wa nbe papa julo yo wa ni igbele na ko ni lo re soju lede baba re to ba di gbe kini ohun inja sira won yun ni abi be na ba gan kin ye ba na ko lagbon to ni se pelu bolu olafese gba kin sumo ile ogere atawon kan mi to ni se pelu ere daya to gbe ta ba so ngba ti nu dije ti ittf world para elite de je bo nwaye lede ti faranse nbe je mo pe ati buro enikan to nje ogun kole olatunji gege bi en de bo tu se wa logo ikun kan tin benle yen bi ni abi ben to gbe ni ben o won ni nkan to ni se pelu ti bronze medal o ngege lo ti le gba pelu nkan kekeke ta wa na ta ti ri ti jo inu abi ko to gbe di jo hun yo le tenu bodo e je ko nbere kin pada sinu nkan to ni se leyin ba te gbe idije to ni se pelu ti afe to se kini to ti tenu bodo yun ni abi ben ka te ti mo nkan to fe sele bo se wa ati bo se wa si ka ko nbere kin pada to gbe ni ben ni idije ti carabao cup elekerin ta ba tun be ipele elekerin nbe yen ti fourth round awon to se mo yira won bo se mo kolu awon won ti yigi na baba dagbe ni beyen a mo mu bo ba se wa ati bo se wa se awon yen benu kulu yun lo nde eto ni o ridwan adekunle clever lo ko mi awon yen benu kulu pelu mi je challenge
1: mo ki yin lati bi ti mo joko si abi bola la mi duro ko mi sporty crystal cabo soreto
2: rafael ambali lo ko ti mo je mo ki yin cabo soreto wa ni role e ma baba
3: Islamic
0: your life, my cousin, you know, cutting.
3: I can't
0: see your cousin. Told you of Facebook, what 32FM949, and yeah, your job of Facebook, what Kali, Mon Sheshi, near Bibi and Krista. One year, Jar, Joe Lori, Faraye, answer Chicana, call on that Kokoma Shiwanika. I want more burial, Joe, where under 20 to 31 in Jira, and one should I die? How do you quit nobody, Dijon, to bury? You know, sorry, or that big bacon, you know, or what? You buashi, Piocas, you could do the quay, or Lomba Mo, Macedonia, Vikin, and Jet, or the quay, or New Lot, or Lucy, you bring on loo, Tadia, could be. So, money, but 20 years, or could you read the guess, you while I'm reading the guess, you get big way, to buy the deal, you go, or Jewe, become a jelly, and leave you boots, you are laying, can't what you do, or what he. Eko yi ba jaje ninu sori e o pe fun sugbon si ya lenu emi ogun ti ero pe kini ohun o le ronu baun won buri pelu e mayo meta koda genet oni pada fun ni gege bi agba bolu to se daada julo ona wo la gba ta fi niru fe ru awon omo yi to bi je gbo wa yiwo lagbon ni agbalagba ta wa gbon ni mi to wa fe se bi eni raje
4: ti amunisin ba tin toro epo osu lowo eru e
0: o be yiwo ni
4: e keru mo dupe lowo olohun pe ohun na o se aye wa tori amunisin lo leru sugbon to ba ti di pe amunisin bere lowo eru e pe se mo ri epo osu ti je ke ru mo pe tohun o tatan spain la kokko face ben. Ni preliminary won na pele yo kan
0: yo
4: china wa ni sori yen ajo ta omi ododo leyin wa yen la ri new caledonia je ka bi ra pe to lowo ba fi ru new caledonia yen si group yen kini o ba jere ti orilede nigeria ati draw pelu China barren draw Spain now wa ti o ba si New Caledonia killer baba de biyen e lowo group yen 4 points Nigeria ba jade
0: be ni ja si elekeji buster
4: o to je ayo fun mi ju nibe o ni pe England la na ni round of 16 yi won ni everything kokoro wa won ni lowo paloko wa won ni lowo password wa
0: be ba olomo kankan to top won bayi striker dudu bayi ogun se kini kan bayi loruko re Emma Babo
4: right. Lati mi awon England ni early minute 18 ba se mistake. Ni go yen wole ibi ti mo wa mo sope. Bo e je ka kiyesara. E wa imagine ago ti lady yi wole omo edokun si
0: se genet
4: no aka akere moru akoroko
0: mo na ni genet genet
4: akere kurin ma npe o wole 61 minutes o convert ni 73 minutes or so e je ka bira lere e wo iri ajo ta rin ka to depo land yen lady yi wa lara won to je pe we won yanju ki won to travel o lo ba won be ni okay o ti wa yi wa lowo nisin ati play the 61st minute ko wa si ona kan ta fe gbe gba fe wori aga ti o ba si akere koro yi top striker ti o ba si ni bench ibo ni rescue o ti wa ijabira wa ti o ba si lady yen be ibo rescue o ti wa ibi ti mo fe yo bi ba ni pe eh emi o celebrate victory yo mo ko wa joyful tori pe England la na e to jini lo la ba wi la bu ta fi gba yi to ba yiwo pelu Spain mo na England o to la yo fun mi sugbon a ti so ele ta n so yo to pada sele pelu rusa ko so ta ninu bola alafesegba wa wi pe ninu sport wa e ran ti pe around match last year awon athlete wa fe kan travel lo si Asia oro visa ina lo dogun subsequently oro Poland jade this guy chibeku chikebuka eneko echi to di short put
0: ben
4: o lo miss Poland lori aika to awon eyan kan ina ni sugbe ko se nti o fi bi won o wa nbe emi o fe gba pe tori pe country kan se ori bobo Nigeria na gboro se ori bobo e ise wu apere won to da fun ta ba le achieve eleyi pe ana England mi o di ke ma binu si la mi di o ru ke bo se so bo se ye mi temi ni pe to ba je pe arun apa atese papo ta fi nse daada o tumo si pe ta ba devote ara wa daada ere ta je yo po lati pe ayin awon kan to je pe accidental result na ma capitalize lori pe yes we made it happen mo te mi so ni pe kan to ile to daada fifty ki olodun je ko roju ta baba gbere smart o
0: e mo kan ti o sele e je a wo gbon dan de oju oja baba ti a ko nbeun a le mu yoku daada ku kale eyan ara le 32 fm 94.9 ku kale

kinna ni rashid ja pala ta won ilu mo kan lori miran ni gbeyin be ko wa to sibe o bi se la me yebo lapo a ti sakojo pa awon derin posonu lori ran kale fun ojo na lara won ni fc package rapping daddy ati be be lo gbagede race course amphitheater la tun fi pade todun ni si lojo keni osu kewa odun ta wa nu re yi ago merin ro leni kan go ti balu ti giosi modu lara sakara ipre black ati mini michinchin lo se gbeteru 32 fm laughter fest todun ni to ba

0: ka fi le ka fi je ka yan wa ke le wa lori e
1: pe
0: laughter festival ti a ma nse lodo odun e ti mo ni kan ni ade ni gbosone wa o fi pali to gba anything to ba ti ni se da ba ti la be se olodun ni wi be se be osugba wa a fun yin ni to sumo gangan abi to jo to jo gangan to wa lori e ta fe se ni no lori race course ni ibadan bi baba ti ma se kini wa yen ibe la ti ma se ni October 7 ko na
2: October 4
0: okay October 4 ni October 1 la ma se tele sugbon tori pe kini ohun bo si arin ose ka le lo tan evangelist Michael ka le fa aja kingi kingi lo nbo Said Osupa un gangan en gangan en ni nkan kan te fi wole o ara kini kan era nkan kan kan mo po ke wa gbadun gbadun sugbon e mo mo lu abi yin lowo e dakun to ba je pe ti wa lori en bi kan tẹti mu kondorun e ja se pele pele o bi ya ba to ya oju eyan ma nda o teyun to ma bebe o ke wa le ni mo se bayi ko ni da ka wa gbadun ko wa da igba to ju ba bi ba to yin ba ta yan ko wa ri kudukudu lo awon agbofin oro ejo ndoro olohun wa gbadun mo lulufe re lowo to ba je pe desktop lo ni mu lowo to ba je charger na ni mu lowo ti o ba de sin kankan o le di e mo krista mo le bo ki le wi
2: ati jo ni ti bo so fun pe bo ti mari bo ti toro e ti wa nu ba mi o ajo e wa jo
0: e gbo fa wa ta de corruption na o se ti current o bo soju owo e get here e sa wa dada wa pelu omo lu abi ko lo fa sugbe e ranti pe awon mo se wole school ni olomo ja re wele ru o
3: aba side don papa ibiki
0: aba lo omo kan to ni mo de 21 mo ri ta
2: owo omo yi
0: so po dara
2: owo we omo yi o ke oko
0: e ja wo ya le ri ko bi melo kan mu 0705549
3: uru to di answer ko lori wa
0: okay,
4: Hello, mo ti gbogbo awon to ku na nbe o erora tero o
0: esa ayo iroju ona emi o oda
4: erora le erora tero ti n to wa n ta bayi
0: kai ni mo ti wa nisin ojo ti ba mari na lo bi nkan kun gogo gori mi o bi nkan kun o si mi laso wori eyin egbon kan se riri
2: no won je isagbara olorun ni ajo ta ti le pelu yin na so
0: emi ke won ma mi lo din jo jeje mi ni mo ma joko mo to ba je ko pa kanan gida o mi ba le to be fi pa ba mi lajo se won mi o ti ni fejo sun gan
2: spaghetti meji eyin kan
0: hello
5: babogbo
0: karo le sa
5: e
0: le sa
5: oye ni ajigbala lati ta challenge
0: e le sa
5: seyin ni ko ro pedo mu fe so
0: okay sir
5: boya ko ba je ke ohun na ni iko si ni pe won o fu lo si world cup boya ko lo fe gba friendly ye
0: je
5: na ma je wa wo e ri ti awon be ta meje ye awon e na won ju wa nu a de fe ko ni jiri so boya e na se protect e sa le ka ma wo na
0: oda ko bo
5: o se ri ni e ba
3: ni da da ja o aro ko sai ni do bo ni ojiji se ba ranti
0: aja mo lo le wele wele lagbara lo tun pade lola mo baba tin dide bayi ifa ti mouthpiece won jo wole ifa ni njo ba boya be ba tele ba wa pe awon akantani e mo sanwo wa mo boba di se nbe san po inu fa ndun ni
3: mo ti won le ti wo wa ma ye o
0: e wo lo duruko gba awon ta jo mito to ni wa to pin Abibola Miss Wonder Krista ati engineer Raf baka na elea na be nbi elea shooting Damia ati Moise baby face Ridwan Adekunle clever lo call me to ba dagu meje si mejo e to pade wa lori eto lori ilu nkan la la nbi bo abayin lori Nigeria afejo nkalu jora won ka wa dabi tie road kara slim baka

0: wo bi o roti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gaga si ti e si o ke rere ni nibi ti awon omo araye ti nferin lo ba ti won ko so un meji ti won gbo bi ko se ko ni freyin e 32 FM 94.9 Emi ri ki o ni budu lo so be.
1: Show me your 32.
2: Ehen, Olorun mu ele ni aso oto ni. Aso oto ni. Won ti alomi lamu. Won so fun mi mi igbagbo ni. Awon iwo driver laso laso. Olori laya wonu kitchen mi. Towo bonu sasun ji eran.
3: Mami, ebi o ji eran je sasun.
2: O ji eran.
3: Wallahi.
2: Ibo lo ti ran to wa lowo eyen.
3: Se bi fun ya ni tun ya ni leyin.
2: O ti eda o ti eda. My dear. My dear. Ma bo ma bo ma bo ma bo. O ya so ti ran fi eyin arin emi ati driver e. Olori laya wonu kitchen mi towo bonu sasun ji eran.
3: Se gbe ose ke lodo yin be dadi file ko
2: ah
3: eleyi abuja ni logba ye te fi to royin ma yin ni pade o
2: alomilamu ba temi je
4: This kit was performed by Alomilamu
0: 32 FM 94.9

0: kaabo pada lati ojuje oja e kan ta si fm le n gbe ba mi oni eti tin lo lowo ti won ba si ma nse o ye mu fun yin e boya text message ni abi whatsapp o le fe fluent yin e de lo meji ji papo o mi eko eko na ni ko le ba ya daada 09062049 eti won ba si ma nse oruko eni ti e fe celebrate yin e te fe ka ba yin pe nombe ni yen kini won se gogo te fi opo ye ka ba won yo ati pe bawo le yin na se je si won oruko ti won mo yin mo daada won le mo yin mo oruko ti won so yin lojo suna sugba won nickname kankan yin alaje yen won le fi mo yin e ke ni pe lagbaja ba ni kade ba yin ki won eyin na mo de ki yin pada na e ka se igba mi wa te pe ke se won gbogbo nkan te ba fe lomi lo gan le ma appreciate bi ki e pe we ni be ba yin
1: e te lomi o monitor ba ti pe won lori to pe omojo awon loju gan o awon ti e lero re na la si gbe to ikale e mo pe gbogun ti o mo je ke mo rerin ke mo layo ina la nsi ni 32 fm e ja tun lo sojo lojo bi ti won se ni 14th ka o bi awon gbe ko lo akale ki won
0: e ma pe number yen e ma pe number e ma pe
1: hello e kro le ma o yes ma ade ko ojo bi te se ni 14th ma o ah e sha ma binu pe a se npe ni amo eyin na le si lo su yi e le ti wa se todun yi bayi lagbara olohun e ma se opo odun laye o ninu igbega ninu irorun ninu alafia ninu ibukun to po jaburata yes ma she ti many ton soro ma yeah oda olu shola loruko mi kunle na wa bi pelu mi ben ba se ba yin soro lowo lowo ori afefe le wa an pe yin lati le ise radio 32 fm feyin e 94.9 ni ilu Ibadan so any call of one number yin o pe ka pe yin ka kiyin fun ti birthday te se ni 14th oruko won ni ti o Peters omo tosho
2: omo tosho
1: baby awon ni o yes ma awon na ngo ba ikile be so fun won amen. Oh. Yes, ma. Yes, ma. All right. Yes, yes, ma. That etiquette, ma. Yes, ma. Yes. Oh, mommy, she rare. Yeah, everyone, they're
0: family.
1: 32 FM 94.9 ifeyin e ba mi yo le to te ngbo o atejise sin wole lori 09062049 bo sin wole la se mu first come first serve
0: mo pe mi se so ye laran titi lope
1: okay.

0: ẹka bọ pada lati ojude ọja ikede laughter fest gbọn ọjọ kẹrin osu kẹwa ni yo wa ni
1: sunday ni
0: sunday ni race course ni o ti ma wife that ma shin eni
2: obo ni lo nbo
1: ye
0: side supa
1: ye
0: o
1: ko ra late
0: don ta teni ah wala igo yin mi da igo ki se mu ba o mi ma ja tototo ni ma ko yin lojo yen
1: ye
0: asi da para na nbo
1: ye
0: awa de ni posonu na a nbo
1: Benny,
0: Ambo.
1: Ah, Faji ma po lo joyen o.
0: Faji fami ano.
1: E ma je ngbo pe ni wa si laughter fest o. Be ba ti ni baby kan lowo ni nsin te mo pe ah ibo mo fe gbomo lo lo si Faji. E sa mo gbe po.
0: Book day yen.
1: Ni laughter fest. O fe lo ba de. O fe lo ba de.
0: E ma bo.
1: Eh, 32 FM no pe bi. Ali e ma bo wa wo ba orin. Lo fe. E ma je ngbo pe wa nle o. Ore da mo tesi waju 32 FM 94.9 e ba mi ona le to tesi.
0: Ah, Reverend Steven Abiodun Oladi pipo e foruko mo mi si be o. E n boya ma tukini eko. Eyo ni my wife ni won so mo.
1: E da lo pe Auntie Christina ti won o si birthday won ni ojo wo yen 21.
0: Okay, Monday abi.
1: Number one lemon se chin chin chin chin chin. Chin chin chin chin chin. Nje yo lo ni nshin. Auntie Christina okay. Wingy. Ah, want to call tie. Won call tie. Auntie Christina like me oju lati pe yen ka ki won fun ti birthday won ti won se ni Monday. Eja tu abi se kan wa nbe yen.
0: Eh mo wo kan lo, mo wo lowo ni.
1: Ja do Mr. and Mrs. Ayobami. Ah, my bad daddy, lo my baby mommy. Ah, only moon sin lolo wo. My girl. Ah, my girl.
0: Ah, Jackie, okay, mommy staff. Oh, this
1: one. Ah, this one, Santa. Only moon lolo wo. Mr. Olumu, you are. Every hour, married couple, you le. A young bad news, yes.
0: Hey.
1: As if I ain't came about. Okay.
0: Mama Buru.
3: Ah,
0: e jikin calling by staff yin ba mi gbe mo tun. Mama Buru. E ku ewu agbo pe bi mo awa ya yo folomo. Dai dey na dalaga long. E wo e ku na wa nu.
3: Yes, ma,
0: we
3: really appreciate.
0: E wo ko to pe I dupare ni.
3: Ah. Try number yin lataro.
0: Okay. Okay, yeah. Okay.
3: Thank you so much.
0: Ko to pe. O tun tun ma kun. Leyin ele ibeta ni o.
3: Ami o.
0: Ibeta ni. Eh wa gbo ke se te wa ro si o. Awa boni re yo la n pe yin o. Oruko mi ni Kunle. Shola wa legbe mi.
3: Okay.
0: Mo n pe yin lati le se radio 32 FM tower ni Badan fe yin e.
3: Ah.
0: Yes, ma. Mi mo le se pe yin ba e wa lafefe bayi gbogbo mo Nigeria lo n gbo yin.
3: Ah.
0: Yes. A n se eto ka pe ni e ba mi yo.
3: Okay.
0: Eni ko lo wa fi number yin so sa pe ka ba won pe yin ori pe iyawo awon se ni mi lana o. Awon se ni mi omo lana o. Won ni ka ba won kin dada pe se o pe ku aruso o.
3: Yes, sir.
0: I want ni aruso. Won go yin ba yo.
3: Ah, baba ko mi to sure. E se gan mo rile appreciate to. E ku dije, e ku inowo ana e se gan la tra kari.
0: Ami, ami. E wa ko wa na bi won se nbi mo. Awa na nbo agba lecture.
1: Ewa ma da bada kunle lo.
0: Eh.
1: Adupe, adupe.
0: E kwa ruso. Esun. E ma jaya mi ma ja. E ji ma de de. E se. Won ni ajo nla ni o.
1: Eh, bo wa ni ira jo la ni. Eh, ko lo ja lo ka lo ka bo la yo ni.
0: Ah. Ami, ami.
1: So ko won mi ira jo rowo lorun. Ìrìn àjò ọ̀rọ̀wọ̀ lọ́rùn àmọ́ ẹni ọlọ́run bá ti fi ràn lọ́rùn báyìí ká mọ̀ dúpẹ́ ni a dúpẹ́ lórí yín o àti lórí gbogbo àwọn tí ọlọ́run ti yọ̀ǹda fún àwọn tí wọ́n sì wojú ọlọ́run náà ọlọ́run ó dákun dábọ̀ pa mí ṣe fún wa o ìmẹ́ ẹ já lọ pé mọ́mí mrs mayowa ka wo bi awon gbe okay ah mo gbe o won gbe o won gbe o Mrs. Mayowa or Latin wo na la gbonju lati pe yi ti oso to lo lope ti won ni ka ki won fun birthday ti won se lana to je 16th ikorodu ni pele eko la ba lo
0: ikorodu gbogbo won lo ga ko so ma se denver
1: yes sir
0: won ikorodu oga
1: ulogawa eba mi yo kriu eba mi ki Mrs. Opeyemi Adeaga fun resumption school Monday loni ha I'm a synchronicity to you. I have a resumption.
0: Hello, no, you're a cool lesser.
2: I'm a cool
0: lesser. I'm a cool palemati, Okutama Shiza.
2: I'm
0: a cool lesser. I'm a cool lesser. I'm a cool lesser. I'm a cool lesser. I'm a cool lesser. I'm a cool lesser. I'm a cool lesser. I'm a cool lesser. I'm a cool lesser. I'm a cool lesser. I'm a cool lesser. I'm Lagba long. Bi mo se npe yin bae, ah gbugun mo Nigeria lo ma ngbo yin.
2: Ah,
0: ni le se radio 32 FM mo se npe yin ta wa ni Ibadan fe yin.
2: Ah, Olorun se o, ta mo pe
0: bi sa fe fe. Ah, en to gbe sa fe ko na won ore yin na ni Honorable Motosho.
2: Omotosho bale Honorable Motosho Layinka.
0: Ah, won ni e wa lori eto kan ta pe ni e ba mi, won wa ni pe ka ba won ki pe e ma se oku agba ni jo bae bae bae bae bae. Lagba long. Lagbalolorun ko wa ni je akufa lagbalolorun
2: ami e se gan ni mo dupe o
0: ah wa na nbo ni ilesha abi
2: ah mama re ti yin ami o gbo do sofo
0: ah oke
1: e se da
0: ma na nbo yin nbo yin
2: honorable mo ki yin se gan ku fe ku gbogbo gba o e se o god bless you
0: e se ah iyan
1: Inya. What is it about lemon parino and lemon parumbe? Lati aje tu mo bi agbowo UA Ibadan e ba mi ki aburo mi mo mi a while won gbe ni iluwe ko won se birthday won ni 11/9 Friday ti o koja number won la npe yi o ti o nja tintin e ja tu te si waju awon to je wipe won ti fi atedise ranse tele ti won tu wa mo file atejise ohun se mo pa so lose to koja wipe yo mo sa lo soke ni o be ba ti fatejise ranse e sa rora file ki se pe tu wa mo ni in fact take my message na please take my message na be ba tu le retype yo tu sa lo oke ni e sa rora file a mo mu bo ba se mu bo bi se wole e ja lo tu ki omo lojo ibi another call at the moment. Yo, my schoolmate friend, birthday name is Ademola Ojo Temitope. The number is one of your numbers. She likes, or any like me, but any hour on another call. Bonnie, if I'm there,
0: everything calling me. What's on? She make me give my coin, Lonnie.
1: What's it? Laughter first, it is data.
0: Won pe mi si se bon oluwa fatokun ah omo ti lecture kan wi o
1: fatokun
0: baba le bunya olale a je pati akanjo kan a je pati ko nje awon kan wa ni agbon pe kin wo si eko mumu bi baba lo de supervisor baba ni baba gbe agere ki le gbe ogi baba re ni omogi
1: Any time you are glad to be the one, ni mota lie by Siru and him. On another call, you know, new. Ni mota lie by Siru, one, she's my daughter. Help me to wish her a long life, Mr. Bashiru, Lati Bora. Amo.
0: I'm up with number, Jackie, I am on about him more.
1: Daughter, you pick you. That's what I say, what you. 1 year anniversary. Ile just in tell that come a wara card. I woke, Victor. Wara card. Abibo wani. Ora card ya woke. Into ko ipo. Oto page kan. Ora e ja lo si atejise. Imi ti ati gba birthday won se ni last week on the one in Lagos number yi o jo pati pe toro fe jo pe gbogbo ose latejise ma won wole boya ko je pe won gbe ni o abi ke lo nkan kan mo ranti wi pe a fe pe number yi na lo se to koja lati last week 7th of September mo ranti e da tu biyanju re loni ka wo bi awon gbe lati odo ya poli Bola Tairo Pastor Abi Daddy Michael Akindolu mo ni daddy kan ti won je
0: se iya poli ni
1: se ti pe won
0: no mi pe won mo ni mo o mo ti bo si agban ti ni mo
1: mo sa mo ti eh eh won e gbe a pe won na lo se to koja won gbe e ja to lo si odo Mrs. Olayinka Oladipupo abi bo ni se be ti de be
0: mi ti de be
1: a ja de da won bi an lanfani lati gbe 99 ni won se ojo bi yen ka ki won gbogbo osu ina osu won ni osu ina lo sa awon ti won bi ninu osu won mo sala lo barika o
0: August ni wa wo
1: to ba mo eni ti won bi lo osu to sumo mi ni o ni mo soro be ni amo yin ti ni benins yin ti ni benins
0: tan
1: sonins sonins yin ni sonins
0: oh serious
1: mo mo keni na mo gbo ni sin tori won ise kan mo gbo wa won lojo bi fine ge Sweet 16. Love of my life. Anytime pe na ni Mrs. Olayinka Oladipupo. Hello. Hello ma. Ah mommy o. Hello ma.
4: Hello.
1: Ekro le ma o.
4: Yes,
1: mommy. Mrs. Olayinka Oladipupo. Eh, you know, Lamba Soro. Oda, mommy, esha rora ma gbo mi ki ma jise lo bayin. Tori mo mo pe nwo pe tale ni bayi. Olushola loruko mi, kunle wa legbe mi bi. Ba de se n ba yin soro lowo lowo, a n pe yin lati ile ise radio kan ni ilu Ibadan, 32 FM. 94.9 feyin e ba de se n ba yin soro bayi awa lori eto ti a pe ni e ba mi yo ori afefe la wa lowo lowo bayi eni kan lo wa fun wa ni number yin pe ka pe yin pe ka ki mommy pe ka ki yin dada fun ti birthday yin te se ni 9th pe kede ma binu pe araye pe yin ni on the 9th yen o pe sugbon o sibe sibe papa sti ati yeti pe e se ye bi ye si wa gan o de ni ka gba aladura wi pe emi to se todun yi pe e ma se opo odun laye o ninu ore ofe ninu igbega ninu alafia ninu ibukun ninu ayo ani wa yin ti o e de ni sai so ma lagbara olohun oba mo mo pe wa wo pe tale ni ti oni ke ka pe yin abi mommy hello ma se ngbo mi egba mi o
0: oto ide
1: e mo gba mi ke ori si se awon number la sa mo pe lori eto e won si gbo o ke se se pe won o gbo o
0: won bo fe to
1: won ro bi a fe scam won ni boya awon ti eyin oni scam e ti ba nkan je se ri nisin Reverend Steven Abiodun Oladipupo e ri nti mommy foju wa gbe asa ti ba yin ki won sa loro kan sa happy birthday to her god bless her hello hello Auntie Christina.
5: Yes,
1: sir. She didn't prepare for joy being in by.
5: I didn't prepare.
1: Ah, she told me to prepare a cake, ni king be wawa, be jollof fries, ni king see wa.
5: Ah,
1: anybody she go be wawa. Ote, ti da. Oda, lati le she radio 32 FM. Fenye, 94.9 Ibadan.
5: Eh
1: ma se o. Awa o. Olushola loruko mi kule na wa nbi pelu mi. Iyan ko lo ni pe ka ki yin o. Fun ti birthday yin te fe se ni 21st. So, any yeni sweetheart yin love life yin ife yin ayo yin.
5: Ah, bo dupe o.
1: Oko yin Abiola Alamu. Ki le be so fun awon na gbo bayi.
5: Ah, mo dupe o mo abise doko mi olowo ri mi ene mi oko mi ji ka ti o je ka se o ye
1: Oda e ma worry ojo Monday yen a ma se party yen Oda e take care ma yes ma Oda you fe mo du ngba mo koko fall in love
0: eh ko to pade mi
1: eh sir
0: mo sa po fo igba na
1: Iva
6: Mirobel.
1: Pastor Morakin yo omot won gbe call o honorable Wale Okewo na la gbianjo lati pe yen odaja tun sare lo si
0: bo se lo yen ka mo ra ori ti to ba ti di ojo kerin osu kewa October 4th race course la ma wa lagba lowo Olorun Laughter Fest ati e ti mo ba se ma nse lododun todun tun wa le gba kan ju orin lo oborin lo nbo side supa gugu eyin ti ololufe oborin gugu eyin ti ololufe 32 FM ofe ni o e mo ofe lo bade eyan ka jo wa fi gbadun sayo ni e ma ri mouthpiece e ma ri mi lojo yen eyin te ba tun mura ju dada te ba tun le joju dada ma tun fun yin lebun omo Se n gbo mi dada bayi. Okay, baba mi gbo nsoke die ni o ejo. Olusola loruko mi mo de n pe yin lati le se radio 32 FM 94.9 feyin e ni lu Ibadan. Lowo lowo ba se n ba yin soro ori afefe le wa. Gbogbo be se n lo bedroom voice ni si awon eyan gbo le. Ojoro.
1: Eni kan lo ni pe ka pe yin ka ki yin o fun ti birthday yin. Te ma se ni October 2 in te wa wo date on dada. Won ni ka pe yin ka kin si le sha. Oruko won ni sweetheart yin ni won pe o. Won ni pe yin ni love won yawo won.
0: E ma pe won ni Ade.
1: Ade le ma pe won. Hello, she n gbo wa. Okay.
0: Abi she mental so abi?
1: She tell me So Mr. Ridwan lo ni pe ka pe yin ka kin. All right, let take care.
0: Ah, eyan jeje lanti.
1: Okay, shati wo. Happy birthday.
0: Auntie Amdala.
1: Bye.
0: Ah, eyan jeje ni won.
1: Biro yin ba. I let me go my bedroom voice.
0: Biro yin ba tun ku e fi ranse o. Biro won ba ku kan tun fi ranse. Mi o fe ko ma rorun ba. O mo pe to ba o ma mu mi do.
1: Wo asoti lo. If I jam a lolly,
0: Ewo eje ka pade to ba ti de ago meje lori eto yen ti wa olore ilu. E wa gba agbo radio cinema na.
1: Lago mejo ile ariwo. e tu gbo le to dun re loni olu sola
0: e ma shala igbole ariwo to ni
1: o odun odun odun ago mejo e se ti set alarm yin nisin omo momo lo ko mi agbenu so yinu
0: konle e ku kale
6: te ma bere po petro gogo ni ma so o se di su o se tero si gogo eniyan e ja lo si je petroleum yeah for awon lo nte po lo won to pe pe bi ma ton yin je je fun oni le ko balode ti to
0: gwa

0: omo jaye
1: o ni pe ta mo fe ni ipinle edun ladun jojoye tori pe ni te bi o pari o le mo yi ayo omo ni biniran la pe won tele tori pe won ni omo ni biniran o kin rorin togun sugboro ti won ri be o won beru o si la beru ju won wa wo ko ban ba kole esto ni ta won mo le me ko ba mi edumare ni kan ni o ni je ko si o ta yan bo ba file aye to ba fi

kinna ni ra se di apala ta won ilu mo kan lori mira oni gbeyin be ko wa to sibe o bi se la me yebo lapo a ti sakojo pa awon derin posonu lori ran kale fun ojo na lara won ni FC package rapping daddy ati be be lo gbagede race course amphitheater la tun fi pade todun ni si lojo keni osu kewa odun ta wa nu re yi ago merin ro leni kan go ti balu ti giosi modu lara sakara ipre black ati mini mi chinchin lo se gbe teru 32 FM laughter fest todun ni to ba pada

0: daddy.
1: You come and go with me.
2: You mean daddy?
1: I'm a lay.
2: Eh we last bi jo meta le tin ba mi so nipa oro ni
1: nipa to ji da wa na oro gbe bo ji fe ma ba lo nu ni
2: ah awon da bi eku da ji
1: njo sele ri e ni suru na e ja joko ka ma ma lo so
2: eh
1: pele
0: yes sir
1: eh joko dada awon aburu ri o si wa sile ba ni ba ran
2: e ma se yonu e ma se yonu e ma se yonu e ma se yonu e ma se yonu lai da ina penu nkan te won ba mi so lati igba e wa oni mo mu wa fun yin pe ko wa fi ara han yin nitori e to ba advise yan lori nkan te ma ti da wole dele ni ki o mo pe nkan yen ti n wa in progress
1: so eni oni oneni
2: be oluwa se oluwa se loruko e
1: ah ah oko ja be lo to dadi e pele
0: yes sir
1: dada ni
0: yes sir dupe sir
1: awon mami ati dadi nko
0: adupe lodo olohun sir
1: ah so mo ilu ile na
0: be ni sir
1: omo ilu wa ni
0: omo ilu bi bayi na le mi na
1: o paro kan mo yin nisinyi oni olulufele imejeje se be ni
0: ah be ni
1: se ke ti po fe mu yin lagidi
0: ah ah gidike gidike dadi
1: eh lagbara olohun e bara yin kale
2: ami ami ami jesu
1: o wa laarin ele mejeji bi oloko gboro atolopa ni kon se to le raarin won ajo bara yin dale
2: ami ami ami eya la wa da yi sa
1: e oloko gboro
2: ba se ele lohun ba se yin o
1: be laarin awon mejeji be ya won won tu gan pon bu
2: ni be be e
0: se kan ni sa
1: pele
2: yes sir
1: eh ti o sele ri eh e mo pe igba ti o ti moyin wa nisin wa no ma baba se yo sira won in pe awon to ja won egbon se mi lati awon aburo ti e na mi ba se yoju si odo ma mi lati oko yoju pe awa ni o a le wa ma baba se se leyin gba o ti ye eh bade
2: sa
1: wo da je ri o
2: ah okay sir
0: yes sir
1: eh pele
2: yes
0: all right baby ma pe
2: all right so right bye daddy
1: eh bade
2: sa
1: o si so pe en to lo fe fe nu
2: beni beni mo daada ni ko da ku na mi le koko na mi lata tolorun ti di o se abi
1: condition de obojo di o na ni kankan
2: ah se mo ra tele ni
1: eh
2: se mo ra tele ni
1: ah en ti mo ti e be so nbe ni pe so re don wo boya to ba lore re kan to sumo ko gbe fun se en to le fe nti e o
2: kilo de se mo gbe ori to to si mi sumo gbe fun yan ni
1: ah ori ko lele yi o ko sumo bi 90% o jina si ori oti yo
2: ta duro wo wo ja mi so lati je pe ki money kan wale
1: se to le fe mo mo kan ti mo nso mo mo kan ti mo nso mo je mi ogbe enu soro mo kan nilo lati se bi mo se do dure ni ke se to le en to gbe o to ta o ke se to le fe o
2: ogo yi o ye mi e la han mi
1: so fe jo yo
2: be ni be
1: o se je ri
3: e je ka mo ara wo e je ka mo ara Eje ka mo ara wa o Eje ka mo ara Loni bayi se bo ti mo loni bayi Alaseju ajogun abamo Eni

0: o le mo binu mi se dudu sa
1: eh o gagan o
0: he ti mo se nwe se lo ra bi pe wo wo gold like maybe ki on ti so gold eyan nu ki gold yen ti so nu ki on wa ri pa
1: so di igba ti mo ko pade e gan pe pe ah mo gbe lo lo plom mi gbe lo kun fofo ye bi ti o ti ya to gan
0: iwo ko lo sa lo ni
1: nko ri de o le da na ni o ti wa o ti ya to gan
0: ki lo expect
1: hey omo lo mo ide su
0: so ba oni live ba oni
1: o anji mo jare anji mo anji mo that mo te ko de weather bi bi in fact ko fe bamla mo yan pe ben yen
0: o lo ma wa lara
1: all this way sha
0: o ti wa lara ki la fe se
1: ba oni live
0: life well kill
1: bele mo te pe owo toju won gan lara gan ah
0: owo toju we lo won lara
1: o ga
0: to ba ye pe wo lu fe mi ni se ko so itoju oni ju bayi lo
1: ah so mo pe gbogbo nkan patapata lo ti fa la ko sile
0: eh
1: o ye mi o yo get nkan ti mo so so ti mo te se inu mi gan na dun ti mo se bi e lati amoyo dun na seyin
0: looto mo mo yi pe inu edun lati re mi but I think we can come back again, and this is the time. Lati, come back and sing. You belong to me. Seriously.
1: So, what do you mean? What is my already?
0: Call me. Ah, for up ti e yo oro ti e yo kuro ninu oro. So rinsin, you are back and thank God that you are back for good. O ti ye and we are back for good. Ati jo lepo nsin ati jo rupo and you go nowhere. Ati jo stick po.
1: O
0: ti ye.
1: Oye mi, oye
0: mi. You belong to me.
1: O se nto ma ye na te pe ko na kan na ni shake n pe ajana ku koja mo ri nkan fe. Ngbon ko ni de pe biya mo de tun o se ngege seyin abi nkan ko si wala si wala mama ama yi an siti mo de ti de mo je be get won kan bogan
0: mo be ko won kan
1: mo be ko won kan bogan
0: and that's why I love you
1: ma worry ma toju e ma toju e gan eh amo koko te fin ti ben yen se
0: how she wa baby
1: Wo
0: bi iwo lo nsi iwo ni wa ma si si.
1: Ah, omo yi ma pa mi.
0: Se mi bo se won.
1: Ma pa mi.
0: Se mi
1: ni
0: je ku je baby. Wo lo ni mi.
1: Ku si wala.
0: All right, baby.

0: Olorun wo babe o le understand. O le understand bo boyen ni mi ni ara.
1: So no nkan to n gbianju ati so.
0: Ma yin ni mi lara.
1: No fa bale safa oju e le ma ko kini saya ju. Eh ma ronu peju fa bale mo gboya ma salaye lo mo.
0: Sorry ninu le yan ko je ki ni simi mo. Eh dandan ni ka lo mo o. Dandan se yan ma bi mo fe ni teyan oni fe ni. So possible continue on continue ba mi ro. So possible se yan ma bi mo fun eni ti eyan oni fe.
1: So mo pe gege bi o ko e.
0: Eh ki ra gbodo bi mo o. A gbodo se kini. Oh iwo to wa bold enough lati o wa capable lati satisfy me financially. Oh wa capable lati fun mi ni awon resources ti mo fe awon nkan ti mo fe temi na fi ma je obirin lawujo. You can't even provide it for me and you are telling me pe kin tun so ipo ja ka tun bi mo mi se mo fe ma bi mo ninu ise ni
1: ma gbo eto
0: mo you understand
1: eto lo bere fun ngba ti won na ma salaye nsin won na mo yin tin lo bi omodun metala o ti to ko labu sumo oko e oko
0: e sa ni mi le bi mo fun alale mi le bi mo mi fun mi le bi mo mi fun o ko possible
1: fa ba
0: at least we are together se mi ati ojo wa po ni
1: emi o nso oko e oko e lo ma wa ti mo fun o
0: jo kini won on try lati so fun mi mo ni mi le bi mo fun kaka ti ma fi bi mo fun iwo ni ma bi mo nu mi fun
1: to ore ti ye mi ba yo sugbon ma gbagbe npe ile oko lo se wa o
0: ile oko
1: ile oko lo wa o
0: sori lori iyen
1: ati ma wa gbo npe obi mo fun
0: sori lori iyen mi ti e fe ka gbo yen sori so se o mind boya se bi doctor ni e doctor ni e now e se o kan le ba mi wa nkankan to kan le to le da bi ogun bi ogun kan bi olomi kan ma kan da ma kan poison sinu drink fun ko ti e ba ti e lo
1: aba over against the profession, you know, as a doctor, il ejeta je ni wipe abudo ma gbe mi awon yan la a le pa eyan eyan o je budo to wa bo ma se ba so pe mo fe pa eyan
0: babe okay
1: it is
0: okay.
1: Against my profession mi le se nkan be yan laila
0: okay
1: but ma ronu lo be n ko je fe pa eyan nu
0: okay mi okay mo ti kuro lori yin but je ka fun kan mi se o le ba mi wa nkan kan ki se so di impotence ko ma le se mo ko ni ma da mi lamu wipe pipo ya o ya every time se mi nkan to ba gbe ri lo mo ma so ipo le o ni ko bo ko ti ya boya ka o ti e ki nkan ti e so de ni ti o ti ki n to wa lara e ma ti e sise mo ko kan ma gbe bayi ko ma jule ni ko ye ni at least I have you I'm a satisfy ara wa mi ni ni time lati ma ba drag gbogbo issues to fun mi ni unnecessary problem
1: nkan to salaye lo ye mi oye mi emi na ki je be mo nse nitori olorun na tori aba ti jowa papon so ngo lo fe dabi giwo kokan to ndanu
0: to
1: to
0: ba ti tu nbe se
1: ma wo ma fun o ni awon tablet kan ti alligate fe to ba ti lo le kan bayi owo kan ni sugbon kokan wa wa nbe ni pe
0: kilo wa nbe
1: o se se ki oko e mo nipa ogun yi ko ri ko mo pe nkan ti kini sise fun lele o je le mo pe seyin pe arabin ti fe gba bodi fun so o wa tu logbon ta ma tu danu ta ba fe se nkan be yin
0: jaja mi si
1: wa omi wa gbo mi
0: okay
1: ogun ti ba fun yin wa mix on ko dissolve sinu omi yin
0: eh
1: ke so ba ti edogun yen mo so ma da mo ko ti wa nu mi wa ba wa boya pain reliever bi nkan kan e gba kini e lo nkan kan be yin ma ti gbe mu ba o ti lo ni so o tu di aya tu mi mo bi aye mi tu wa o ko le dide mo ko le dide iyen do o ti lo o ti lo
0: and that is why I love you
1: be so you mean to send tono
0: o mi mi tin tono mi je sere fun ejo
1: o mi mi tin tono
0: o wa mi nu yara je ka wole je ka wole
1: koko e je ti sonu
0: ko so o sonu ti o wa
1: je ko le sonu laye inu mi ma n dun ti
0: eran ara mi lati ru ori mi de sale wo lo ni mi
1: ma pa mi o
0: se bi bo se won e
1: baby
0: ko si problem baby stop now

0: mura gini-gini ko to si jadi si yo si je konai tinu tinu ba ile ye ma fi po
1: e yo ma se
0: to ba ibiye mu se lowo mo ti lo da temi ile mo ti koko ba oko ebo mi sise ni igo osun mo wa lo da temi ile ni okeni adugbo mbi na ni okeni wa to ngba mo wa da temi ile mo wa gbo pe won fe sise o mi ni Quindi, come che non la vanno lo son, ambamo cognani, ambamo geografo, ambamo se vuoi. Ibeni ogni altro giobi a tiore me coni i grosso, omoba a di Lugio Cotola, ne va ogni altro giobi wa, ma bo mi pe, timo ban si cello, e ogni lima cotabiki mosso gala, quando a lei beni, uoni, uoni, uoni, uoni, uoni, uoni, uoni, uoni, no ba wa gbe mi pe wa ba won de won ni kin ka lo mo ma fi orin sise se ti yen le ma fi orin se ise se pe nbonu wa hala die tori mo ti darugbo hala ti gbo mi mo ba pa mo fi de osogbo mbi odo oyin adejobi ni mo ti koko gun ori itage
1: gba
0: koko
1: stage
0: ori stage gba koko gba mo ku nbe ti mo ibe na mo ti gbo pe won fe se film kan ni Ibadan Kongi Harvest film
1: baba wole shinga
0: ojo mo wole shinga Mr. ni awon na nje ngba na bo awon Femi Johnson gbogbo awon Tunji Oyelana awon na wa ni ojo mo eyin Shinga ngba na Tunji Oyelana Jimmy Solanke Wale Obuyemi atawon bebe lo ata se film yen un to ti mo ti o je npada si oko grafu mo re o tori ebi ti si fe iya ti fe le mi pada
1: ebi
0: le mi pada sugbon gba mo lo se film yen won meta ni mo ngba lo su ni odo gami adejobi nbi gba mo lo se film no wa nfun mi ni won meta si le meta ojumo idi mo ngba won meta lo su njo ti osuwa se koja pelu owo re olonu pe awon omo n pe lari asa le pe ase ari asa
1: ele ti o ti je
0: to man ko pa meta sile meta ojumo won pe ni 3 Guinness mo ba gba
1: owo ri
0: mo ba sise ojo meji te logun owo wa ga won tun fun mi ni 10 and 6 sile be wa bo ni owo onje loto leyin na ni ojogbon wole so nkan wa ni ipa ti mo ko ipa to soro fun re ni ti se ipa da goro e ma lo bayi e ma bo won godo to fun mi ni won mewa mi be e bo to wo ba ni lo ku lo fun mi ni siri pe mi o ri ni pada so ase kini to je to leyin ngba mo apari film yen to eni wale obuye mi ba pe oga wa wole soyinka pe baba omo okunrin to ni ebun yi e ma je o pada si
1: ilu won
0: won wa fun mi ni idanileko kan odun meji mo fi se
1: won university le badan
0: university badan won pe ni acting company la wa school of drama ni won pe ni gba na it also the department of theater at
1: DC
0: the school of drama ni won pe ngba na mo to afi ani awon iriri orisirisi toyinbo ti yo ba re mo ti ko ti yo ba ni osogbo toyinbo mo to mo to ri ere yinbo la won se ju ibe ni mo ti bere se ba won eyan pade ti gba yen lara kona ogunmola wa fa ti won gbe won wa si UCH to àwa náà la ń lọ bá wọn ṣe gbogbo gbàtọ́gbọ́ wá sí uch yẹn èmi àti bọ̀dá rè tó jẹ́ bàbá àwọn mọ́kàrè kankan rè yóò mọ̀ àwa la ló ń bá wọn ṣe rí wọn tọ́ nílò tẹlifíṣàn ìbàdàn tẹlifíṣàn èkó jàbẹ́ tẹ́ àwa la lọ bá wọn ṣe ìgbà tí bàbá ogunmọ́lá wa ń padà bọ̀ ní òṣogbo ló wá ogun àti ìmọ̀bọ̀n àti wọlé sọyìnká jíjọ sọ̀rọ̀ wọn ni kí n máa bá wọn lọ mo fi wa bá wọn padà bọ̀dá rèé yìí mi ó jẹ́ ẹni tó fẹ́ràn mi púpọ̀ ó fẹ́ràn èèyàn lápapọ̀ ni òun ni ìwà rẹ̀ ló jẹ́ kí n tó wá padà báwọn fásitì.

0: Ekale. Ekale, ekale, eku ataro, eku gbiyanju. Bo ni la le yi o. Se dada ni mo ba ni. Lokunrin lobirin, lomode atalagba.
1: Many questions won ni. I do.
0: Se dada ni mo ba yin. Dada le mi mo wa.
1: I do.
0: Iko ye so tun de la le si toni. O ma gbon yan, aporogun ti omode. Apo tun leru won ni bon rogun lai lai. Pa to mi leru mi oni pa won ye. Ogun losan o le loru o le aso ko tewo ma ko be ka romo to da ka ma mu sha ya. Ikoni 32 FM 94.9 le se be te tun gbo feyin e laughter house nbadan. Oro yin de ni bi eni tomode kawo deji tagbalagba ntayo loju di oba. Oroyin di eta tin yo ni talailai. Oroyin di eni loni, eni lomode fi wo jigi tagba fin je yin ale. E mo re ni ayo ni, eni keke fe yin e. Oroyin di arun. Ayo ni fi irun pako tomo tomo. Taya taya toko toko tebi tara ore pelu ojulumo. Oroyin di efa nitori ifani toko ifani ti oruko. Ifa gbe lare be nlo wa. Ifa won ni ti won lo fa mojo nlo lomo lomi ma bi sutu ko ijakadi loro to fa. Mo kin yo e kale e ku ataro. E ma ko fa je ni nidi ise nidi oko owo yin. Gbogbo te ba dawole rere ni omo yori si tori waju waju lopa ebi ti nre si.

0: gan ni mo nlo lale yi gan na gunugun ibo ni mo nlo nibo ni mo ngba lo gan lale yi
1: gunugun bare
0: awon kan merin kan be to je wi pe gege bi eyan aye kan pere ta wa yi aye kan ti gbogbo wa wa yi nkan merin kan be to ye ke eyan o mu ni koko ko mu loku kundun o kan merin kan be ye pe eni ba fe kinu re o dun are o ya gagaga
1: o ma de gbogbo olode o
0: ori ta ba ni ka wo dada there will always be a problem ko si jota ji ti oni sin kankan to fe jomo bi ke nkan niyan lara die die baba ni ka ma tori iyun ka ma gbele aye ka ma tori iyun ka ma live ka kan ma exist lasan on gba won kan ri wi pe ojo lo o ye age re wo ri wi pe o ti le ni 60 o ti wo 70 o ti gbenu le 80 o wa bira ye lere pe igba wo gan ninu aye yi lo lanfani ati pause lati wo wi pe e ti edo na igba wo ni mo gbadun gan na eyan le ma ri igba kankan to ka si o ile ala ala ni o wa sakisi pe on kan sa ile yo da o le gbo tebi tara to re o won kan ni sakisi pe awon o ti e gbo tara awon fun gbogbo odun ta won ti lo la to ba wu won pe okay ka won ti e wa mo gbo tara won bayi o se se ke lomi o mo ni agbara yen mo
1: yo mele wa oroju aye tabori suma me so ti de ba jojo
0: suwa ni nkan akoko to ye ki o kokko mu se na ko kokko agree
1: yo mele wa oroju aye tabori
0: eni pe ko kokko mo wi pe ile aye ta wa e kan la wa e kan ni e kan ogo pe ile to ti wa yi to ti lanfani ati wa yi
1: suma mi su ti je ka jojo e ma so pe mo fe sojo ru komanda suma mi
0: ba ti wa fi gogo gba ran ti yen pe aye ta wa yi aye yi o pe meji o pe meji o pe meji yen o ma fi pause be ni ma je ki wahala o pa o ma je ki wahala o se kini ma je ki wahala o se o le se ma mo time lati pause kini kan be ti won pe ni worry e o ota ilo si waju ni worry ota igbadun ota keyin o le farabalẹ fedo lori ororo ni kilo de to worry na kini kan be nipa worry to ba worry ko solve problem we bo si worry ko solve problem we ki wa lo de to worry ki lo de to le face e gan wi pe kini yi problem yi a solve na ni make him breathe can take deep breath koju re le la dada lati mo ona to to lati ri pe ori down si ibere ori solution si problem ojutu si un to loju po lala je pe o gbo kan ara re soke de bi pe o gan gemi ara re ku ayo kan laye yi o mo gbo kan re soke lo jujuju
1: ani ti o mo yi lohun
0: yun ni kan la kokko ki lele keji keji ni pe mo pe ninu aye kan to wa o le te gbogbo eyan lorun o le mo to pe lomi nu o fe te gbogbo eyan lorun o fe te won lorun abi okay now lagbaja mo gbudo show up fun tamedo emi yi na nikan ni ile na to sele bi n ba se lomi o ni se lekin di omo wi pe bo ba subu lule loni elomi o se yes elomi ma se ma so gbogbo problem aye di titi enikan don't be a messiah don't be an el shaddai anybody to ba fe play el shaddai shaddai maku be ni Oto kan lo ko iwe kan gba kan oni don't die in their war ma ku si oju ogun ologun
1: omo la se salawu
0: o fe gbegbe si aye to ni tumo to je gbede muke o mo ru ogun to ja ni ogun kola ba ni da si awon ogun kan be ton gbe bi ele ba igun eleyi ti mo wo ikokan mi e o ya yo duro legbe kan ko kan o bukata kan wa je pe o wo bukata yen ba je pe bukata eleyi ya fowo fa re ni ko kan mi o sun segbe kan be ni o sun segbe kan fun wa bukata eleyi ti mo nwo yi o emi ko ni nbo gbo ko kan mi ba wa gbe bukata un bukata sori de bi wi pe ah emi na ni won gbojule emi na ni okay bo ba subulu le loni ti nkan se o olohun o ni je sori bukata yen elomi o gbo ile lo ti mo wi pe iwo na ko won kan ri obe

ele to tun jo be dada o ni wi pe gege bi osise o le je osise ijoba ni o o le je osise aladani ni o bo pe boyo oga ile ise ni o o si je wi pe o ti yo o lase to n pa ko eko kan nbe sera awon mi nbe multipotentialite ni won orisirisi ebun ni won ni ko si un ti won fe le se tan won si ma je ni ti ma fe keyin o se nkan lofin to to lona to to to ona ti to pe yo gbe o se be ni ti o jeregerege o wa fe lati mo ke won trust awon eyan lo pupo funra won na ni won ma fe se gbugbu awon nkan yen fun ara ra won o kan pon olomo je o para re ko bi won se man delegate duty se nkan ti mo so yi o bayi ko bi won se delegate pe ise eleyi egba ewo egbele lo si ori table lagbaja eje ko se eh o supervise eniyan ko se egbele lo si ori table tamedo eje ko won o se ko bi won se delegate duties functions awon nkan to ba o le se lo to a lo le se amo se o le se gbogbo e ni mama pare e ranti po lomo nle o ranti po laya nle ranti po ni oko nle ranti po lawon obi kan lo bi o ko para re si di ise to ba lo ye bp re wo ni isin o ri pe ko normal baba si si ko si sin to ji ori be ju pe mentality titi e bi pe wo nikan lo le o mo se iwo nikan lo le se daada ajo mo elomi lo ni gbogbo e o wa mo da se table re wo file tin be ni waju table re iwo nikan gbogbo file tin be lori table yen iwo nikan lo fe attend si gbogbo file yen ngba to lagbara lati le so wi pe ejekele yi lo sori table lagbaja ejekele yo lo sori table tamedo e report gbogbo nte ba se won e gbo wa se waju mi o wa le wo report yen ko fi sise se lojo kan pere pe report lo fe fo ni ka sugbon wo yi na lo fe execute eleyi wo leleyi elomi nbe ile ise to wa gbogbo committee patapata iwo lo n head gbogbo committee yen o kan para re olohun oni ji oku olohun oni ji oku nkan kan oni ise mi re amo ko bi won se mo looto lo ni potential to po amo keko bi won se so wi pe ah ilera temi na o se koko si mi ise sese lo se ni bi ise gba to tun fi dele tan o ise yi na lo tun wa moya o tun ji lo laaro ojo keji o ise yi na ni gbogbo committee iwo lo wa nbe managing director awo karimu me abi isi se awon role kekeke owo lo mo fo wa ara re fa pe a egbele ifun mi mo le se lori kini mama para re mo bi bo ba fe gbadun aye lo to en o mo bi won se slow down en ma calm down nigba mi wo lo ye try e lola gbogbo wahala to nse lo ye fun pa re wo o ri esi ti won fo ayo rin pada laipe abo sori fuji ropopo volunti ailanu kini nkan to tele ati mo ke baba ti wa lori eto yi oro ti marugbo takebe odo asungiri sarajo gboro ti wulo fun gbogbo motumu wa pelu itan to sukuru ndudu atawon rin lokun ojokan la ma gbe wa eja gbo kolinti yi si waju die kin to wa sori oro awon alajo

0: Me ba se ndara po mo wa. Ikani 32 FM 94.9 le se be te ngbo. Miliki Express lele yi. Wayi de Shola Orolabi presenter lo ko. Ninu awon to je wi pe fun arara won ni a le so pe won se ra won ti won o si sakiyesi. Ti won ma wo pe gbogbo igba la won fo la won saisan. Gbogbo igba la funpa won ga. Gba gbogbo igba la won o kin ni fokan balẹ lo titi dan dan dan dan dan dan. Iwo yi nikan o mo ye ajo ti wo nikan da. Iwo yi nikan so o mo ye ajo ti wo nikan da. Ajo ti o nda ni iwo nikan ta ba ni ka ma ka lo ni meji meta merin ajo to ye ka won mefa o da ni iwo nikan ta yada iwo yi ni number 1 iwo yi lo tu fe ko number 13 o tun ma ja lori number 20 e ba pe mi ba ko number 1 yen tan number 13 yen wa fi se gba sawo o wa ri number kid ah iwo nikan o si nda be lo didi awon ona bi merin marun mefa ta ba wa gbogbo ojo tin be ninu ose o fe a fe le mo ri ojo kan ninu ose to e dajo o si un ti ma fa fe lomi oju kokoro ni ojo to ti wa nda ajo to tin da ajo da ajo melo se ko wa ti ijo na ni ya iyun na tu o sun gba ibere ka bira wa lere pe ijo to tin tori idite eyan fi nda jo ni pe bi owo o ba jo o dajo o ba le jo o ba ti wa jo un ko le fi ri nkan gbe se abi owo ti wa da bi orisirisi melo kan to ti wa ko gbogbo e to ti jo un ki e se to tun wa wonu ajo bi mefa mi se bi ko le ba ajo lo fi da ajo na tele o ti wa ajo ni isin kilode to tun fi ajo wonu ajo trend kan sele lori aye luja lenu jo meta to bere pelu ola best pelu woli arole abibiri ati bebe lo opolopo awon eyan ni won trend on si nlo die o ti je pe ina re tin jo wale die die amọ ngba to si le dan dan kini oro ajo yi o gbe asiri awon opolopo mi jade o le jo bi ere ki sere elomi nbe to je wi pe balajo won ba gbajo won japa loni olorun ma je kokun e bi elomi o kan japa le kan na tori gbogbo to erora pelu ajo ma mommy erora pelu ajo e calm down daddy eyin na ni suru pelu ajo o ti e tun ti wa fe di ta won mo kekeke na bayi ero mo secondary school yo lohun ndajo ise wo lohun se ti won nikan ndajo meta o wa fun olohun o fun olowo nje o wa mo owo nje to ye ko fi jeun kori re o le gbewe o wa mo pin owo nje sona meta o lo ndajo ojo to ba rowo nje lo bo se nri tele igba wo lo ni to bobo kubo ati mommy daddy era kun awon mo yin ti won dajo yen ti won ni se ti won se yen je pe eyin na le mo nigba mi owo yin na ni won ti gbowo dajo yen o ewu nbe nbe o ewu nbe nibe nitori ojo ti ko se ni ti Dangote gan in wowo si ojo tin kan ba fe da be npo fe se fere die ajo si ti fe to ti fe ti omo loju igba wo ni oni se un ti o ye ko se lori oro ajo yi na ni awon iyawo le mi ti di iyawo ni iyawo lori oro ajo yi na ni o mi to je wi pe won buyi fun lawujo tele o ti do ni yeye lori oro ajo yi na ni o wa dajo titi o ka san ori alaje mi ati je ati mu o wa di ogun nitori ajo awon mo gan le jeun bo se ye ki won jeun mo nitori ajo ti won nikan nda
1: pala wa lera mo ale mi ale ajaja baba lo je
0: ara awon nkan ti e je keyan oni fokan bale daada ninu aye ajo nbe nbe olorun o fi ile aye ko fi ro wa lorun be ni o ye mi o kuku ye mi amosha pelu sibe sibe na apoju gbogbo nkan oda

ninu awon nkan ti ma gbe okan awon eyan soke daada ninu awon nkan ti ma gbe okan eyan soke daada daada ohun ni wi pe ko ma mo bi won se nitori pe eyan kan je family re ojo re re o wa raja awin lowo re ko mo mo bo se sin kini wa mo yara pa yan eh o won raja awin lowo re egbon re ni aburo re ni keke o wa mo bo se bere owo re o wa ntiju won debi wi pe o wa nku sinu o n para re sinu o mo bo se lanu soro pe owo te je mi e menu debe mo jemi e menu debe mo e be jo kini ana le ran mo wa pin 50,500 te jemi un e won ni kin tun gba motina bi melo kan wa bi kini kan ka le poju e de si kini kan o tun wa ta o wo 60 won si menu ba lati gba na mo won si se lati gba ti won la won o melerin dodo ni ibomi ni won gba lo wo lo mu won lo n foju anu wo won awon o foju anu wo awon foju anu wo ni gbese ti won san to ti gba tan lori re hun to fi ronu tokan re o bale ti funpa re n ga hun to mo bo se bi won lere hun won re lerin dodo n bo mi won ra gari n bo mi won re wa n bo mi wo lo n tiju won awon o tiju e an ba n tiju re ni won o ti wa san wo hun ko to bi won lere ori die yi mo bi won se sin ara ile eni lowo ara ile re ba je olowo sin lowo sin bere lowo re ati wa la ara ile na ati wo egbon na aburo na abe bi ni to ra oja lowo mo le bi re egbon re aburo re tabalajo gbe re to tori pe alajo gbe ni o abi mo le bi ni o abi nkan ko wa mo fiyun mo fi farapa mo je niya alaida eyan ni o o ti mo pe ko ni le sin o o wa tori ti be iwo na liki monu ile o ko wo nbo tako lo san iwa ida lohun o mo nkan to nse gbogbo wa la mo nkan ta nse

yo ba ni un ti aye ba so ni da kini won pe na laye fi bu ni ti won to fi bu o tete lo sin owo yen lale igbe call ko pe won o ba mo bo se so gbogbo yen lo ti wa whatsapp ni isin send message si won owo te je mi yen e ma gbagbe o mo fe lo raja ni pari osu mo se fe ko wo ohun lo ja won o fi so kan aile bere un gangan ni soro to ni un o ya koko send e si text message lale tabi ko ran mo lo awon mo oku ni tiju won de be ni mo mi so pe kin gbo wa o ba ti ri olola ti oke o ti mo ru eyan to je ko fe re re ni o se je eyan gbese to ni mo bo se san pada san pada igba re lo ti run o pada lo be lo ra mi so ra kini un ni bo mi mo ni se bo wo lo nko lo be ebi wo ba san tile tele yo ri un ko gba ko nkan mi si ko tun le ra awon mi igba to tun tun san ta mo ran ra wa lowo bam amo tori o tori po jara le re o ko o san tile ba lo raja o wa mo lo gbona jijin ko ma ba gba waju shop re ko ma ba mo po lo ra the same thing to je to sanwo re wo na wo ra re na wo ra re wo lo je kinu eyan kan o dun ifunpa eniyan tin ga be yen wo lo sifa to ba dola san gbese re san gbese ma yo ngbese kale san gbese re olohun o fun osan ohun rowo ohun o fokan si ni lo san o ba je ni ti en tete ranti nkan kole ko le ma wo to do list re ah mo fe san gbese lagbaja mo fe san gbese tamedo eni ti o ba fokan si gbese ki ri san o tori gbese ni agbara gan beyin o ba fi okan si kokan re o wa nbe po fe san kini o ni ri san gbogbo gba to ba de lo ti nibi ti won lo lopo gba ko lohun o saanu wa ni won to ba factor gbese yen na sinu awon bi to wo fe lo o si ri wi pe o ri owo awon san interesting to wa me ni pe eni to gba awin lowo re nko lohun o fun oni mi ko lohun o ni fun oni mi amo san ti le un san ku o to ba san ti le to tun lo fe gba mi yo wu o se pe eni to o gba njo si o si sanwo kiakia eja fun oni mi yo tun o ti ye yin ba won eja yo tun san pada Olorun o fi so deni ti o ni gba awin mo ti won na o le mo rira to tun mo so pe change yi e file me ba ti fe ra imi infowokun e le fi o ti ye o Olorun o si je o to o seku gan papa 32 FM 94.9 Lembo Mickey Express ile wa yi di Shola Oro Labi presenter lokop

ẹ já gbadun orin siwaju diẹ si mo nbọ nitori ni isin laye pada a nwi ele ugbo be ni a nwi ele ugbo la si be tan lo ni isin ele nbe won e ku I kale

0: odo ti won de njo na lohun ekun la kan ba yo lo kan
1: baba madina
0: gbara tekun ya la yo lo kan ninu awon agutan ti an koko sa inu won ni omo ekun to ti dagba nbe sare tete pe ku iku ni nbo yi awon agutan to ku na sare ode gan mere igbe la fe wu ere ti gbogbo won sa ni ekun lai lo duro si waju ekun egbe re so na sa lo pe duro ere ri buwo lo sa mo lo sa lo owo ra re wo ni ekun ni o ekun a ma sa fe kun ni bo ninu iru re ti sele kilode gba ti o fi lanu bayi be loke to ke bi agutan kebo bi agutan ah ekun o se wa mo ke bi agutan ekun o se mo sa fe kun kilode ekun yi ba wo ekun egbe re o wo lo si di omi
1: o se mi lara
0: ti di omi to wo lo lojo kini ana wonu omi n wo ko wo mi ki lori nbe sara re lori wonu omi o wo en ti be legbe pe ah bakan na la se jori e to tumo si wipe wo bi ikan na la wa mejeji ibi to wa un you don't belong there ibe ko lo ye ko wa ibi to ye ko wa wo mi ah ekun ni o o mo pase ni ki se pe o wa mo sa ekun ba o ba la ni gbo o ti ti subu ti lu omi ti lokuta kike ti o tuke ball o tuke bi agunta
1: baba mu gale ojo bi ba
0: igba jakadi koja jakadi igba ti o ike bi ele bayi lo ba ki gbe bi ekun o ru abi bo na se mo solid igesi na iru a to na ru abi lo pe ah ah a je ke emi na oba ni mi won o to be ki mo jewe ki mo je seria a bibili ati be be lo ati jo na won na ti di ekun to won na wa n so de eran jije opolopo awon eyan be bayi to je wi pe won o mora won you don't know your identity o mo ru eyan to je o mo ru ebun ti nbe ninu re o mo ni ru awon nkan to lodumare ti gbe sinu re lati gbele aye wa sere nitori awon bi to n bara re awon eyan to n ba rin awon ore to ko sora to ko sodi ti won ko sodi ti won ko rora awon ore ti ma ronu bi igba ti eku ba ronu awon ti won ba rin nu awon bi ti won rin si bi ti won ti ma so pe gbogbo nkan o possible ni won ma rin si o ba won ti won je pe irori won irorun possible o sese a le ri se a le ri mu a le la a le lowo lowo a le se a le yi ilu pada a le yi agbegbe wa pada a le fi bo gbe eyan wole isodo awon to je wi pe gbogbo irori titi won negative ni o gbudo lo keko lati jara re gba ko lara lodo awon ti won fa o seyin gege bi arakunrin agutan ti o mo wi pe kini un lohun mekun lohun to se jara re gba lati fi di un to wale aye wa aye gangan I did discover on tell me wa se nile aye nitori pe awon bi ti o kora re si awon bi to gbera re si arin awon to bara re ibe ni o je ko mo pe ibi to n belong si kolele se irori re o koja ba won ti won wa nbe hun se nronu lauda ipo akara lagbe yewo laipe bira elere o bira elere se ki se pe gbogbo n ti o ye ko ri se to ti ri se o nitori awon to ko rora lore o pe lore ni elomi o mo yato ti nbe nu ore ati acquaintances awon to je pe won kan mo ni e kan mo ra yin ni ngba die o le je tori business lo pa yin po ko tumo se po re re lo nto
1: ayila

titi irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han kete kete ikani dadi 2fm dosu o letente oba laarin awon okan ni dadi 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete bo li ko ikani 32fm dosu pa ran kaye 94.9 lo ba won kan ni